0: kasar shukar ma ta kasa zama domin an yi ruwan manoma sun riga sun yi shukar har ta fito ta bushe ba ƙara yin wani ruwan ba Alhaji Lawali Hamma shugaban kungiyar gayyar manoma ta da magaram ya faɗa mana yadda suke fama a bana
1: gaskiya abin da ya dan dame mu kenan wannan bayanin da ka kawo an fara ruwa tun to amma ruwan duka in ka nura ba na damana bane duka ruwa ne na ginnariya haka ayinan to kuma mutane daga an ga ruwan sai a je a shibka to a shibka da sauran su masu shibka iri kamar su wani hatsi duka yana hutawa kuma jiwa an samu yayyawa duka yana tahiya to amma a gaskiya ba shi bane matsale babban matsale shine na yanda ita damanai za ta dimke ita ko yanda za ta dimke shine a gaskiya sai an yi aiki da iri wannan na zamani saboda shine yake jimirin shukar wannan da za a yi ana ga kamar daga baya aka yi ta amma kuma sai ka ga ta zo har ta riga yi na harkon ne na to a bisan shi ne mutane da dama wanda suka gane yanzu ai kaga dukkan iri wannan wanda yake na gaugawa wanda ya zamanto gwamnati ta sa aka yi bincike daga ikirizat zuwa inran to duka gaba ɗaya wanda suka gane da gaugawa duk sun zo duk sun siye shi yana can yana hannun su suna jiran lokaci ya yi su shibka to daga ka shibka kurum a gaskiya a ɗan lokacin zai yi bani tunda kaga yanzu ka ɗauki muna da kamar hatsi su shakti wanda ya zamanto kwana 65 ya ƙare in ka ɗauki su wake ɗan hajja wanda yake tun daga kwana 45 ya fara maɗi ya ka fara abin nan to duk irin waɗannan su ne lalle ya yi dacewa a ciki kuma a bisa wannan ne aka yi wannan kwamai kuma ake so lalle kai mutane su gane bisa kan wannan abin nan da saboda a cikin yankinmu da ake cewa na Sahel inda ya zamanto akwai sauye-sauyen yanayi ko da yake duk duniya ana kuka da wannan amma dai mu ya yi shahonmu saboda mu muke samun irin wannan harakoki na karamcin ruwa ko na jinkirin ruwa a shahi gona kai da dama surtu wannan bangare na tsakiya abin da ya shahi bangaren gusum wannan ba laihi ko da shekaran jiya wannan hadarin ya yi ruwa an samu abin nan daga tsamiyar iyaka abin da ya tahi tuka gusum na an samu wannan ke ruwa amma abin da ya shahi wannan tsakiye wanda za a iya cewa kamar isowet turasan sankan kenan daga nan in ka halba ina tsammani hattawa duk ba a yi shibka ba ana jira ne
2: mutane hatsinsu a kwarya
1: suna jira abin da ke amma kuma duk da wannan ba a makara ba saboda in ruwan ya fara na damanai kuma musamman ka riki iri wanda yake mai kyau to baka za damuwa insha Allah damana ta kata ta
3: muhallinka rayuwarka
0: manoman da ke wurare masu tsauri sun ce suna ji a jikinsu a game da wannan shuka da suke yi inda Abdu Seven ya ce abun fa babu sauki
4: gaskiya bana sai dai mu Allah godiya saboda alhamdulillah wannan shekara ta bana kwarai ta zo mun da canji wanda ke ba mu zartan shi ba tunda game da shekaru guda biyu suka wuce mun ga canji ne ya zo yanzu gashi Allah da ikon shi ya canza yanayin shi sautu masu wuri mai laka in kai shibka in ta danna kinan kwana nawa bai ruwa ba shi kinan ba ta yi to sai dai ka saki wata kine gaskiya wannan shi ne muke fama da shi alhamdulillah dai zai mu Allah godiya amma gaskiya kwarai bana akwai karancin ruwa sosai fiye da wanda ke zo to gaskiya ne ya sare da mu kwarai sosai amma dai kwarai da mana ta bana mun sare mata kwarai tunda gaskiya kai shibka in aka yi sati bai ruwa ba shi kinan ta sautu munan kasar mu ta magana kasa ce mai kwari in aka yi ruwa aka yi kwana biyu uku ba yi ba tunda akwai wanda bai nuna ba a lokacin nan to balle aka ce ruwan farko ne aka yi kwana daya biyu ku hasati bai ruwa ba kaga ai ba zancan shi buka kuma sai an saki kin baka ta ni iri ba kai ka kishi uku in ka ta ni irin ka kishi daya to gaskiya ka kun ciki tunda dole inda za ka noma anan sai ka ta ni kishi ya ka kishi uku inda kaga inda bana na yi shi buka mi ya kai nawa a gona ta da kai sai gumi uku da nayi amma yanzu kamar sai na saki hanke nan bai ta ni irin kirki ba kaga abin baiwa irin nan wanda yake yanzu na zamanin na kwarai muna ganin samun sabani gare shi baske in ka bashi dokar da shi kinan gaskiya sai ka taya karshen nan a gani akwai miskila amma irin wannan muka sama na galgajin nan gaskiya iri ne wannan alhamdulillahi iya biyan bukata ka san dama ita shi hawatsi shi mai jin wahala amma da dawa da wake su da masu jin wahala in dai zahiya ko ana iska wannan ka'idan sai ka saki su ko kasa iri wanda bai da shi wake da dawa gaskiya ba su yi wahala hatsi da mashi.

0: jin wala wannan ko kwano yana iya har fiye da 40 a tsine ba ruwa amma wake da dawa gaskiya sai da ruwa su shi sa kenan dama yanzu dai munan manoma na jihar da makaran kenan dama nan gaba in dai mutum zai take zai shibka to ya dadin iri na kirki to da ka san gonar ka ba ta ce gujiya ba ta wuce ka ji tiya gomba ko 20 to in aka zo ka tarin wannan aka zo ka zo aka ruwa ka danna ta kasa akai kwana ka bai ruwa ka ga shikenan talemi yanzu ka gani alumsa ne yanzu na je gona da marice na to ni har ya mata da wurin nashi ya danna gujiya wallahi ibrahim gushe shi ta talemi babban wuri ne ya tada shi ma amma gurshin karamcin ruwan wallahi wannan wurin gaskiya sai dai asara wannan mutan to ka san shi manomi bai da hakuri kuma al'amarin ka san Allah ne baka in kai baki akai ruwa baka ruwa ba baka san abin da Allah zai ba sai ta yi kai ayi ruwan kai shibka kuma ba shi kuna ubangiji mai dokan shi tunda shi ne mai yi to kaga dole kan gani kuma kaki ka kawkun ciki dole ne ka san dan adam bai da hakuri haka ne kawai
1: hallinka rayuwarka
2: ganin irin halin da manoma ke shiga na asarar iri kafin shukar ta zauna ne ya sa kungiyoyin manoma ke fatakar da ƴan uwansu don su fahimci sauyin yanayin da ke haddasa matsaloli ga manoma da sabanin ruwan damuna Lawan Adam mamba ne na wata kungiyar manoma a garin Sadakaram ga abin da yake cewa
3: ita da munin ta bana gaskiya musamman arewacin nan na da magaran cikin kominikin da kusa har zuwa yankin tani bakin burji kenan muna huskantar kwarai da munin ta mutana da matsala saboda a yanzu ka ba wanda zai ce ma gashi hawa kaza ce tunda a yanzu haka akwai sauran shuka a yanzu haka yawan aka yi ruwa akwai wanda za su yi shuka to babban matsalar mu a gari mu yanzu abin da muke gani duka ba nan ba ne ba matsalar saboda shi harkar damuna abu ne na Allah kuma kullum masana suna nuna mana cewar akwai canjin yanayi to dangance da canjin yanayin mu abin da yake ba mu tsoro yanzu ka duka ga kasar magari ma ta mai deja damunar su ta yi nisa in ka dauka nan jikin murya su ma damuna ta yi nisa me mu yanzu musamman ma cikin tahiyal a cikin kominikin na da kusan ka kasa ta kamar kashi uku kashi biyun wannan sai yanzu ne ma mutane suke shibka kuma ake noma wannan kashi guda shi akwai dan guri kamar nan wajen bridge kamar nan wani dan yanki nan wajen ungwaci da tunda wannan ya tsoho damuna ce amma dan guri ne dan kadan to bayan shi kuma wuraren namu kamar hoge ne yawan aka yi shuka in dai ba cikin kwana biyu zuwa uku ba aka samu biko in da ta kai kwana hudu to har yau kawai wannan shuka ba ta fitowa inda ake so kenan hallo dole sai an sake yi a yanzu haka haka ne yake wannan ruwan ne shekaran je wannan shine ma wasu suka sa gida tunda aka sai wancan ba sake wani ruwa ba wanda za a iya sa gujiya kuma a yanzu haka sauran shukar gujiyar akwai ta a yanzu haka
4: to ku kuna daga cikin kungiyoyin manoma wanda kuke shiga maraya kuke shiga cikin me kuke gama me kuke shida ma manoma
3: yawa mu abin da muke shida ma manoma fannoni kamar hudu zuwa biyar ne tunda mi muna jan hankalin su a yanzu cikin tahiyar da ake sai mun komo ga wannan irin na zamani menene irin na zamani shine akwai hatsi fanni uku ne wanda dai su ne a cikin jihar da magaran aka amince da su lalle da suna yi na farko akwai ashkafe na biyu akwai zatib na uku akwai shakti to amma su manoman namu wanda suka yi baiwa ƙarhin ashkafen ne saboda fisabilillahi dan wannan me ake ce mishi shakti in mutun ya baka kai ya shibka ya huto in ba ya ga yayi kai ba da kai da shi wallahi ban mai raba ku saboda karen shi ba irin na mu manoma na karkara bane muke so shi kananan karayiki to muna nuna musu cewar ga irin da ya kamata a shibka bayan shi akwai wake babban matsalan ma wake ne na biyun shi dawa kuma dawa mota wannan tamaradi fisabilillahi har yanzu mutanen mu na karkara ba su amince mata ba sun yi ganiya da wannan mota dai wadda aka sani mota dai ta asali bayan da babbadiya ta tahi wadda ta biyo bayan babbadiya ita kadai ce wadda mutane suka yi ba ta muhimmanci to a cikin tahiyar da ake kuma a yanzu abin da muke kwatanta musu dole sai an komo wannan fannin sai an komo da wannan irin na zamani na gogowa tunda iri ne wanda yake da yana da jimurin ishruwa kuma yana da saurin yi To menene yan matsalar da ake samu ta su su manoma yau da an yi ruwa rad da aka yi ruwa na horko sai ka ce ka dauko ashkafe ka shubka shi kuma ashkafe da sauran hatsi wannan ba daya bane ba sai ka shubka shi kahin wa'incan su yi shi da ya ja yayi wasu tsuntsaye wasu mutane duka bisan shi ne za a yi can amma duk da haka nan dangance da yannan canjin yanayin dole muke jan hankalin su kenan ga yanda ya kamata su yi kuma shubkar muna jan hankalin su yau taki ba sai ka gama gonarka ba ka baza ka gama gonarka a kowane hatsi kowane abun ga kamai ganaka wanda ake ce mishi microdose dan takin ka in ka samu kilo 5 ko 6 sai ya gama ma fediyan da kake zato gurare kenan ana zuba taki ana zuba hatsi ana zuba taki ana zuba hatsi sai ka gani tamkal ka gama gonar da taki ne to amma duk da haka nan har yanzu da sauratun da fi sabilillah mutanen mu an kaga san sai taki in kaga san sai taki ko a guja ne zasu sashi shine babban matsalar
4: to an sani yanzu an ya manowa ba za ku ƙara ba su shawara ta su rika tanar da iri diyawa ba saboda wanda ya sungumi 1 2 3 watakila har abincin gidan shi ya gama ya su
3: eh to lalle wannan haka nan ne tunda yanzu zancan kaga yanzu abin da ya sha kinna irin ma yanzu kawai wani bai ma tambayar ka wani irin hatsi ne in dai kurin sai ka ga mutun ya je shago in dai hatsi ya ga ba na Najeriya bane bakin nan kawai in ma wani ne kashi zai shuka sai dai in ya huto kuma ya ganin bayan da yake san shi bane amma kullun jin hankalin da muke musu kenan ya kamata a san lokacin shuka kuma mafi yawa abinda muka yi matsawa kawai da muna da ta dan jinkirta kurin kowa binne yake shi kuma binne ba kowanne bane ba ake cimma guri yake kaiwa yanda ake so kenan yake kai binne ka bata irin ka an yi ruwa bai isa ba shuka hatsi ya fara tsunkowa kenan ya lalace dan abun da ka rage har yau ka dawo ka kai ka shubka shi halu ruwan bai isa ba halu ya lalace kenan yanzu cikin ta yadda ake kawai kowa kawai irin da mutun ya ga dama kawai shine yake shuka amma duk da haka nan muna jin hankalin su tun daga iri nan gashi nan akai ma yana nan gashi nan kuma sauran kungiyoyi masu zaman kansu ma sun ware irin wanda lalle shine mafi sauki a cikin tahiyyar amma sai ka ji mutum yana ce ma ya kashe kuɗi da yawa shi kuma iri bai da tsada bismillah
5: muhallinka rayuwarka
2: sai dai ba duka aka zama daya ba a yayin da waɗansu manoman ke jaje wasu kuma handala suke yi irin su Jazuli na Madina da yace sun dade ba su samu damuna kamar ta yanzu ba domin wannan damunan ta musu kyau a wajen su
6: to gaskiya mu ma bangaren namu akwai fari to amma da yake mu bangaren mu kamar kyasa ne wanda ake taji gawa ne wuri rere ne to mu ban fuskanci matsalar mutuwan mutuwar amfani ba mu wannan dan dagawar da aka yi mu a wajen mu gaskiya alhamdulillah mu yanzu a wajen mu in kaje da ikon Allah musamman ma wannan ruwan da aka yi to mu nan da kwana 10 kawai mu mai zamu kama amma wannan ruwan kadan kadan mu bai zama mana matsala mu wajen mu lahiya launi eh mutum da dama mu rere ne ba yawan san ba san yawan ruwa muke ba a wajen namu gaskiya mu dai kamun damana dai a nan yankin mu ni a shekara 10 banga ba kyan kamun damana irin na bana a wajen mu hatsi da dawa da wake kawai gujiya ce ke da kai matsala ita ma lokacin ana wannan ruwan kadan kadan mutane suka yi tasata to in ka sa kwano 10 sai kwano 5 ya huta kwano 5 ya lime kawai gujiya ce muke da el matsala kadan wajen fitarta ita kadai ce bata yi kin huta ba a wajen mu yanzu in kaje kowa yayi noma cikin kwancin hankali ba ciyawa ba komi lokacin da aka kare ba lema eh ba lema lokacin da aka yi noma eh kowa dai ya kare noman shi cikin kwancin hankali mafi yawan mutane yanzu sun kare noma wa'anda basu kare ba gaskiya yan kadan ne basu da yawa wasu sun kare to noma kawai jira ake cikin inko Allah nan da kwana 10 zuwa sati 2 kawai a koma maimai
1: hallinka rayuwarka
2: to koyaya masana noma ke kallon wannan lamarin na bana Lawali Bukar injiniya ne a fannin noma ya mana ƙarin bayani.
7: Lalle noman namu ne shi kanshi sai mun sa mai huska. Kamar kin da gwamnati ke da kuma kokarin da gwamnati ke yi, yanan duka na a shawo hankalin manoma ne. A komo wasa kan noma ba da rani kadai bai zaman ba da damada kadai bai zaman to har rani ma ana yi. Kun gani in kalle kamar kasar Burkina na gani bara su har sun har noma hatsi da rani ma. To komo nan wurin Allah ya albarkaci ni jar ruwan kasa isasshe. To kenan wannan ruwan shine in akwai halin da zamu dabara za a yi zaman turo na ana samun shi isasshe yadda yake ba sai da damuna ba a'a rani ma ana iya noma abubuwa da yawa ko da kin san ba dai alhamdulillahi manoman da sun fara ganewa an fara karkata hankali wajen aiki ranar kwarai ma da gaske wuri kana ga inda yake ana aiki da hasken rana da zahinta ana samu ana yin garake wanda yake sai ga tawarkalla kan su logokin wannan kan su masara kan su ransu kan su wata kankana sauran su duk abubuwa wanda yake za su amfani suke da amfani wanda yake ga sanan za a noma su kuma ana noma to kina abin da musaura ya zamanto musaburwa isassu wanda yake za su samu damar da ranin shi kansa hatsin da dawak ya zamanto su kansu da ranin su kansu muna iya noma su to in aka haka nan kin Allah yarda za a ga lalle kamar gurin da gwamnati ta sa gaba in Allah yarda an cin mai ne menene ne ya zamanto abinci bar zamantowa lalura ga dan Niger hankalinka ya zamanto a sai dai wani abu da za a nema na cigaba da kasa amma an wajen fannin abinci ne an wuce shi tunda koko da ake dama menene don wani taimako da za a zamanto kullun ya zamanto da mutanen mu da hankali ya karkata kullun shi da ake a ce an ka taimako kullun shi da ake a taimakon wannan ba wani amfani gare shi ba taimakon wannan shine ake koko ya zamanto mun bar neman shi sai dai mu bada tunda ko muna da gurare isassu inda ke zama noma abinda yake ya wuce mu bada ya wuce mu ci ya wuce mu bada haka su duniya ma in Allah ya rabu da aka noma kasan mu suna iya shiga da ra'ayin ubangiji Allah
1: hallinka rayuwarka
2: wannan matsala ba ta tsaya ga manoma kadai ba har makiyaya ma sun ji a jikin su saboda rashin ruwan mai yawa ya sa ciyarwar dabbobi ya zama da matsala
5: muhallinka rayuwarka
2: Mai sauraro da wannan muka kawo karshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su da sauran abokan aiki da suka taimaka wannan shiri ya zo muku cikin nasara musamman Ibrahim Malam Challo daga Jamhuriyar Niger sai kuma Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri naku Nasiru Sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam

0: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa cikin shirin muhallinka, rayuwarka. Wadda ke lalubowa game da tattaunawa da masu ruwa da zaki akan lamuran da suka shafi muhalli, waɗanda suka hada da sauyi ko dumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo. Wadda naku Nasiru Sani zan gabatar.
1: Muhallinka, rayuwarka.
0: A wannan makon shirin muhallinka rayuwarka zai mayar da hankali ne kan duba yanayin ayyukan manoman kasar jamhuriyar Nijar a farkon lokacin da suka fara aikin noma. Manoman dai sun fara ne da takatsantsan saboda tsallatsallar saukar ruwan shukar da suke fuskanta da kuma yadda ake samun dogon lokaci kafin saukar wani ruwan bayan saukar na farko. Abin da ke sanya shukar da suka yi ya mutu a dan wani lokaci.
2: Muhallinka rayuwarka.
0: Kusan dai irin bayanan da masana yanayi suka yi ke tabbata a tafiyar damunar bana, inda suka ce a farkon damunar za a samu fari ko rashin ruwa ko ma dogon lokaci idan an yi ruwan kafin sake wani. Irin wannan yanayi ne ya fara tsorata manoma ganin yadda a wasu sassan kasar shukar ma ta kasa zama, domin an yi ruwan manoma sun riga sun yi shukar har ta fito ta bushe ba ƙara yin wani ruwan ba. Alhaji Lawali Hamma, shugaban kungiyar gayyar manoma ta Damagaram, ya faɗa mana yadda suke fama a bana.
3: Gaskiya abin da ya dan dame mu kenan wannan bayanin da ka kawo. An fara ruwa tun to amma ruwan duka in ka nura ba na damuna bane, duka ruwa ne na ginariya haka a yana a yana. To kuma mutane daga an ga ruwan sai a je a shibka, to a shibka da sauransu masu shibka iri kamar su wani hatsi duka yana hutawa, kuma jiwa-jiwa an samu yayyawa duka yana tahiya. To amma a gaskiya ba shi bane matsale. Babban matsale shi ne na yanda ita damanai za ta dimke. Ita ko yanda za ta dimke shi ne a gaskiya sai an yi aiki da iri. Iri wannan na zamani, saboda shi ne yake jimirin shuka wannan da za a yi. Ana ga kamar daga baya aka yi ta, amma kuma sai ka ga ta zo har ta riga yi na hutun harkon ne na. To a bisan shi ne mutane da dama wanda suka gane. Yanzu ai ka ga dukkan iri wannan wanda yake na gaugawa, wanda ya zamanto gwamnati ta sa aka yi bincike daga Ikirizat zuwa Inran. To duka gaba ɗaya wanda suka gane da gaugawa duk sun zo duk sun siye shi. Yana can yana hannunsu suna jiran lokaci ya yi su shibka. To daga ka shibka kurum a gaskiya a ɗan lokacin zai yi bani. Tunda ka ga yanzu ka ɗauki muna da kamar hatsi su shakti wanda ya zamanto kwana 65 ya ƙare. In ka ɗauki su wake ɗan hajja wanda yake tun daga kwana 45 ya fara maɗi ya ka fara abin. To duk irin waɗannan su ne lalle ya yi dacewa a ciki, kuma a bisa wannan ne aka yi wannan kwamai. Kuma ake so lalle kai mutane su gane bisa kan wannan abin, da saboda a cikin yankinmu da ake cewa na Sahel, inda ya zamanto akwai sauye-sauyen yanayi, ko da yake duk duniya ana kuka da wannan, amma dai mu ya yi shahonmu, saboda mu muke samun irin wannan harakoki na karamcin ruwa ko na jinkirin ruwa. Ya shahi gonakai da dama, surtu wannan bangare na tsakiya. Abin da ya shahi bangaren gusum wannan ba laihi, ko da shekaran jiya wannan hadarin ya yi ruwa an samu abin daga abin daga tsamiyar iyaka, abin da ya tahi tuka gusum na an samu wannan ke ruwa. Amma abin da ya shahi wannan tsakiye wanda za a iya cewa kamar Izoet turasan sankan kenan, daga nan in ka halba ina tsammani hattawa duka duk ba a yi shibka ba, ana jira ne.
4: Mutane hatsinsu a ƙwarya har yanzu?
3: Hatsinsu a ƙwarya suna jira abin da ke. Amma kuma duk da wannan ba a makara ba, saboda in ruwan ya fara na damanai, kuma musamman ka riki iri wanda yake mai kyau, to baka za damuwa. Insha Allah damana ta katata.
2: Muhallinka rayuwarka.
0: Manoman da ke wurare masu tsauri sun ce suna ji a jikinsu a game da wannan shuka da suke yi, inda Abdu Seven ya ce abun fa babu sauki
5: gaskiya bana sai dai ma Allah godiya saboda alhamdulillah wannan shekara ta bana kwarai ta zo mun da canji wanda ke ba mu zartan shi ba tun da game da shekaru guda biyu suka wuce mun ga canji ne ya zo yanzu gashi Allah da ikon shi ya canza yanayin shi sautu masu wuri mai laka in kai shibka in ta danna kinan kwana na bai ruwa ba shikenan ba ta yi to sai dai ka saki wata kine gaskiya wannan shi ne muke fama da shi alhamdulillah dai zai ma Allah godiya amma gaskiya kwarai bana akwai karancin ruwa sosai sosai fiye da wanda ke zoto gaskiya ne ya sale da mu kwarai sosai amma dai kwarai da mana ta bana mun sale mata kwarai tun da gaskiya kai shibka in aka yi sati bai ruwa ba shikenan ta sautu munan kasar mutan maganan kasa ce mai kwari in aka yi ruwa aka yi kwana biyu uku bai riba tun da akwai wanda bai yana ba a lokacin nan to balle aka ce ruwan farko ne aka yi kwana daya biyu ku hazati bai ruwa ba kaga ai ba zancan shibka kuma sai an saki kin baka ta ni iri ba kai ka kishi uku in ka ta ni irin ka kishi daya to gaskiya ka kun ciki dole in dai za ka yi noma anan sai ka ta ni kishi ya ka kishi uku inda ka ga inda bana na yi shibkin ya kai nawa a gona ta da kai sai gumi uku da nayi amma yanzu kamar sai na saki hanke nan bai ta ni irin kirki ba kaga abin baiwa irin nan wanda yake yanzu na zamanin na kwarai muna ganin samun sabani gare shi baske in ka bashi dogar da shi kinan gaskiya sai ka taya karshen nan a gani akwai miskila amma irin wannan muka sama na galgajin nan gaskiya iri ne wannan alhamdulillahi iya biyan bukata eh kasan dama ita shawatsi shi mai jin wahala amma da dawa da waki su da masu jin wahala in dai zahiya ko ana iska wannan kaidan sai ka saki su ko kasa iri wanda bai da jimi shi wake da dawa gaskiya ba su jimi wahala hatsi da mashi jimi wahala wannan ko kwano yana iya har fiye da 40 hatsi ne ba ruwa amma wake da dawa gaskiya sai da ruwa su shi yasa kenan dama yanzu dai mu nan manoma na jaddama garan kenan dama nan gaba in dai mutum zai take zai shibka to ya dadin iri ne kirki to da kasan gona ka ba ta ce gujiya ba ta wuce ka ji gutiya gumba ko 20 to in aka zo ka tarin wannan aka zo ka zo aka ruwa ka danna ta kasa akai kwana ka bai ruwa kaga shikenan ta lemi yanzu ka gani alamsa ne yanzu naje gona da marice na to wani hayya mata da wurin nashi ya danna gujiya wallahi Ibrahim gujiya shi ta talimi babban wuri ne ya tada shi ma amma rashin karamcin ruwan wallahi wannan wurin gaskiya sai dai a tsara wannan mutan to ka san shi manomi bai da hakuri kuma al'amarin ka san Allah ne baka in kai baki akai ruwa baka ruwa ba baka san abin da Allah zai ba sai ta yi kai ayi ruwan kai shibka kuma ba shi kuna ubangi mai dokan shi tunda shi ne mai to kaga dole kan gani kuma kaki ka kawkun ciki dole ne ka san Adam bai da hakuri haka ne kawai
1: muhallinka rayuwarka
0: ganin irin halin da manoma ke shiga na asarar iri kafin shukar ta zauna ne ya sa kungiyoyin manoma ke fatakar da ƴan uwansu don su fahimci sauyin yanayin da ke haddasa matsaloli ga manoma da sabanin ruwan damuna. Lawan Adam, mamba ne na wata kungiyar manoma a garin Sadakaram, ga abin da yake cewa.
6: Ita damunan ta bana gaskiya musamman arewacin nan na damagaran cikin kominikin da kusa har zuwa yankin ta bakin burji kenan. Muna huskantar kwarai da muna tamu tana da matsala saboda a yanzu aka ba wanda zai ce ma gashi hawa kasace tunda a yanzu aka akwai sauran shibka a yanzu aka yi wani aka yi ruwa akwai wanda za su yi shibka to babban matsalar mu a gare mu yanzu abinda muke gani duka ba nan bane ba matsalar saboda shi harkar damuna abu ne na Allah kuma kullum masana suna nuna mana cewar akwai canjin yanayi to dangance da canjin yanayin mu abin da yake ba mu tsoro yanzu ka duka ga kasan magariya mata mai deja damuna su ta yi nisa in ka dauka nan jikin murya su ma damuna ta yi nisa mu yanzu musamman ma cikin tahiyal a cikin kominikin na da kusan ka kasa ta kamar kashi uku kashi biyun wannan sai yanzu ne ma mutane suke shibka kuma ake noma wannan kashi guda shi akwai dan guri kamar nan wajen bridge kamar nan wani dan yanki nan wajen ungwaci da tunda wannan ya tsoho da muna ce amma dan guri ne dan kada to bayan shi kuma wuraren namu kamar hoge ne yau in aka yi shuka in dai ba cikin kwana biyu zuwa uku ba aka samu biko in da ta kai kwana hudu to har yau kawai wannan shuka ba ta fitowa inda ake so kenan hallo dole sai an sake yi a yanzu ka haka ne yake wannan ruwan ne shekarun je wannan shine ma wasu suka sa gida tunda aka sai wancan ba saki wani ruwa ba wanda za a iya sa gujiya kuma a yanzu haka sauran shukar gujiyar akwai ta a yanzu haka
4: to ku kuna daga cikin kungiyoyin manoma wanda kuke shiga maraya kuke shiga cikin me kuke gama me kuke shida ma manoma
6: yawa mu abin da muke shida ma manoma fannoni kamar hudu zuwa biyar ne tunda mi muna jan hankalin su a yanzu cikin tahiyar da ake sai mun komo ga wannan irin na zamani. Menene irin na zamani? Shine akwai hatsi fanni uku ne wanda dai su ne a cikin jihar da magaran aka amince da su lalle da suna yi. Na farko akwai ashkafe, na biyu akwai zatif, na uku akwai shakti. To amma su manoman namu wanda suka yi baiwa ƙarihin ashkafen ne, saboda fisabilillahi dan wannan me ake ce mishi shakti, in mutum ya baka ka kai ya shibka ya huto, in ba ya ga yayi kai ba da kai da shi wallahi ban mai raba ku, saboda karen shi ba irin na mu manoma na karkara bane muke so, shi kananan kara yake. To muna nuna musu cewar ga irin da ya kamata a shibka. Bayan shi akwai wake, babban matsalan ma wake ne. Na biyun shi dawa, kuma dawa mota wannan tamaradi fisabilillahi har yanzu mutanenmu na karkara ba su amince mata ba, sun yi ganiya da wannan mota dai wadda aka sani mota dai ta asali bayan da babbadiya ta tahi wadda ta biyo bayan babbadiya, ita kadai ce wadda mutane suka yi ba ta muhimmanci. To a cikin ta yadda ake kuma a yanzu abin da muke kwatanta musu, dole sai an komo wannan fannin, sai an komo da wannan irin na zamani na gogowa, tunda iri ne wanda yake da yana da jimurin ishirwa kuma yana da saurin yi. To menene yan matsalar da ake samu tasu su manoman? Yau da an yi ruwa, radda aka yi ruwa na farko, sai ka ce ka ɗauko ashkafe ka shibka. Shi kuma ashkafe da sauran hatsi wannan ba ɗaya ba ne ba, sai ka shibka shi kafin wa'incan su yi shi da ya ja ya yi, wasu tsuntsaye, wasu mutane, duka bisan shi ne za a yi can. Amma duk da haka nan dangance da yanayin canjin yanayin dole muke jan hankalinsu kenan ga yanda ya kamata su yi. Kuma shukar muna jan hankalinsu yau taki ba sai ka gama gonarka ba ka baza ka gama gonarka, a'a kowane hatsi kowane abun ga kamai ganaka wanda ake ce mishi microdose ɗan takinka in ka samu kilo 5 ko 6 sai ya gama ma fediyan da kake zato gurare, kenan ana zuba taki ana zuba hatsi ana zuba taki ana zuba hatsi sai ka gani tamkal ka gama gonar da taki ne. To amma duk da haka nan har yanzu da saura tunda fisabilillahi mutanen mu in kaga sun sayi taki ko a guja ne za su sashi, shine babban matsalar.
4: To an sani yanzu an ya manowa ba za ku ƙara ba su shawara su rika tanar da iri diyawa ba, saboda wanda ya sungumi 1, 2, 3 watakila har abincin gidan shi ya gama ya
6: sai. To lalle wannan haka nan ne, tunda yanzu zancen kaga yanzu abin da ya sha kinna irin ma yanzu kawai wani bai ma tambayar ka wani irin hatsi ne, in dai kurin sai ka ga mutum ya je shago, in dai hatsi ya ga ba na Najeriya bane bakin nan, kawai in ma wanne ne kashi zai shuka, sai dai in ya huto kuma ya ganin bayan da yake san shi bane. Amma kullun jin hankalin da muke musu kenan ya kamata a san lokacin shuka. Kuma mafi yawa abinda muka yi matsawa kawai da muna da ta ɗan jinkirta kurin kowa binne yake, shi kuma binne ba kowanne bane ba ake cimma guri yake kaiwa yanda ake so, kenan ya kai binne ka ɓata irinka, an yi ruwa bai isa ba shuka hatsi ya fara tsunkowa kenan ya lalace. Dan abinda ka rage har yau ka dawo ka kai ka shuka shi halo ruwan bai isa ba halo ya lalace, kenan yanzu cikin ta yadda ake kawai kowa kawai irin da mutum ya ga dama kawai shine yake shuka. Amma duk da haka nan muna jan hankalinsu tun daga iri nan gashi nan a kai ma yana nan gashi nan, kuma sauran kungiyoyi masu zaman kansu ma sun ware irin wanda lalle shine mafi sauki a cikin tahiyar. Amma sai ka ji mutum yana ce ma ya kashe kuɗi da yawa, shi kuma iri bai da tsada. Bismillahi.
2: Muhallinka rayuwarka.
0: Sai dai ba duka aka zama ɗaya ba, a yayin da waɗansu manoman ke jaje wasu kuma handala suke yi, irin su Jazuli na Madina da ya ce sun daɗe ba su samu damuna kamar ta yanzu ba, domin wannan damunan ta musu kyau a wajensu.
7: To gaskiya mu ma ɓangaren namu akwai fari, to amma da yake mu ɓangaren mu kamar kyasa ne wanda ake caji gawa ne wurin rere ne, to mu ban fuskanci matsalar mutuwar amfani ba. Mu wannan ɗan ɗagawar da aka yi mu a wajenmu gaskiya alhamdulillahi, mu yanzu a wajenmu in kaje da ikon Allah musamman ma wannan ruwan da aka yi to mu nan da kwana nan da kwana goma kawai mu mai mai zamu kama amma wannan ruwan kadan kadan mu bai zama mana matsala mu wajen mu lahiya laune eh mutum da dama mu rere ne ba yawan san ba san yawan ruwa muke ba a wajejen namu gaskiya mu dai kamun damana dai a nan yankin mu ni a shekara 10 banga ba kyan kamun damana irin na bana a wajen mu hatsi da dawa da wake kawai gujiya ce ke da kai matsala ita ma lokacin ana wannan ruwan kadan kadan mutane suka yi tasata to in ka sa kwano 10 sai kwano 5 ya huta kwano 5 ya limi kawai gujiya ce muke da el matsala kadan wajen fitarta ita kadai ce bata yi kin huta ba a wajen mu yanzu in ka je kowa yayi noma cikin kwancin hankali ba ciyawa ba komi lokacin da aka kare ba lema eh ba lema lokacin da aka yi noma eh kowa dai ya kare noman shi cikin kwancin hankali mafi yawan mutane yanzu sun kare noma wa'anda basu kare ba gaskiya yan kadan ne basu da yawa wasu sun kare to noma kawai jira ake cikin in kwa Allah nan da kwana 10 zuwa sati 2 kawai a koma mai mai
1: hallinka rayuwarka
0: to koyaya masana noma ke kallon wannan lamarin na bana Lawali Bukar injiniya ne a fannin noma ya mana ƙarin bayani.
8: Eh lalle noman namu ne shi kanshi sai mun sawa mai fuska. Kamar kin da gwamnati take da kuma kokarin da gwamnati take yi, yanan duka na a jawo hankalin manoma ne. A komo fuska kan noma ba da rani kadai bai zama ba da damuna kadai bai zama to har rani ma ana yi. Kun gani in kalle kamar kasar Burkina na gani bara su har sun har noma hatsi da rani ma. To komo nan wurin Allah ya albarkaci ni jarar ruwan kasa isasshe. To kenan wannan ruwan shine in akwai halin zamu hadbar za a yi zama turo na ana samun shi sashi yadda yake ba sai da damuna ba a'a rani ma ana iya noma abubuwa da yawa ko da kin san ma dai alhamdulillahi manoman da sun fara ganewa an fara karkata hankali wajen aiki ranar kwarai ma da gaske wuri kana ga inda yake ana aiki da hasken rana da zahinta ana samu ana yin garaki wanda yake sai ga tawarkalla kan su logokin wannan kan su masara kan su rinsu kan su wata kankana da sauransu duk abubuwa wanda yake zasu amfani suke da amfani wanda ke gasu nan za a noma su kuma ana noma to kenan abin da masara ya zamanto mu sabu ruwa isassu wanda ke zasu damar da ranin shi kansa hatsin da dawak ya zamanto su kansu da ranin su kansu muna iya noma su to in aka haka nan kin Allah yarda za a ga lalle kamar gurin da gwamnati ta sa gaba in Allah yarda an cin mai ne menene ne ya zamanto abinci bar zamantowa lalura ga dan Niger hankalinka ya zamanto a sai dai wani abu da za a nema na ci gaba da kasa amma an wajen fannin abinci ne an wuce shi tunda koko da ake dama menene don wani taimako da za a zamanto kullun ya zamanto da mutanen mu da hankali ya karkata kullun shi da ake a ce an ka taimako kullun shi a taimakon wannan ba wani amfani gare shi ba taimakon wannan shine ake koko ya zamanto mun bar neman shi sai dai mu bada tunda ko muna da wurare isassu inda ke zama noma abin da yake ya wuce mu bada ya wuce mu ci ya wuce mu bada haka so duniya ma in Allah ra abun da aka noma kasan mu suna iya shiga da ra'ikon ubangiji Allah
1: hallinka rayuwarka
0: wannan matsala ba ta tsaya ga manoma kadai ba har makiyaya ma sun ji a jikin su saboda rashin ruwan mai yawa ya sa ciyarwar dabbobi ya zama da matsala
2: muhallinka rayuwarka
0: Mai sauraro da wannan muka kawo karshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki da suka taimaka wannan shiri ya zo muku cikin nasara musamman Ibrahim Malam Cello daga Jamhuriyar Niger sai kuma Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri naku Nasiru Sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam

0: ake cewa na Sahel inda ya zamanto akwai sauye-sauyen yanayi ko da yake duk duniya ana kuka da wannan amma dai mu ya hishahon mu saboda mu muke samun irin wannan harakoki na karamcin ruwa ko na jinkirin ruwa a shahi gona kai da dama surtu wannan bangare na tsakiya abin da ya shahi bangaren gusum wannan ba laihi ko da shekaran jiya wannan hadarin yayi ruwa an samu abin nan daga abin daga tsamiya iyaka abin da ya tahi tuka gusum na an samu wannan ke ruwa amma abin da ya shahi wannan tsaki wannan tsakiye wanda za a iya cewa kamar Izoet turasan sankan kenan daga nan in ka halba ina tsamani hattawa duka duk ba a yi shubka ba ana nan ana jira ne
1: mutane hatsin su a ƙwarya
0: hatsin su a ƙwarya suna jira abin da ke amma kuma duk da wannan ba a makara ba saboda in ruwan ya fara na dama ne kuma musamman ka riki iri wanda yake mai kyau to baka za damuwa insha Allah da mana takata ta
2: muhallinka rayuwarka manoman da ke wurare masu tsauri sun ce suna ji a jikin su a game da wannan shuka da suke yi inda Abdu Seven yace abun fa babu sauki
3: gaskiya bana sai dai mu Allah godiya saboda alhamdulillah wannan shekara ta bana kwarai ta zo mun da canji wanda ke ba mu zartan shi ba tunda game da shekaru guda biyu suka wuce mun ga canji ne ya zo yanzu gashi Allah da ikon shi ya canza yanayin shi sautu masu wuri mai laka in kai shibka in ta danna kinan kwana na bai ruwa ba shi kinan ba ta taya sai dai ka saki wata kine gaskiya wannan shi muke fama da shi alhamdulillah dai zai mu Allah godiya amma gaskiya kwarai bana akwai karancin ruwa sosai sosai fiye da wanda ke zoto gaskiya ne ya sale da mu kwarai sosai amma dai kwarai da mana ta bana mun sale mata kwarai tunda gaskiya kai shibka in aka yi sati bai ruwa ba shi kinan sautu munan kasa mutan maganan kasa ce mai kwari in akai ruwa akai kwana biyu uku ba yi ba tunda akwai wanda bayanin ba a lokacin nan to balle aka ce ruwan farko ne akai kwana daya biyu ku hazati ba yi ruwa ba kaga ai ba zancan shi buka kuma sai an saki kun ba kai ta ni iri ba kai ka kishi uku in ka ta ni irin ka kishi daya to gaskiya ka kun ciki tunda dole inda za ka noma a nan sai ka ta ni kishi ya ka kishi uku tunda kaga inda bana na yi shi ya kai nawa a gona ta da kai sai gumi uku da nayi amma yanzu kamar sai na saki anke nan bai ta ni irin kirki ba kaga abin baiwa irin nan wanda yake yanzu na zamanin na kwarai muna ganin samun sabani gare shi baske in ka bashi dokar da shi kinan gaskiya sai ka taya karshen nan a gani akwai miskila amma irin wannan muka sama na galgajin nan gaskiya iri ne wannan alhamdulillahi ya biyan bukata ka san dama ita shi hawatsi shi mai jin wahala amma da dawa da wake su da masu jin wahala in dai zahiya ko ana iska wannan kaidan sai ka saki su ko kasa iri wanda bai da jimi shi wake da dawa kaske ba su jimi wala hatsi da mashi mai jimi wala wannan ko kwano yana iya har fiye da 40 hatsi ne ba ruwa amma wake da dawa kaske sai da ruwa su shi sa kenan dama yanzu dai mu nan manoma na jaddar magaran kenan dama nan gaba in dai mutum zai take zai shibka to ya dadin iri ne kirki to da kasan gona ka ba ta ce gujiya ba ta wuce ka ci gutiya gomba ko 20 to in aka zo ka tarin wannan aka zo ka zo aka ruwa ka danna ta kasa akai kwana ka bai ruwa kaga shikenan ta lemi yanzu ka gani alhamdulillah yanzu naje gona da marice na to wani hayya mata da wurin nashi ya danna gujiya wallahi Ibrahim kun shi ta lemi babban wuri ne ya tada shi ma amma rashin karamcin ruwan wallahi wannan wurin gaskiya sai dai a tsara wannan mutan to ka san shi manomi bai da hakuri kuma al'amarin ka san Allah ne baka in kai baki akai ruwa baka ruwa ba baka san abin da Allah zai ba sai ta yi kai ayi ruwan kai shibka kuma ba shi kuna ubangi mai dokan shi tunda shi ne mai yi to kaga dole kan gani kuma kaki ka kakun ciki dole ne ka san dan adam bai da hakuri haka ne kawai
4: muhallinka rayuwarka
2: ganin irin halin da manoma ke shiga na asarar iri kafin shukar ta zauna ne yasa kungiyoyin manoma ke fatakar da ƴan uwansu don su fahimci sauyin yanayin da ke haddasa matsaloli ga manoma da sabanin ruwan damuna Lawan Adam mamba ne na wata kungiyar manoma a garin Sadakaram ga abin da yake cewa
5: ita damunan ta bana gaskiya musamman arewacin nan na da magaran cikin communikin da kusa har zuwa yankin tani bakin murji kenan muna huskantar kwarai da muna ta mutana da matsala saboda a yanzu ka ba wanda zai ce ma gashi hawa kasace tunda a yanzu ka akwai sauran shibka a yanzu ka yi wani akai ruwa akwai wanda za su yi shibka to babban matsalar mu a gare mu yanzu abinda muke gani duka ba nan bane ba matsalar saboda shi harkar damuna abu ne na Allah kuma kullum masana suna nuna mana cewa akwai canjin yanayi to dangance

0: kawai guziya ce ke da kwai matsala, ita ma lokacin ana wannan ruwan kadan kadan mutane suka yi ta sata. To in ka sa kwano goma sai kwano biyar ya huta kwano biyar ya lime, kawai guziya ce muke da yar matsala kadan wajen fitarta, ita kadai ce bata yi kin huta ba. A wajen mu yanzu in ka je kowa yayi noma cikin kwancin hankali, ba ciyawa ba komi lokacin da aka kare ba lema, ba lema lokacin da aka yi noma. Kowa dai ya kare noman shi cikin kwancin hankali, mafi yawan mutane yanzu sun kare noma, waɗanda ba su kare ba gaskiya ƴan kaɗan ne ba su da yawa, wasu sun kare to noma kawai jira ake ciki in ko Allah nan da kwana goma zuwa sati biyu kawai a koma maimai.
1: Muhallinka, rayuwarka.
2: To koyaya masana noma ke kallon wannan lamarin na bana? Lawali Bukar injiniya ne a fannin noma ya mana ƙarin bayani.
3: Lalle noman namu ne shi kanshi sai mun sa mai huska. Kamar kin da gwamnati ke da kuma ƙoƙarin da gwamnati ke yi, yanan duka na a jawo hankalin manoma ne. A komo bisa kan noma ba da rani kadai bai zaman, ba da dama da kadai bai zaman to har rani ma ana yi. Kun gani in ka lega kamar ƙasar Burkina, na gani bara su har sun har noma hatsi da rani ma. To komo nan wurin Allah ya albarkaci ni jar ruwan ƙasa isasshe. To kenan wannan ruwan shine in akwai halin da zamu dabarar za a yi zaman turo na ana samun shi isasshe yadda yake, ba sai da damuna ba, a'a rani ma ana iya noma abubuwa da yawa. Ko da kin san ba dai alhamdulillahi manoman da sun fara ganewa an fara karkata hankali wajen aiki ranar kwarai ma da gaske. Wuri-wuri kana ga inda yake ana aiki da hasken rana da zahinta, ana samu ana yin garake wanda yake sai ga tabarkalla kan su logokin wannan, kan su masara, kan su ransu, kan su wata kankana da sauransu, duk abubuwa wanda yake za su amfani suke da amfani wanda ke gasu nan za a noma su kuma ana noma. To kina abin da musaura ya zamanto mu samu ruwa isassu wanda ke zasu samu damar da ranin shi kansa hatsin da dawak ya zamanto su kansu da ranin su kansu muna iya noma su. To in aka haka nan kin Allah yarda za a ga lalle kamar gurin da gwamnati ta sa gaba in Allah yarda an cimmai na menene ne ya zamanto abinci bar zamantowa lalura ga dan Niger. Hankalinka ya zamanto a sai dai wani abu da za a nema na cigaba da ƙasa, amma an wajen fannin abinci ne an wuce shi tunda koko da ake dama menene don wani taimako da za a zamanto kullun ya zamanto da mutanen mu da hankali ya karkata kullun shi da ake a ce an ka taimako kullun shi a taimakon wannan ba wani amfani gare shi ba, taimakon wannan shine ake koko ya zamanto mun bar neman shi sai dai mu bada, tunda ko muna da wurare isassu inda ke zama noma abin da yake ya wuce mu bada, ya wuce mu ci, ya wuce mu bada, haka su duniya ma in Allah ya rabu da aka noma kasan mu suna iya shiga da ra'ikon Ubangiji Allah.
1: Muhallinka, rayuwarka.
2: Wannan matsala ba ta tsaya ga manoma kadai ba, har makiyaya ma sun ji a jikin su saboda rashin ruwan mai yawa ya sa ciyarwar dabbobi ya zama da matsala.
4: Muhallinka, rayuwarka.
2: Mai sauraro da wannan muka kawo ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci, a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki da suka taimaka wannan shiri ya zo muku cikin nasara, musamman Ibrahim Malam Cello daga Jamhuriyar Nijar, sai kuma Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri. Naku Nasiru Sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam.

0: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka, rayuwarka. Wadda ke lalubowa game da tattaunawa da masu ruwa da zaki akan lamuran da suka shafi muhalli, waɗanda suka hada da sauyi ko dumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo. Wadda naku Nasiru Sani zan gabatar.
1: Muhallinka, rayuwarka.
0: A wannan makon shirin muhallinka rayuwarka zai mayar da hankali ne kan duba yanayin ayyukan manoman kasar jamhuriyar Nijar a farkon lokacin da suka fara aikin noma. Manoman dai sun fara ne da taka tsantsan saboda tsallatsallar saukar ruwan shukar da suke fuskanta da kuma yadda ake samun dogon lokaci kafin saukar wani ruwan bayan saukar na farko. Abin da ke sanya shukar da suka yi ya mutu a dan wani lokaci.
2: Muhallinka rayuwarka.
0: Kusan dai irin bayanan da masana yanayi suka yi ke tabbata a tafiyar damunar bana, inda suka ce a farkon damunar za a samu fari ko rashin ruwa ko ma dogon lokaci idan an yi ruwan kafin sake wani. Irin wannan yanayi ne ya fara tsorata manoma ganin yadda a wasu sassan kasar shukar ma ta kasa zama. Domin an yi ruwan, manoma sun riga sun yi shukar har ta fito ta bushe ba ƙara yin wani ruwan ba. Alhaji Lawali Hamma, shugaban kungiyar gayyar manoma ta da magaram, ya faɗa mana yadda suke fama a bana.
3: Gaskiya abin da ya dan dame mu kenan wannan bayanin da ka kawo. An fara ruwa tun to amma ruwan duka in ka nura ba na damuna bane. Duka ruwa ne na ginariya haka ayinan to kuma mutane daga an ga ruwan sai a je a shibka. To a shibka da sauransu masu shibka iri kamar su wani hatsi duka yana hutawa. Kuma jiwa-jiwa an samu yayyawa duka yana tahiya. To amma a gaskiya ba shi bane matsale. Babban matsale shi ne na yanda ita damanai za ta dimke. Ita ko yanda za ta dimke shi ne a gaskiya sai an yi aiki da iri. Iri wannan na zamani. Saboda shi ne yake jimirin shibkar wannan da za a yi ana ga kamar daga baya aka yi ta. Amma kuma sai ka ga ta zo har ta riga yi na harkon ne na. To a bisan shi ne mutane da dama wanda suka gane. Yanzu ai ka ga dukkan iri wannan wanda yake na gaugawa wanda ya zamanto gwamnati ta sa aka yi bincike daga Ikirizat zuwa Inran. To duka gaba ɗaya wanda suka gane da gaugawa duk sun zo duk sun siye shi. Yana can yana hannunsu suna jiran lokaci ya yi su shibka. To daga ka shibka kurum a gaskiya a ɗan lokacin sai a yi bani. Tunda ka ga yanzu ka ɗauki muna da kamar hatsi su shakti wanda ya zamanto kwana 65 ya ƙare. In ka ɗauki su wake ɗan hajja wanda yake tun daga kwana 45 ya fara maɗiya ka fara abin nan. To duk irin waɗannan su ne lalle. Ya yi dacewa a ciki kuma a bisa wannan ne aka yi wannan kwamai kuma ake so lalle kai mutane su gane bisa kan wannan abin da saboda a cikin yankinmu da ake cewa na Sahel inda ya zamanto akwai sauye-sauyen yanayi ko da yake duk duniya ana kuka da wannan amma dai mu ya yi shahonmu saboda mu muke samun irin wannan harakoki na karamcin ruwa ko na jinkirin ruwa. Na shahi gonakai da dama surtu wannan bangare na tsakiya. Abin da ya shahi bangaren gusum wannan ba laihi ko da shekaran jiya wannan hadarin ya yi ruwa an samu abinan daga tsamiyar iyaka abin da ya tahi tuka gusum na an samu wannan ke ruwa. Amma abin da ya shahi wannan tsakiye wanda za a iya cewa kamar Izoet Turasan Sankan kenan daga nan in ka halba ina tsammani hattawa duk ba a yi shuka ba ana jira ne.
4: Mutane hatsinsu
3: a ƙwarya suna jira abin da ke. Amma kuma duk da wannan ba a makara ba saboda in ruwan ya fara na damanai kuma musamman ka riki iri wanda yake mai kyau to baka za damuwa insha Allah damana ta kata ta.
2: Muhallinka rayuwarka.
0: Manoman da ke wurare masu tsauri sun ce suna ji a jikinsu a game da wannan shuka da suke yi inda Abdu Seven ya ce abun fa babu sauki.
5: gaskiya bana sai dai ma Allah godiya saboda alhamdulillah wannan shekara ta bana kwarai ta zo mun da canji wanda ke ba mu zartan shi ba tunda game da shekaru guda biyu suka wuce mun ga canji ne ya zo yanzu gashi Allah da ikon shi ya canza yanayin shi sautu masu wuri mai laka in kai shibka in ta danna kinan kwana na bai ruwa ba shi kinan ba ta yi to sai dai ka saki wata kine gaskiya wannan shi ne muke fama da shi alhamdulillah dai zai ma Allah godiya amma gaskiya kwarai bana akwai karancin ruwa sosai sosai fiye da wanda ke zo to gaskiya ne ya sallu da mu kwarai sosai amma dai kwarai da mana ta bana mun sallu mata kwarai tunda gaskiya kai shibka in aka yi sati bai ruwa ba shi kinan ta sautu munan kasa mutan magana kasa ce mai kwari in aka yi ruwa aka yi kwana biyu uku bai yi ba tunda akwai wanda bai nuna ba lokacin nan to balle aka ce ruwan farko ne aka yi kwana daya biyu ku hasati bai ruwa ba kaga ai ba zancan shi buka kuma sai an saki kun ba kai tani iri ba kai kai kishi uku in ka tani irin ka kishi daya to gaskiya ka kun ciki tunda dole inda za ka noma anan sai ka tani kishi ya kai kishi uku inda kaga inda wannan nayi su kuma ya kai nawa a gona ta da kai sai gumi uku da nayi amma yanzu kan ma sai na saki hanke nan ba ta irin kirki ba kaga abin baiwa irin nan wanda yake yanzu na zamanin na kwarai muna ganin samun sabani gare shi baske in ka bashi dogar da shi kinan gaskiya sai ka taya karshen nan a gani akwai miskila amma irin wannan muka sama na galgajin nan gaskiya iri ne wannan alhamdulillahi iya biyan bukata ka san dama ita shi hawatsi shi mai jin wahala amma da dawa da waki su da masu jin wahala in dai zahiya ko ana iska wannan kaidan sai ka saki su ko kasa iri wanda bai da jimi shi wake da dawa gaskiya ba su jimin wala hatsi da ma shi mai jimin wala wannan ko kwano yana iya hafi da 40 hatsi ne ba ruwa amma wake da dawa gaskiya sai da ruwansu shi sa kenan dama yanzu dai munan manoma na jihar da magaran kenan dama nan gaba in dai mutum zai take zai shibka to ya dadin iri na kirki to da kasan gona ka ba ta ce gujiya ba ta wuce ka ji gutiya gomba ko 20 to in aka zo ka tarin wannan aka zo ka zo aka zo ka danna ta kasa akai kwana ka bai ruwa kaga shikenan ta lemi yanzu ka gani alhamdulillah yanzu naje gona da marice na to wani hayya mata da wurin nashi ya danna gujiya wallahi Ibrahim gushe shi ta talimi babban wuri ne ya tada shi ma amma rashin karamcin ruwan wallahi wannan wurin gaskiya sai dai a tsara wannan mutan to ka san shi manomi bai da hakuri kuma al'amarin ka san Allah ne baka in kai baki akai ruwa baka ruwa ba baka san Allah zai ba sai ta yi kai ayi ruwan kai shibka kuma ba shi kuna ubangiji mai dokan shi tunda shi ne mai to kaga dole kan gani kuma kaki ka kawkun ciki dole ne ka san dan adam bai da hakuri haka ne kawai
1: muhallinka rayuwarka
0: ganin irin halin da manoma ke shiga na asarar iri kafin shukar ta zauna ne yasa kungiyoyin manoma ke fatakar da ƴan uwansu don su fahimci sauyin yanayin da ke haddasa matsaloli ga manoma da sabanin ruwan damuna Lawan Adam mamba ne na wata kungiyar manoma a garin Sadakaram ga abin da yake cewa
6: ita damunan ta bana gaskiya musamman arewacin nan na da magaran cikin communityin da kusa har zuwa yankin tani bakin burji kenan muna huskantar kwarai damunan ta mutana da matsala saboda a yanzu aka ba wanda zai ce ma gashi hawa kasaci tunda a yanzu aka akwai sauran shuka a yanzu aka yi wani aka yi ruwa akwai wanda za su yi shuka to babban matsalar mu a gari mu yanzu abinda muke gani duka ba nan ba ne ba matsalar saboda shi harkar damuna abu ne na Allah kuma kullum masana suna nuna mana cewar akwai canjin yanayi to dangance da canjin yanayin mu abinda yake ba mu tsoro yanzu ka duka ga kasan magari ya mata mai deja damunar su ta yi nisa in ka dauka nan jikin muryar su ma damunar ta yi nisa me mu yanzu musamman ma cikin tahiyal a cikin communityin na da kusan ka kasa ta kamar kashi uku kashi biyun wannan sai yanzu ne ma mutane suke shibka kuma ake noma wannan kashi guda shi akwai dan guri kamar nan wajen bridge kamar nan wani dan yanki nan wajen ungwaci da tunda wannan ya tsoho damunar ce amma dan guri ne dan kada to bayan shi kuma wuraren namu kamar hoge ne yau in aka yi shibka in dai ba cikin kwana biyu zuwa uku ba aka samu biko in da ta kai kwana hudu to har yau kawai wannan shibka ba ta fitowa inda ake so kenan hallo dole sai an sake yi a yanzu haka ne yake wannan ruwan ne shekaran je wannan shine ma wasu suka sake da tunda aka sai wancan ba sake wani ruwa ba wanda za a iya sa gujiya kuma a yanzu haka sauran shibkar gujiyar akwai ta a yanzu haka
7: to ku kuna daga cikin kungiyoyin manoma wanda kuke shiga maraya kuke shiga cikin me kuke gama me kuke shida ma manoma
6: yawa mu abin da muke shida ma manoma fannoni kamar hudu zuwa biyar ne tunda mi muna jan hankalin su a yanzu cikin tahiyar da ake sai mun komo ga wannan irin na zamani. Menene irin na zamani? Shine akwai hatsi fanni uku ne wanda dai su ne a cikin jihar da magaran aka amince da su lalle da suna yi. Na farko akwai ashkafe, na biyu akwai zatif, na uku akwai shakti. To amma su manoman namu wanda suka yi baiwa ƙarihin ashkafen ne, saboda fisabilillahi dan wannan me ake ce mishi shakti, in mutum ya baka kai ya shibka ya huto, in ba ya ga yayi kai ba da kai da shi wallahi ban mai raba ku, saboda karen shi ba irin na mu manoma na karkara bane muke so, shi kananan kara yake. To muna nuna musu cewa ga irin da ya kamata a shibka. Bayan shi akwai wake, babban matsalan ma wake ne. Na biyun shi dawa, kuma dawa mota wannan tamaradi fisabilillahi har yanzu mutananmu na karkara ba su amince mata ba, sun yi ganiya da wannan mota dai wadda aka sani mota dai ta asali, bayan da babbadiya ta tahi wadda ta biyo bayan babbadiya, ita kadai ce wadda mutane suka yi ba ta muhimmanci. To a cikin tahiyar da ake kuma a yanzu abin da muke kwatanta musu, dole sai an komo wannan fannin, sai an komo da wannan irin na zamani na gogowa, tunda iri ne wanda yake da yana da jimurin ishirwa kuma yana da saurin yi. To menene yan matsalar da ake samu tasu su manoman? Yau da an yi ruwa, radda aka yi ruwa na horko, sai ka ce ka ɗauko ashkafe ka shibka. Shi kuma ashkafe da sauran hatsi wannan ba ɗaya ba ne ba, sai ka shibka shi kahin wa'incan su yi shi da ya ja ya yi, wasu tsuntsaye, wasu mutane, duka bisan shi ne za a yi can. Amma duk da haka nan dangance da yanayin canjin yanayin dole muke jan hankalinsu kenan ga yanda ya kamata su yi. Kuma shukar muna jan hankalinsu yau taki ba sai ka gama gonarka ba ka baza ka gama gonarka, a'a kowane hatsi kowane abun ga kamai ganaka wanda ake ce mishi microdose ɗan takinka in ka samu kilo 5 ko 6 sai ya gama ma fediyan da kake zato gurare, kenan ana zuba taki ana zuba hatsi ana zuba taki ana zuba hatsi sai ka gani tamkar ka gama gonar da taki ne. To amma duk da haka nan har yanzu da sauratun da fisabilillahi mutanen mu, in kaga san sai taki, in kaga san sai taki ko a guja ne za su sashi, shine babban matsalar.
7: To an sani yanzu an ya manowa ba za ku ƙara ba su shawara su rika tanar da iri diyawa ba, saboda wanda ya sungumi 1, 2, 3 watakila har abincin gidan shi ya gama yau.
6: To lalle wannan haka nan ne, tunda yanzu zancen kaga yanzu abin da ya sha kinna irin ma yanzu kawai wani bai ma tambayar ka wani irin hatsi ne, in dai kurin sai ka ga mutum ya je shago, in dai hatsi ya ga ba na Najeriya ba ne bakin nan, kawai in ma wane ne kashi zai shuka, sai dai in ya huto kuma ya ganin bayan da yake san shi ba ne. Amma kullum jan hankalin da muke musu kenan, ya kamata a san lokacin shuka. Kuma mafi yawa abinda muka yi matsawa kawai da muna da taɗan jinkirta kurin kowa binne yake, shi kuma binne ba kowanne ba ne ba ake cimma guri yake kaiwa yanda ake so, kenan ya kai binne ka ɓata irinka, an yi ruwa bai isa ba shuka hatsi ya fara tsunkowa kenan ya lalace. Dan abinda ka rage har yau ka dawo ka kai ka shuka shi halo ruwan bai isa ba halo ya lalace, kenan yanzu cikin ta yadda ake kawai kowa kawai irin da mutum ya ga dama kawai shi ne ke shuka. Amma duk da haka nan muna jan hankalinsu, tun daga iri nan gashi nan a kai ma yana nan, gashi nan kuma sauran ƙungiyoyi masu zaman kansu ma sun ware irin wanda lalle shi ne mafi sauki a cikin tahiyar. Amma sai ka ji mutum yana ce ma ya kashe kuɗi da yawa, shi kuma iri bai da tsada. Bismillahi.
2: Muhallinka rayuwarka.
0: Sai dai ba duka aka zama ɗaya ba, a yayin da waɗansu manoman ke jaje, wasu kuma hamdala suke yi, irin su Jazuli na Madina da ya ce sun daɗe ba su samu damuna kamar ta yanzu ba, domin wannan damunan ta musu kyau a wajensu.
8: To gaskiya mu ma ɓangaren namu akwai fari, to amma da yake mu ɓangaren mu kamar kyasa ne wanda ake caji gawa ne, wurin rere ne. To mu ban fuskanci matsalar mutuwan mutuwar amfani ba. Mu wannan ɗan ɗagawar da aka yi mu a wajenmu gaskiya alhamdulillahi mu yanzu a wajen mu in kaje da ikon Allah musamman ma wannan ruwan da aka yi to mu nan da kwana nan da kwana goma kawai mu mai zamu kama amma wannan ruwan kadan kadan mu bai zama mana matsala mu wajen mu lahiya launi mutum da dama mu rere ne ba yawan san ba san yawan ruwa muke ba a wajen namu gaskiya mu dai kamun damana dai a nan yankin mu ni a shekara goma banga ba kyan kamun damana irin na bana a wajen mu hatsi da dawa da wake kawai gujiya ce ke da kai matsala ita ma lokacin ana wannan ruwan kadan kadan mutane suka yi tasata to in kasa kwano goma sai kwano biyar ya ta kwano biyar ya limi kawai gujiya ce muke da el matsala kadan wajen fitarta ita kadai ce bata yi kin huta ba a wajen mu yanzu in kaje kowa yayi noma cikin kwancin hankali ba ciyawa ba komi lokacin da aka kare ba lema ba lema lokacin da aka yi noma kowa dai ya kare noman shi cikin kwancin hankali mafi yawan mutane yanzu sun kare noma wa'anda basu kare ba gaskiya yan kadan ne basu da yawa wasu sun kare to noma kawai jira ake cikin inko Allah nan da kwana goma zuwa sati biyu kawai a koma maimai
1: hallinka rayuwarka
0: to koyaya masana noma ke kallon wannan lamarin na bana Lawali Bukar injiniya ne a fannin noma ya mana ƙarin bayani.
9: Lalle noman namu ne shi kanshi sai mun sa mai huska. Kamar da gwamnati take da kuma kokarin da gwamnati take yi, yanan duka na a shawo hankalin manoma ne. A komo wasa kan noma ba da rani kadai bai zama ba da dama da kadai bai zama to har rani ma ana yi. Kun gani in kalle kamar kasar Burkina na gani bara su har sun har noma hatsi da rani ma. To komo nan wurin Allah ya albarkaci ni jar ruwan kasa isasshe. To kenan wannan ruwan shine in akwai halin da zamu dabara za a yi ya zama turo na ana samun shi isasshe yadda yake ba sai da damuna ba a'a rani ma ana iya noma abubuwa da yawa ko da kin san ba da alhamdulillah manoman da sun fara ganewa an fara karkata hankali wajen aiki ranar kwarai ma da gaske wuri kana ga inda yake ana aiki da hasken rana da zahinta ana samu ana yin garaki wanda yake sai ga tawarkan lakan su logokin wannan kansu masara kansu ransu kansu wata kankana da sauransu duk abubuwan da yake za su amfani suke da amfani wanda yake gasu nan za a noma su kuma ana noma to kenan abin da masara ya zamanto mu samu ruwa isassu wanda yake za su samu damar da ranin shi kansa hatsin da dawak ya zamanto su kansu da ranin su kansu muna iya noma su to in aka haka nan kin Allah yarda za a ga lalle kamar gurin da gwamnati ta sa gaba in Allah yarda an cin mai na menene ne ya zamanto abinci bar zamantowa lalura ga dan Niger hankalinka ya zamanto a sai dai wani abu da za a nema na ci gaba da kasa amma an wajen fannin abinci ne an wuce shi tunda koko da ake dama menene don wani taimako da za a zamanto kullun ya zamanto da mutanen mu da hankali ya karkata kullun shi da ake a ce an ka taimako kullun shi da ake a taimakon wannan ba wani amfani gare shi ba taimakon wannan shine ake koko ya zamanto mu bar neman shi sai dai mu bada tunda ko muna da wurare isassu inda ke zama noma abinda yake ya wuce mu bada ya wuce mu ci ya wuce mu bada har kasuwar duniya ma in Allah ya rabu da aka noma kasan mu suna iya shiga da ra'ikon Ubangiji Allah
1: hallinka rayuwarka
0: wannan matsala ba ta tsaya ga manoma kadai ba har makiyaya ma sun ji a jikin su saboda rashin ruwan mai yawa ya sa ciyarwar dabbobi ya zama da matsala
2: muhallinka rayuwarka
0: mai sauraro da wannan muka kawo karshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki da suka taimaka wannan shiri ya zo muku cikin nasara musamman Ibrahim Malam Cello daga jamhuriyar Niger sai kuma Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri naku Nasiru Sani da na shirya da kuma gabatar ke cewa bisalam

0: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa cikin shirin muhallinka rayuwarka. Wadda ke lalubowa game da tattaunawa da masu ruwa da zaki akan lamuran da suka shafi muhalli, waɗanda suka hada da sauyi ko dumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo. Wadda naku Nasiru Sani zan gabatar.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: A wannan makon shirin muhallinka rayuwarka zai mayar da hankali ne kan duba yanayin ayyukan manoman kasar jamhuriyar Nijar a farkon lokacin da suka fara aikin noma. Manoman dai sun fara ne da takatsantsan saboda tsallatsallar saukar ruwan shukar da suke fuskanta da kuma yadda ake samun dogon lokaci kafin saukar wani ruwan bayan saukar na farko. Abin da ke sanya shukar da suka yi ya mutu a dan wani lokaci.
2: Muhallinka rayuwarka.
0: Kusan dai irin bayanan da masana yanayi suka yi ke tabbata a tafiyar damunar bana, inda suka ce a farkon damunar za a samu fari ko rashin ruwa ko ma dogon lokaci idan an yi ruwan kafin sake wani. Irin wannan yanayi ne ya fara tsorata manoma ganin yadda a wasu sassan kasar shukar ma ta kasa zama, domin an yi ruwan manoma sun riga sun yi shukar har ta fito ta bushe ba ƙara yin wani ruwan ba. Alhaji Lawali Hamma, shugaban kungiyar gayyar manoma ta da magaram, ya faɗa mana yadda suke fama a bana.
3: Gaskiya abin da ya dan dame mu kenan wannan bayanin da ka kawo. An fara ruwa tun amma ruwan duka in ka nura ba na damuna bane, duka ruwa ne na ginariya haka ayina ayinan. To kuma mutane daga an ga ruwan sai a je a shibka, to a shibka da sauransu masu shibka iri kamar su wani hatsi duka yana hutawa, kuma jiwa-jiwa an samu yayyawa duka yana tahiya. To amma a gaskiya ba shi bane matsale. Babban matsale shi ne na yanda ita damanai za ta dimke. Ita ko yanda za ta dimke shi ne a gaskiya sai an yi aiki da iri wannan na zamani, saboda shi ne yake jimirin shuka wannan da za a yi. Ana ga kamar daga baya aka yi ta, amma kuma sai ka ga ta zo har ta riga yi na hutun harkon ne na. To a bisan shi ne mutane da dama wanda suka gane yanzu ai kaga dukkan iri wannan wanda yake na gaugawa, wanda ya zamanto gwamnati ta sa aka yi bincike.

0: muka samu na galgajin nan gaskiya iri ne wannan alhamdulillah ya biyan bukata
1: eh ka san dama ita shi hawatsi shi mai jin wahala
0: amma da dawa da waki su da masu jin wahala in dai zahiya ko ana iska wannan kaidan sai ka saki su ko kasa iri wanda bai da jimi shi wake da dawa gaskiya ba su jimi wahala hatsi da mashi mai jimi wahala wannan ko kwano yana iya hafi da 40 hatsi ne ba ruwa amma wake da dawa gaskiya sai da ruwa su shi yasa kenan dama yanzu dai mu nan manoma na jihar Damagaran kenan dama nan gaba in dai mutum zai take zai shibka to ya dadin iri ne kirki to da kasan gona ka ba ta ce gujiya ba ta wuce ka ji tiya gumba ko 20 to in aka zo ka tarin wannan aka zo ka zo aka ruwa ka danna ta kasa akai kwana ka bai roba ka gashi kenan ta lemi yanzu ka gani alhamdulillah yanzu na je gona da marice na to ni har ya mata da wurin nashi ya danna gujiya wallahi ibrahim kushe shi ta talimi babban wuri ne ya tada shi ma amma rashin karamci ruwan nan wallahi wannan wurin gaskiya sai dai a tsara wannan mutane to ka san shi manomi bai da hakuri kuma al'amarin ka san Allah ne baka in kai baki akai ruwa baka ruwa ba baka san abin da Allah zai ba sai ta yi kai ayi ruwan kai shibka kuma ba shi kuna ubangiji mai dokan shi tunda shi ne mai to kaga dole kan gani kuma ka ki ka kawkun ciki dole ne ka san dan adam bai da hakuri haka ne kawai
2: halinka rayuwarka
3: ganin irin halin da manoma ke shiga na asarar iri kafin shukar ta zauna ne yasa kungiyoyin manoma ke fatakar da ƴan uwansu don su fahimci sauyin yanayin da ke haddasa matsaloli ga manoma da sabanin ruwan damuna Lawan Adam mamba ne na wata kungiyar manoma a garin Sadakaram ga abin da yake cewa
4: ita damunan ta bana gaskiya musamman arewacin nan na Damagaran cikin communityin da kusa har zuwa yankin tani bakin burji kenan muna huskantar kwarai da munin ta mutana da matsala saboda a yanzu aka ba wanda zai ce ma gashi hawa kasaci tunda a yanzu aka akwai sauran shuka a yanzu aka yawan aka ruwa akwai wanda za su yi shuka to babban matsalar mu a gari mu yanzu abin da muke gani duka ba nan bane ba matsala saboda shi harkar damuna abu ne na Allah kuma kullum masana suna nuna mana cewa akwai canjin yanayi to dangance da canjin yanayin mi mu abin da yake ba mu tsoro yanzu ka duka kaga kasan magariya mata mai deja damuna su ta yi nisa in ka dauka nan jikin muryar su ma damuna ta yi nisa mi mu yanzu musamman ma cikin tahiyal a cikin communityin na da kusan ka kasa ta kamar kashi uku kashi biyu wannan sai yanzu ne ma mutane suke shibka kuma ake noma wannan kashi guda shi akwai ni dan guri kaman nan wajen bridge kaman nan wani dan yanki nan wajen ungwaci da tunda wannan ya tsoho da mun ce man dan guri ne dan kada to bayan shi kuma wuraren namu kaman hoge ne yau in aka yi shuka in dai ba cikin kwana biyu zuwa uku ba aka samu biko in da take kwana hudu to har yau kawai wannan shuka bata fitowa inda kake so kenan hallo dole sai an sake yi a yanzu haka haka ne ne ke wannan ruwan ne shekaran je wannan shine ma wasu suka sa gida tunda aka sai wancan ba saki wani ruwa ba wanda za a iya sa gujiya kuma a yanzu haka sauran shukar gujiya akwai ta a yanzu haka
5: to ku kuna daga cikin kungiyoyin manoma wanda kuke shiga maraya kuke shiga cikin me kuke gama me kuke shida ma manoma
4: yawa mu abin da muke shida ma manoma fannoni kamar hudu zuwa biyar ne tunda mi muna jan hankalin su a yanzu cikin tahiyar da ake sai mun komo ga wannan irin na zamani menene irin na zamani shine akwai hatsi fanni uku ne wanda dai su ne a cikin jihar Damagaran aka amince da su lalle da suna yi na farko akwai ashkafe na biyu akwai zatif na uku akwai shakti to amma su manoman namu wanda suka yi baiwa ƙarihin ashkafen ne saboda fisabilillahi dan wannan me ake ce mishi shakti in mutun ya baka kai ya shibka ya huto in ba ya ga yayi kai ba da kai da shi wallahi ban mai raba ku saboda karen shi ba irin na mu manoma na karkara bane muke so shi kananan karayiki to muna nuna musu cewar ga irin da ya kamata a shibka bayan shi akwai wake babban matsalan ma wake ne na biyun shi dawa kuma dawa mota wannan tamaradi fisabilillahi har yanzu mutanen mu na karkara ba su amince mata ba sun yi ganiya da wannan mota dai wanda aka sani mota dai ta asali bayan da babbadiya ta tahi wanda ta biyo ban babbadiya ita kadai ce wanda mutane

0: bata mahimmanci. To a cikin ta yadda ake kuma a yanzu abin da muke kwatanta musu dole sai an komo wannan fannin. Sai an komo da wannan irin na zamani na gogawa. Tunda iri ne wanda yake da yana da jimurin ishirwa kuma yana da saurin yi. To menene yan matsalar da ake samu ta su su manoma yau da an yi ruwa rad da aka yi ruwa na farko sai ka ce ka dauko ashkafe ka shubka. Shi kuma ashkafe da sauran hatsi wannan ba ɗaya bane ba. Sai ka shubka shi kahin wa'incan su yi shi da ya ja yayi wasu tsuntsaye wasu mutane duka bisan shi ne za a yi can. Amma duk da haka nan dangance da yanayin canjin yanayin dole muke jan hankalin su kenan ga yanda ya kamata su yi. Kuma shubkar muna jan hankalin su yau taki ba sai ka gama gonarka ba ka baza ka gama gonarka. A'a kowane hatsi kowane abun ga kamar ganaka wanda ake ce mishi microdose dan takinka in ka samu kilo 5 ko 6 sai ya gama ma fediyan da kake zato gurare kenan ana zuba taki ana zuba hatsi ana zuba taki ana zuba hatsi sai ka gani tamkar ka gama gonar da taki ne. To amma duk da haka nan har yanzu da saura tunda fi sabilillah mutanen mu in kaga san sai taki in kaga san sai taki ko a guja ne za su sashi shine babban matsala.
1: To an sani yanzu an ya manowa ba za ku ƙara ba su shawara su rika tanar da iri da yawa ba saboda wanda ya sungumi 1, 2, 3 watakila har abincin gidan shi ya gama ya su.
0: To lalle wannan haka nan ne tunda yanzu zancen kaga yanzu abin da ya sha kinna irin ma yanzu kawai wani bai ma tambayar ka wani irin hatsi ne in dai kurin sai ka ga mutum ya je shago in dai hatsi ya ga ba na Najeriya ba ne bakin nan kawai in ma wanne ne kashi zai shuka. Sai dai in ya huto kuma ya ganin bayan da yake san shi bane. Amma kullun jan hankalin da muke musu kenan ya kamata a san lokacin shubka. Kuma mafi yawa abinda muka yi matsawa kawai da muna da ta dan jinkirta kurin kowa binne yake. Shi kuma binne ba kowanne bane ba ake cimma guri yake kaiwa yanda ake so. Kenan ya kai binne ka bata irinka. An yi ruwa bai isa ba shubka hatsi ya fara tsunkowa kenan ya lalace. Dan abun da ka rage har yau ka dawo ka kai ka shubka shi halu ruwan bai isa ba halu ya lalace kenan yanzu cikin ta yadda ake kawai kowa kawai irin da mutum ya ga dama kawai shine yake shubka. Amma duk da haka nan muna jan hankalin su tun daga iri nan gashi nan akai ma yana nan gashi nan kuma sauran kungiyoyi masu zaman kansu ma sun ware irin wanda lalle shine mafi sauki a cikin tahiyar. Amma sai ka ji mutum yana ce ma ya kashe kuɗi da yawa shi kuma iri bai da tsada. Bismillah.
2: Muhallinka rayuwarka.
3: Sai dai ba duka aka zama ɗaya ba a yayin da waɗansu manoman ke jaje wasu kuma hamdala suke yi irin su Jazuli na Madina da ya ce sun daɗe ba su samu damuna kamar ta yanzu ba domin wannan damunar ta musu kyau a wajensu.
4: To gaskiya mu ma ɓangaren namu akwai fari to amman da yake mu ɓangaren mu kamar kyasa ne wanda ake caji gawa ne wurin rere ne to mu ban fuskanci matsalar mutuwan mutuwar amfani ba. Mu wannan ɗan ɗagawar da aka yi mu a wajenmu gaskiya alhamdulillahi mu yanzu a wajenmu in ka je da ikon Allah musamman ma wannan ruwan da aka yi to mu nan da kwana 10 kawai mu mai me za mu kama. Amma wannan ruwan kaɗan-kaɗan mu bai zama mana matsala. Mu wajenmu lahiya lau ne. Mutum da dama mu rere ne ba san yawan ruwa muke ba a wajejen namu. Gaskiya mu dai kamun damana dai a nan yankinmu. Ni a shekara 10 ban ga ba kyan kamun damana irin na bana a wajenmu. Hatsi da dawa da wake kawai gujiya ce ke da kwai matsala. Ita ma lokacin ana wannan ruwan kaɗan-kaɗan mutane suka yi ta sata. To in ka sa kwano 10 sai kwano 5 ya huta kwano 5 ya lumi kawai gujiya ce muke da 'yan matsala kaɗan wajen fitarta. Ita kaɗai ce ba ta yi kyan huta ba. A wajenmu yanzu in ka je kowa ya yi noma cikin kwancin hankali ba ciyawa ba komi lokacin da aka ƙare ba lema lokacin da aka yi noma. Kowa dai ya ƙare noman shi cikin kwancin hankali mafi yawan mutane yanzu sun ƙare noma. Waɗanda ba su ƙare ba gaskiya 'yan kaɗan ne ba su da yawa. Wasu sun ƙare to noma kawai jira ake cikin ikon Allah nan da kwana 10 zuwa sati 2 kawai a koma maimai.
5: Muhallinka rayuwarka.
3: To koyaya masana noma ke kallon wannan lamarin na bana? lawali bukar injiniya ne a fannin noma ya mana karin bayani.
6: Eh lalle noman namu ne shi kanshi sai mun sa mai huska. Kamar kin da gwamnati ke da kuma kokarin da gwamnati ke yi, yanan duka na a shawo hankalin manoma ne. A komo bisa kan noma ba da rani kadai bai zaman ba da dama da kadai bai zaman to har rani ma ana yi. Kun gani in ka lega kamar kasar Burkina na gani bara su har sun har noma hatsi da rani ma. To komo nan wurin Allah ya albarkaci ni jar ruwan kasa isasshe. To kenan wannan ruwan shine in akwai halin da zamu a dabara za a zaman turo na ana samun shi isasshe yadda yake ba sai da damuna ba a'a rani ma ana iya noma abubuwa da yawa ko da kin san ba dai alhamdulillahi manoman da sun fara ganewa an fara karkata hankali wajen aiki ranar kwarai ma da gaske wuri-wuri kana ga inda yake ana aiki da hasken rana da zahinta ana samu ana yin garake wanda yake sai ga tawarkalla kan su logokin wannan kan su masara kan su rinsu kan su wata kankana da sauransu duk abubuwa wanda yake za su amfani suke da amfani wanda ke gasu nan za a noma su kuma ana noma to kenan abin da masara ya zamanto mu samu ruwa isassu wanda ke samu dama da ranin shi kansa hatsin da dawak ya zamanto su kansu da ranin su kansu muna iya noma su to in aka haka ninkin Allah yarda za a ga lalle kamar gurin da gwamnati ta sa gaba in Allah yarda an cin mai ne menene ne ya zamanto abinci bar zamantowa lalura ga dan Niger hankalin ka ya zamanto a sai dai wani abu da za a nema na ci gaba da kasa amma an wajen fannin abinci ne an wuce shi tunda koko da ake dama menene wani taimako da za a zamanto kullun ya zamanto da mutanen mu da hankali ya karkata kullun shi da ake a ce an ka taimako kullun shi da ake a taimako wannan ba wani amfani gare shi ba taimako wannan shine ake koko ya zamanto mun bar neman shi sai dai mu bada tunda kuma muna da wurare isassu inda ke zama noma abinda yake ya wuce mu bada ya wuce mu ci ya wuce mu bada haka su duniya ma in Allah ra abun da aka noma kasan mu suna iya shiga da ra'ikon ubangiji Allah
5: hallinka rayuwarka
3: wannan matsala ba ta tsaya ga manoma kadai ba har makiyaya ma sun ji a jikin su saboda rashin ruwan mai yawa ya sa ciyarwar dabbobi ya zama da matsala
2: muhallinka rayuwarka
3: Mai sauraro da wannan muka kawo karshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki da suka taimaka wannan shiri ya zo muku cikin nasara musamman Ibrahim Malam Cello daga Jamhuriyar Niger sai kuma Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri naku Nasir Sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam

0: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka, rayuwarka. Wadda ke lalubowa game da tattaunawa da masu ruwa da zaki akan lamuran da suka shafi muhalli, waɗanda suka hada da sauyi ko dumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo. Wadda naku Nasiru Sani zan gabatar.
1: Muhallinka, rayuwarka.
0: A wannan makon shirin muhallinka rayuwarka zai mayar da hankali ne kan duba yanayin ayyukan manoman kasar jamhuriyar Nijar a farkon lokacin da suka fara aikin noma. Manoman dai sun fara ne da taka tsantsan saboda tsalla-tsallar saukar ruwan shukar da suke fuskanta da kuma yadda ake samun dogon lokaci kafin saukar wani ruwan bayan saukar na farko. Abin da ke sanya shukar da suka yi ya mutu a dan wani lokaci.
2: Muhallinka rayuwarka.
0: Kusan dai irin bayanan da masana yanayi suka yi ke tabbata a tafiyar damunar bana, inda suka ce a farkon damunar za a samu fari ko rashin ruwa ko ma dogon lokaci idan an yi ruwan kafin sake wani. Irin wannan yanayi ne ya fara tsorata manoma ganin yadda a wasu sassan kasar shukar ma ta kasa zama. Domin an yi ruwan, manoma sun riga sun yi shukar har ta fito ta bushe ba ƙara yin wani ruwan ba. Alhaji Lawali Hamma, shugaban kungiyar gayyar manoma ta da magaram, ya faɗa mana yadda suke fama a bana.
3: Gaskiya abin da ya dan dame mu kenan wannan bayanin da ka kawo. An fara ruwa tun to amma ruwan duka in ka nura ba na damuna bane. Duka ruwa ne na ginnariya haka ayinan to kuma mutane daga an ga ruwan sai a je a shibka. To a shibka da sauransu masu shibka iri kamar su wani hatsi duka yana hutawa. Kuma jiwa-jiwa an samu yayyawa duka yana tahiya. To amma a gaskiya ba shi bane matsale. Babban matsale shi ne na yanda ita damanai za ta dimke. Ita ko yanda za ta dimke shi ne a gaskiya sai an yi aiki da iri. Iri wannan na zamani. Saboda shi ne yake jimirin shibka wannan. Da za a yi ana ga kamar daga baya aka yi ta amma kuma sai ka ga ta zo har ta riga yi na harkon ne na to a bisan shi ne mutane da dama wanda suka gane yanzu ai kaga dukkan iri wannan wanda yake na gaugawa wanda ya zamanto gwamnati ta sa aka yi bincike daga Ikirizat zuwa Inran to duka gaba ɗaya wanda suka gane da gaugawa duk sun zo duk sun siye shi. Yana ce yana hannun su suna jiran lokaci ya yi su shibka. To daga ka shibka kurum a gaskiya a ɗan lokacin zai yi bani. Tunda kaga yanzu ka ɗauki muna da kamar hatsi su shakti wanda ya zamanto kwana 65 ya ƙare. In ka ɗauki su wake ɗan hajja wanda yake tun daga kwana 45 ya fara maɗiya ka fara abin nan. To duk irin waɗannan su ne lalle ya yi dacewa a ciki kuma a bisa wannan ne aka yi wannan kwamai. Kuma ake so lalle kai mutane su gane bisa kan wannan abin nan da saboda a cikin yankinmu da ake cewa na Sahel inda ya zamanto akwai sauye-sauyen yanayi ko da yake duk duniya ana kuka da wannan amma dai mu ya shafan mu saboda mu muke samun irin wannan harakoki na karamcin ruwa ko na jinkirin ruwa. Ya shahi gona kai da dama surtu wannan bangare na tsakiya abin da ya shahi bangaren gusum wannan ba laihi ko da shekaran jiya wannan hadarin. Yayi ruwa an samu abinan daga tsamiyar iyaka abin da ya tahi tuka kusum na an samu wannan ke ruwa amma abin da ya shahi wannan tsakiye wanda za a iya cewa kamar Izoet Turasan Sankan kenan daga nan in ka halba ina tsamani hattawa duk ba a yi shibka ba ana jira ne
4: mutane hatsinsu a ƙwarya
3: suna jira abin da ke amma kuma duk da wannan ba a makara ba saboda in ruwan ya fara na damanai kuma musamman ka riki iri wanda yake mai kyau to baka za damuwa insha Allah damana ta kata ta
2: muhallinka rayuwarka.
0: Manoman da ke wurare masu tsauri sun ce suna ji a jikinsu a game da wannan shuka da suke yi inda Abdu Seven ya ce abun fa babu sauki
5: gaskiya bana sai dai ma Allah godiya saboda alhamdulillah wannan shekara ta bana kwarai ta zo mun da canji wanda ke ba mu zartan shi ba tunda game da shekaru guda biyu suka wuce mun ga canji ne ya zo yanzu gashi Allah da ikon shi ya canza yanayin shi sautu masu wuri mai laka in kai shibka in ta danna kinan kwana no bai ruwa ba shi kinan ba ta yi to sai dai ka saki wata kine gaskiya wannan shi ne muke fama da shi alhamdulillah dai zai ma Allah godiya amma gaskiya kwarai bana akwai karancin ruwa sosai sosai fiye da wanda ke zo to gaskiya ne ya sallu da mu kwarai sosai amma dai kwarai da mana ta bana mun sali mata kwarai tunda gaskiya kai shibka in aka yi sati bai ruwa ba shi kinan ta sautu munan kasar mu ta magana kasa ce mai kwari in aka yi ruwa aka yi kwana biyu uku bai riba tunda akwai wanda bai nuna ba a lokacin nan to balle aka ce ruwan farko ne aka yi kwana daya biyu ku hasati bai ruwa ba kaga ai ba zancan shi buka kuma sai an saki kun baka ta ni iri ba kai ka kishi uku in ka ta ni irin ka kishi daya to gaskiya ka kun ciki tunda dole inda za ka noma anan sai ka ta ni kishi ya ka kishi uku inda ka ga inda bana nayi shi buku ya kai nawa a gona ta da kai sai gumi uku da nayi amma yanzu kamar sai na saki hanke nan bai ta ni irin kirki ba kaga abin baiwa irin nan wanda yake yanzu na zamanin na kwarai muna ganin samun sabani gare shi baske in ka bashi dokar da shi kinan gaskiya sai ka taya karshen nan a gani akwai miskila amma irin wannan ka sama na galgajin nan gaskiya iri ne wannan alhamdulillah ya biyan bukata ka san dama ita shehu hawatsi shi mai jin wahala amma da dawa da waki su da masu jin wahala in dai zahiya ko ana iska wannan kaidan sai ka saki su ko kasa iri wanda bai da jimi shi wake da dawa gaskiya ba su jimin wala hatsi da mashi mai jimin wala wannan ko kwano yana iya hafi da 40 hatsi ne ba ruwa amma wake da dawa gaskiya sai da ruwa su shi sa kenan dama yanzu dai munan manoma na jaddama garan kenan dama nan gaba in dai mutum zai take zai shibka to ya dadin iri ne kirki to da kasan gona ka ba ta ce gujiya ba ta wuce ka ji gutiya gomba ko 20 to in aka zo ka tarin wannan aka zo ka zo aka yi ruwa ka danna ta kasa akai kwana ka bai ruwa kaga shikenan ta lemi yanzu ka gani alumsa ne yanzu naje gona da marice na to wani hayya mata da wurin nashi ya danna gujiya wallahi Ibrahim gushe shi ta talimi babban wuri ne ya tada shi ma amma rashin karamcin ruwan wallahi wannan wurin gaskiya sai dai a tsara wannan mutanen to ka san shi manomi bai da hakuri kuma al'amarin ka san Allah ne baka in kai baki akai ruwa baka yi ruwa ba baka san abin da Allah zai ba sai ta yi kai ayi ruwan kai shibka kuma ba shi kuna ubangi mai dokan shi tunda shi ne mai to kaga dole kan gani kuma kaki ka kawkun ciki dole ne ka san dan adam bai da hakuri haka ne kawai
1: muhallinka rayuwarka
0: ganin irin halin da manoma ke shiga na asarar iri kafin shukar ta zauna ne yasa kungiyoyin manoma ke fatakar da ƴan uwansu don su fahimcin sauyin yanayin da ke haddasa matsaloli ga manoma da sabanin ruwan damuna. Lawan Adam mamba ne na wata kungiyar manoma a garin Sadakaram ga abin da yake cewa
6: ita damunan ta bana gaskiya musamman arewacin nan na damagaran cikin communikin da kusa har zuwa yankin tani bakin burji kenan muna huskantar kwarai damunan ta mutana da matsala saboda a yanzu aka ba wanda zai ce ma gashi hawa kasaci tunda a yanzu aka akwai sauran shuka a yanzu aka yi wani aka yi ruwa akwai wanda za su yi shuka to babban matsalar mu a gare mu yanzu abin da muke gani duka ba nan ba ne ba matsalar saboda shi harkar damuna abu ne na Allah kuma kullum masana suna nuna mana cewar akwai canjin yanayi to dangance da canjin yanayin mu abin da yake ba mu tsoro yanzu ka duka ga kasar magari ya mata mai deja damunar su ta yi nisa in ka dauka nan jikin murya su ma damunar ta yi nisa me mu yanzu musamman ma cikin tahiyal a cikin communikin na da kusan ka kasa ta kamar kashi uku kashi biyun wannan sai yanzu ne ma mutane suke shibka kuma ake noma wannan kashi guda shi ya kuni dan guri kamar nan wajen bridge kamar nan wani dan yanki nan wajen ungwacida tunda wannan ya tsoho damuna ce amma dan guri ne dan kada to bayan shi kuma wuraren namu kamar hoge ne yau in aka yi shibka in dai ba cikin kwana biyu zuwa uku ba aka samu biko in da ta kai kwana hudu to har yau kawai wannan shibka ba ta fitowa inda kake so kenan hallo dole sai an sake yi a yanzu haka haka ne yake wannan ruwan ne shekaran je wannan shine ma wasu suka sa gida tunda aka sai wancan ba sake wani ruwa ba wanda za a iya sa gujiya kuma a yanzu haka sauran shibkar gujiyar akwai ta a yanzu haka
7: to ku kuna daga cikin kungiyoyin manoma wanda kuke shiga maraya kuke shiga cikin me kuke gama me kuke shida ma manoma
6: yawa mu abin da muke shida ma manoma fannoni kamar hudu zuwa biyar ne tunda mi muna jan hankalin su a yanzu cikin tahiyar da ake sai mun komo ga wannan irin na zamani. Menene irin na zamani? Shine akwai hatsi fanni uku ne wanda dai su ne a cikin jihar da magaran aka amince da su lalle da suna yi. Na farko akwai ashkafe, na biyu akwai zatif, na uku akwai shakti. To amma su manoman namu wanda suka yi baiwa ƙarihin ashkafen ne, saboda fisabilillahi dan wannan me ake ce mishi shakti, in mutum ya baka kai ya shibka ya huto, in ba ya ga yayi kai ba da kai da shi wallahi ban mai raba ku, saboda karen shi ba irin na mu manoma na karkara bane muke so, shi kananan kara yake. To muna nuna musu cewa ga irin da ya kamata a shibka. Bayan shi akwai wake, babban matsalan ma wake ne. Na biyun shi dawa, kuma dawa mota wannan tamaradi fisabilillahi har yanzu mutananmu na karkara ba su amince mata ba, sun yi ganiya da wannan mota dai wadda aka sani mota dai ta asali, bayan da babbadiya ta tahi wadda ta biyo bayan babbadiya, ita kadai ce wadda mutane suka yi ba ta muhimmanci. To a cikin tahiyar da ake kuma a yanzu abin da muke kwatanta musu, dole sai an komo wannan fannin, sai an komo da wannan irin na zamani na gogowa, tunda iri ne wanda yake da yana da jimurin ishirwa kuma yana da saurin yi. To menene yan matsalar da ake samu ta su manoma? Yau da an yi ruwa, radda aka yi ruwa na horko, sai ka ce ka dauko ashkafe ka shibka. Shi kuma ashkafe da sauran hatsi wannan ba ɗaya bane ba, sai ka shibka shi kahin wa'incan su yi shi da ya ja yayi, wasu tsuntsaye, wasu mutane, duka bisan shi ne za a yi can. Amma duk da haka nan dangance da yanayin canjin yanayin dole muke jan hankalin su, kenan ga yanda ya kamata su yi. Kuma shukar muna jan hankalin su yau, taki ba sai ka gama gonarka ba ka baza ka gama gonarka, a'a, kowane hatsi, kowane abun ga kamai ganaka wanda ake ce mishi microdose, dan takin ka in ka samu kilo 5 ko 6 sai ya gama ma fediyan da kake zato gurare, kenan ana zuba taki, ana zuba hatsi, ana zuba taki, ana zuba hatsi, sai ka gani tamkar ka gama gonar da taki ne. To amma duk da haka nan har yanzu da sauratun da fisabilillahi mutanen mu, in kaga san sai taki, in kaga san sai taki ko a guja ne za su sashi, shine babban matsalar.
7: To an sani yanzu an ya manowa ba za ku ƙara ba su shawara ta su rika tanar da iri diyawa ba, saboda wanda ya sungumi 1, 2, 3 watakila har abincin gidan shi ya gama ya su.
6: To lalle wannan haka nan ne, tunda yanzu zancen kaga yanzu abin da ya sha kinna, irin ma yanzu kawai wani bai ma tambayar ka wani irin hatsi ne, in dai kurin sai ka ga mutum ya je shago, in dai hatsi ya ga ba na Najeriya ba ne bakin nan, kawai in ma wane ne kashi zai shuka, sai dai in ya huto kuma ya ganin bayan da yake san shi ba ne. Amma kullum jan hankalin da muke musu, kenan ya kamata a san lokacin shuka. Kuma mafi yawa abin da muka yi matsawa kawai da muna da ta ɗan jinkirta kurin kowa binne yake, shi kuma binne ba kowanne ba ne ba ake cimma guri yake kaiwa yanda ake so, kenan ya kai binne ka ɓata irinka, an yi ruwa bai isa ba shuka, hatsi ya fara tsunkowa, kenan ya lalace. Dan abin da ka rage har yau ka dawo ka kai ka shuka shi, halo ruwan bai isa ba, halo ya lalace, kenan yanzu cikin ta yadda ake kawai kowa kawai irin da mutum ya ga dama kawai shi ne ke shuka. Amma duk da haka nan muna jan hankalinsu, tun daga iri nan ga shi nan a kai ma yana nan, ga shi nan kuma sauran ƙungiyoyi masu zaman kansu ma sun ware irin wanda lalle shi ne mafi sauƙi a cikin tahiyar. Amma sai ka ji mutum yana ce ma ya kashe kuɗi da yawa, shi kuma iri bai da tsada. Bismillah.
2: Muhallinka, rayuwarka.
0: Sai dai ba duka aka zama ɗaya ba, a yayin da waɗansu manoman ke jaje, wasu kuma hamdala suke yi, irin su Jazuli na Madina da ya ce sun daɗe ba su samu damuna kamar ta yanzu ba, domin wannan damunan ta musu kyau a wajensu.
8: To gaskiya mu ma ɓangaren nama akwai fari, to amma da yake mu ɓangaren mu kamar kyasa ne wanda ake caji gawa ne, wuri rere ne. To mu ban fuskanci matsalar mutuwan mutuwar amfani ba. Mu wannan ɗan ɗagawar da aka yi mu a wajenmu, gaskiya alhamdulillahi, mu yanzu a wajenmu in kaje da ikon Allah musamman ma wannan ruwan da aka yi to mu nan da kwana nan da kwana goma kawai mu mai zamu kama amma wannan ruwan kadan kadan mu bai zama mana matsala mu wajen mu lahiya launi mu tende da mun murere ne ba yawan san ba san yawan ruwa muke ba a wajen namu gaskiya mu dai kamun damana dai a nan yankin mu ni a shekara goma banga ba kyan kamun damana irin na bana a wajen mu hatsi da dawa da wake kawai gujiya ce ke da kai matsala ita ma lokacin ana wannan ruwan kadan kadan mutane suka yi tasata to in ka sa kwano goma sai kwano biyar ya ta kwano biyar ya limi kawai gujiya ce muke da el matsala kadan wajen fitarta ita kadai ce bata yi kin huta ba a wajen mu yanzu in ka je kowa yayi noma cikin kwancin hankali ba ciyawa ba komi lokacin da aka kare ba lema ba lema lokacin da aka yi noma kowa dai ya kare noman shi cikin kwancin hankali mafi yawan mutane yanzu sun kare noma wa'anda basu kare ba gaskiya yan kadan ne basu da yawa wasu sun kare to noma kawai jira ake cikin in ku Allah nan da kwana 10 zuwa sati 2 kawai a koma maimai
1: hallinka rayuwarka
0: to koyaya masana noma ke kallon wannan lamarin na bana Lawali Bukar injiniya ne a fannin noma ya mana ƙarin bayani.
9: Lalle noman namu ne shi kanshi sai mun sa mai huska. Kamar kin da gwamnati take da kuma kokarin da gwamnati take yi, yanan duka na a shawo hankalin manoma ne. A komo husa kan noma ba da rani kadai bai zama ba da dama da kadai bai zama to har rani ma ana yi. Kun gani in kalle kamar kasar Burkina na gani bara su har sun har noma hatsi da rani ma. To komo nan wurin Allah ya albarkaci ni jar ruwan kasa isasshe. To kenan wannan ruwan shine in akwai halin da zamu dabar da ya zama turo na ana samun shi sai shi yadda yake ba sai da damuna ba a'a rani ma ana iya noma abubuwa da yawa ko da kin san ba da alhamdulillah manoman da sun fara ganewa an fara karkata hankali wajen aiki ranan kwarai ma da gaske wuri kana ga inda yake ana aiki da hasken rana da zahinta ana samu ana yin garaki wanda yake sai ga tawarkallah kan su logokin wannan kan su masara kan su rinsu kan su wata kankana da sauransu duk abubuwan da yake zasu amfani suke da amfani wanda yake gasu nan za a noma su kuma ana noma to kina abin da musaura ya zamanto mu sabu ruwa isassu wanda yake zasu samu damar da ranin shi kansa hatsin da dawak ya zamanto su kansu da ranin su kansu muna iya noma su to in aka haka nan kin Allah yarda za a ga lalle kamar gurin da gwamnati ta sa gaba in Allah yarda an cin mai ne menene ne ya zamanto abinci bar zamantowa lalura ga dan Niger hankalinka ya zamanto a sai dai wani abu da za a nema na cigaba da kasa amma an wajen fannin abinci ne an wuce shi tunda koko da ake dama menene don wani taimako da za a zamanto kullun ya zamanto da mutanen mu da hankali ya karkata kullun shi da ake a ce an ka taimako kullun shi da ake a taimakon wannan ba wani amfani gare shi ba taimakon wannan shine ake koko ya zamanto mun bar neman shi sai dai mu bada tunda ko muna da wurare isassu inda ke zama noma abinda yake ya wuce mu bada ya wuce mu ci ya wuce mu bada har kaso duniya ma in Allah ya abubuwan da aka noma kasan mu suna iya shiga da ra'ayin ubangiji Allah
1: hallinka rayuwarka
0: wannan matsala ba ta tsaya ga manoma kadai ba har makiyaya ma sun ji a jikin su saboda rashin ruwan mai yawa ya sa ciyarwar dabbobi ya zama da matsala
2: muhallinka rayuwarka
0: Mai sauraro da wannan muka kawo karshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su da sauran abokan aiki da suka taimaka wannan shiri ya zo muku cikin nasara musamman Ibrahim Malam Cello daga Jamhuriyar Niger sai kuma Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri naku Nasiru Sani da na shirya da kuma gabatar ke cewa bisalam

0: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa cikin shirin muhallinka, rayuwarka. Wadda ke lalubowa game da tattaunawa da masu ruwa da zaki akan lamuran da suka shafi muhalli, waɗanda suka hada da sauyi ko dumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo. Wadda naku Nasiru Sani zan gabatar.
1: Muhallinka, rayuwarka.
0: A wannan makon shirin muhallinka rayuwarka zai mayar da hankali ne kan duba yanayin ayyukan manoman kasar Jamhuriyar Nijar a farkon lokacin da suka fara aikin noma. Manoman dai sun fara ne da takatsantsan saboda tsallatsallar saukar ruwan shukar da suke fuskanta da kuma yadda ake samun dogon lokaci kafin saukar wani ruwan bayan saukar na farko. Abin da ke sanya shukar da suka yi ya mutu a dan wani lokaci.
2: Muhallinka rayuwarka.
0: Kusan dai irin bayanan da masana yanayi suka yi ke tabbata a tafiyar damunar bana, inda suka ce a farkon damunar za a samu fari ko rashin ruwa ko ma dogon lokaci idan an yi ruwan kafin sake wani. Irin wannan yanayi ne ya fara tsorata manoma ganin yadda a wasu sassan kasar shukar ma ta kasa zama, domin an yi ruwan manoma sun riga sun yi shukar har ta fito ta bushe ba ƙara yin wani ruwan ba. Alhaji Lawali Hamma, shugaban kungiyar gayyar manoma ta da magaram, ya faɗa mana yadda suke fama a bana.
3: Gaskiya abin da ya dan dame mu kenan wannan bayanin da ka kawo. An fara ruwa tun to amma ruwan duka in ka nura ba na damuna bane. Duka ruwa ne na ginariya haka ayina ayinan. To kuma mutane daga an ga ruwan sai a je a shibka. To a shibka da sauransu masu shibka iri kamar su wani hatsi duka yana hutawa. Kuma jiwa-jiwa an samu yayyawa duka yana tahiya. To amma a gaskiya ba shi bane matsale. Babban matsale shi ne na yanda ita damanai za ta dimke. Ita ko yanda za ta dimke shi ne a gaskiya sai an yi aiki da iri. Iri wannan na zamani saboda shi ne yake jimirin shuka wannan da za a yi. Ana ga kamar daga baya aka yi ta, amma kuma sai ka ga ta zo har ta riga yi na harkon ne na. To a bisan shi ne mutane da dama wanda suka gane yanzu ai ka ga dukkan iri wannan wanda yake na gaugawa wanda ya zamanto gwamnati ta sa aka yi bincike daga Ikirizat zuwa Inran. To duka gaba ɗaya wanda suka gane da gaugawa duk sun zo duk sun siye shi. Yana can yana hannunsu suna jiran lokaci ya yi su shibka. To daga ka shibka kurum a gaskiya a ɗan lokacin zai yi bani. Tunda ka ga yanzu ka ɗauki muna da kamar hatsi su shakti wanda ya zamanto kwana 65 ya ƙare. In ka ɗauki su wake ɗan hajja wanda yake tun daga kwana 45 ya fara maɗi ya ka fara abin nan. To duk irin

0: Yanzu kuma bari mu karkata akalar shirin zuwa masana'antar Kannywood ta fina-finan Hausa inda zamu duba yadda sakonnin da ake cusawa cikin fina-finai ke kaiwa ga ƴan kallo ta hanyoyi masu kyau ko kuma akasin haka. Ga Hawwa Kabir da wannan labari ta cikin wannan rahoto nata.
1: Madalla kamar yadda muka saba leka masana'antar film ta Kannywood to wannan makon dai mun kalli yadda sakon fina-finai ke kaiwa ƴan kallo musamman dai film din Badiya da ya maye gurbin film din Kaddara shin sakonni na kaiwa kuma akan samu irin waɗannan sakonni da ake sawa a fina-finai a Bahaushiyar al'ada musamman wannan sako na zahiri da ƴan kallo ke ci gaba da tattaunawa akai Dr. Abubakar Sarki na fannin koyar da wasan kwaikwayo a sashen harsuna da al'adun Afirka dake Jami'ar Ahmadu Bello a Zaria Ya yi bayani a kai bayan ya kalli batun a mahangar ilimi. Amma kafin nan dakta, me ka gano har ila yau ya sa masana'antar film ta Kannywood ta mai da hankulanta baki daya akan fina-finai masu dogon zango.
2: Wato, fina-finai masu dogon zango fina-finai ne da nake ganin ƙara ji a kansu ne saboda waɗansu muhimman dalilai musamman guda ɗaya ba iya satin su. Ƙananan fina-finai kana iya yin film ɗinka kafin ka kai kasuwa wajen review wani ya sace ya kai kasuwa. Amma fina-finai masu dogon zango gaskiya ba sa satuwa. Shi yasa mafi yawan masu yin fina-finai suka ga nan ne arziki yake nan ne suke da kwanciyar hankali cewa ba za mu sata ba suka rage baki sannan kuma hanya ce da mutum zai tankale da labari kwaya daya a yi ta maimaita shi a yi ta karin ƙananan abubuwa har a kai ƙarshen sa shi yasa sau da yawa ma ne har yanzu ban ga wani film da aka ce an kai ƙarshen shi ne dogon zango in ma akwai gaskiya ba su wuce gurin kullum ƙarawa ake yi ku dubi gidan ba da masu yin kullum yin sa ake yanzu an gama season 2 za a ci gaba dubi labari na duk da cewa an canza salon labarin amma dai shi ne dai labarin kuma sunan sa kenan so wannan shine dalili kan
3: amma kamar Kaddara din da aka yi aka rufa babin shi kana ganin cewa shi
2: kamar Kaddara na kalli Kaddara tun daga lokacin da ka fara harka kare shi watakila bana ta nan dama ya kamata ya wuce inda ya tsaya tun da magana ne akan rayuwar mace guda daya da irin matsalolin ta fuskanta harkar aure in aka ce kuma an wuce na wajen to sai labarin ya canza siga kuma
3: a ce idan aka yi irin wannan fina-finan sai kaga ƴan kallo suna muhawara a tsakanin su musamman a yanar gizo sai suna nuna cewa da ma a ƙara ɗauko Kaddarar wata a ƙara ba da labari
2: to me zai sa ya zamanto a dinga mai Kaddaran aure auren nan ko muna so ko ba ma so addini ya kawo mana shi sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne domin na karanta mutane da yawa suna tambayan wai shi me wannan film me yake so ya nuna shin kar ai aure kar in mace ta yi aure ta dinga fuskantar matsaloli kenan me zai sa ba zai in ma zai yi sai ya nuna kuma yadda wata ita kuma ta fuskanci Kaddara mai kyau domin ai Kaddara iri biyu ne akwai kyakkyawan Kaddara akwai mummunan Kaddara amma aka nuna mummunan Kaddara to sakon da ake gwada mana gaskiya ba sakon arziki bane cewa akwai dai matsaloli a wurin da gaskiya ne akwai matsala a wurin amma ba dai kamar yadda ya kamata a ce ana nuna a cikin film da kuma nuna mutum ɗaya dinga fuskantar abu ɗaya ba gaskiya abu ne mai wuya
3: akwai film ɗin da bayan an gama haska Kaddara ake haska yanzu na Badiya wanda ya ɗau hankula zaka ga mutum sama da ɗari kaza suna magana akai saboda kawai yanayin salon da film din ya dauko mace ce ta kama mijinta da wata amma kuma sai ta yi shiru tana neman ma ta kyautata mu wancan

0: dai abun ake ganin kamar
1: wata kai wata gidanta
0: to an ce kuma anya kuwa zai faru a Bahaushe al'ada
1: to Hausawa mutane ne masu kishi na yadda amma kuma idan mace na son namiji kuma tana son ya samu kyakkyawan karshe wallahi tana iya abinda wannan party washa ta yi domin idan ta tona mishi asiri ta tona makanta asiri domin
0: gazura
1: tsakanin su duk inda aka ce ai baban wancan shine kaza to ina ganin da tayi haka sai take communication take miki zuri'arta kuma take miki kanta yana iya faruwa dan ko anan jami'a na san irin wannan ya faru mace ta kama namiji da matar da wata mata a cikin ofishin shi amma kuma tarwa
0: to kenan da kuke cewa idan za a kalli wasan farko a mahangar ilimi akwai ilmantarwa kuma akwai abin da mutum zai iya kalla da aiki da shi da gaske ne
1: na kwari da gaske yanzu in kin manta an yi kusan irin wannan a cikin fina-finai lokacin da aka yi filmin Wasila shekarun baya can da suka wuce a yana ce Jamilu ya shigo ya sami Wasila da kwarto a dakin shi
0: mota
1: ke me yayi ya sa hannu ne kai dauki mabudin motar sa dama abin da ya kawo mishi daukar kin bai fita bamu ga ya kore ta ba bamu ga mutunci mutunci ba kuma ita mata asiri kuma duk da su ba haihuwa masa kanin su tuna asirin aka mutun lokaci ne ka fata mai suna ka kyale shi idan mai shiriwa ne Allah shirya shi idan ba mai shiriwa bane kai dai baka taimaka wajen tuna asirin sa wata rana sai asirin sa ya turo
2: har yanzu dai al'adar na nan ta tattaunawa akan fina-finan da ake saki a kowane mako a kafafen sada zumunta
0: Rukayya gareki

fitaccen jarumin fina-finan Telugu wato Junior NTR ya zama sabon jarumin da ya fuskanci matsalar rashin lafiya a masana'antar Tollywood bayan ya samu rauni a kafadarsa kuma har yanzu yana ci gaba da samun kulawar likitoci bayan da suka bashi shawarar ya huta na tsawon makonni 6 zuwa 8 jarumin na ci gaba da aikin daukar film din Dragon sai dai ba a tabbatar ko ya samu raunin ne a wajen daukar film din ko a wani guri na daban ba a farkon shekarar nan shi ma fitaccen jarumi Shiran GV yayi tiyatar kafada domin gyara wata matsala da ta dade tana damun sa bayan tiyatar jarumin ya tabbatar wa magoya bayan sa cewa yana murmurewa cikin koshin lafiya to haka abin yake ga dan uwansa kuma jarumi Pavan Kalyan wanda shi ma ya gamu da rauni da ta gaigayi masa tiyata a kafadarsa ta dama yayin da ake sa ran zai sake yin tiyata a kafadarsa ta hagu cikin watanni 2 masu

0: Yanzu kuma bari mu karkace akalar shirin zuwa masana'antar Kannywood ta fina-finan Hausa inda zamu duba yadda sakonnin da ake cusawa cikin fina-finai ke kaiwa ga ƴan kallo ta hanyoyi masu kyau ko kuma akasin haka. Ga Hawwa Kabir da wannan labari ta cikin wannan rahoto nata.
1: Madalla kamar yadda muka saba leka masana'antar film ta Kannywood to a wannan makon dai mun kalli yadda sakon fina-finai ke kaiwa ƴan kallo musamman dai film din Badiya da yammaye gurbin film din Kaddara shin sakonni na kaiwa kuma akan samu irin waɗannan sakonni da ake sawa a fina-finai a Bahaushiyar al'ada musamman wannan sako na zahiri da ƴan kallo ke ci gaba da tattaunawa akai Dr. Abubakar Sarki na fannin koyar da wasan kwaikwayo a sashen harsuna da al'adun Afirka dake Jami'ar Ahmadu Bello a Zaria Ya yi bayani a kai bayan ya kalli batun a mahangar ilimi. Amma kafin nan dakta, me ka gano har ila yau ya sa masana'antar film ta Kannywood ta mai da hankulanta baki daya akan fina-finai masu dogon zango?
2: Wato, fina-finai masu dogon zango fina-finai ne da nake ganin ƙara ji a kansu ne saboda waɗansu muhimman dalilai musamman guda ɗaya ba iya satun su. Ƙananan fina-finai kana iya yin film ɗinka kafin ka kai kasuwa wajen review wani ya sace ya kai kasuwa. Amma fina-finai masu dogon zango gaskiya ba sa satuwa. Shi yasa mafi yawan masu yin fina-finai suka ga nan ne arziki yake nan ne suke da kwanciyar hankali cewa ba za a musu sata ba suka rage baki sannan kuma hanya ce da mutum zai ta kalidata labari kwaya daya a yi ta maimaita shi a yi ta karin ƙananan abubuwa har a kai ƙarshensa shi yasa sau da yawa ma ni har yanzu ban ga wani fim da aka ce an kai ƙarshen shi dogon zango in ma akwai gaskiya ba su wuce gurin kullum ƙarawa ake yin kududu gidan ba da masu yin kullum yin sake yanzu an gama season 2 za a ci gaba dubi labari na duk da cewa an canza salon labarin amma dai shi ne dai labarin kuma sunan sa kenan so wannan shine dalili kan
3: amma kamar Kaddara din da aka yi akan rufe babin shi kana ganin cewa shi
2: kamar Kaddara na kalli Kaddara tun daga lokacin da fara harkar kare shi wata kila bana ta nan da ma ya kamata ya wuce inda ya tsaya tunda magana ne akan rayuwar mace guda daya da irin matsalolin ta fuskanta harkar aure in aka ce kuma an wuce na wajen to sai labarin ya canza siga kuma
3: a ce idan aka yi irin wannan fina-finan sai kaga ƴan kallo suna muhawara a tsakanin su musamman a yanar gizo sai suna nuna cewa da ma a ƙara ɗauko Kaddarar wata a ƙara ba da labari
2: to me zai sa ya zama to a dinga mai ta Kaddaran aure auren nan ko muna so ko ba ma so addini ya kawo mana shi sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin na karanta mutane da yawa suna tambayan wai shi me wannan fim me yake so ya nuna shin kar ai aure kar in mace ta aure ta dinga fuskantar matsaloli kenan me zai sa ba zai in ma zai sai ya nuna kuma yadda wata ita kuma ta fuskanci Kaddara mai kyau domin ai Kaddara iri biyu ne akwai kyakkyawan Kaddara akwai mummunan Kaddara amma aka nuna mummunan Kaddara to sakon da ake gwada mana gaskiya ba sakon arziki bane cewa akwai dai matsaloli a wurin da gaskiya ne akwai matsala a wurin amma ba dai kamar yadda ya kamata a ce ana nuna a cikin film da kuma nuna mutum ɗaya dinga fuskantar abu ɗaya ba gaskiya abu ne mai wuya
3: akwai film ɗin da bayan an gama haska Kaddara ake haska yanzu na Badiya wanda ya ɗau hankula zaka ga mutum sama da ɗari kaza suna magana akai saboda kawai yanayin salon da film din ya dauko mace ce ta kama mijinta da wata amma kuma sai ta yi shiru tana neman ma ta kyautata mu wancan tai abin da ake ganin kamar
2: kuma wata kai mata gidanta
3: to an ce kuma anya kuwa zai faru a Bahaushiyar al'ada
2: to Hausawa mutane ne masu kishi na yadda amma kuma idan mace na son namiji kuma tana son ya samu kyakkyawan karshe wallahi tana iya abinda wannan party washa ta yi domin idan ta tona mishi asiri ta tona makanta asiri domin ga zura tsakanin su duk inda aka ce ai baban wancan shi ne kaza to ina ganin da tayi haka sai ta ce miki shi ta ce miki zura'arta kuma ta ce miki kanta yana iya faruwa dan ko anan jami'a na san irin wannan ya faru mace ta kama namiji da matar da wata mata a cikin ofishin shi amma kuma ta rufa
3: to kenan da kuke cewa idan za a kalli wasan kwaikwayo a mahangar ilimi akwai ilimantarwa kuma akwai abin da mutum zai iya kalla da aiki da shi da gaske ne
2: na kwarai da gaske yanzu in kin manta an yi kusan irin wannan a cikin fina-finai lokacin da aka yi fim din Wasila shekarun baya can da suka wuce ayyana ce Jamilu ya shigo ya sami wasu asila da kortuwa nake
3: mudaki
2: mai yasa hannu ne kai doki mabudin motar su dama abin da ya kawo mishi daukakin ya fita bamu ga ya kore ta ba bamu ga mutuncin mutunci ba kuma ita mata asiri kuma duk da su ba ba haihuwa masa kanin su tuna asirin aka mutun lokaci ne ka fata mai suna ka kyale shi idan mai shiriwa ne Allah shirye shi idan ba mai shiriwa bane kai dai baka taimaka wajen tuna asirin sa wata rana sai asirin sa ya tuno
1: har yanzu dai al'adar na nan ta tattaunawa akan fina-finan da ake saki a kowane mako a kafafen sada zumunta
3: Rukayya gareki.

Fitaccen jaruman fina-finan Telugu wato Junior NTR ya zama sabon jaruman da ya fuskanci matsalar rashin lafiya a masana'antar Tollywood bayan ya samu rauni a kafadarsa. Kuma har yanzu yana ci gaba da samun kulawar likitoci bayan da suka bashi shawarar ya huta na tsawon makonni 6 zuwa 8. Jaruman na ci gaba da aikin daukar film din Dragon, sai dai ba a tabbatar ko ya samu raunin ne a wajen daukar film din ko a wani guri na daban ba. A farkon shekarar nan shi ma fitaccen jarumi Chiran GV yayi tiyatar kafada domin gyara wata matsala da ta dade tana damunsa. Bayan tiyatar, jarumin ya tabbatar wa magoya bayansa cewa yana murmurewa cikin koshin lafiya. To haka abin yake ga dan uwansa kuma jarumi Pavan Kalyan, wanda shi ma ya gamu da rauni da ta gaigayi masa tiyata a kafadarsa ta dama, yayin da ake sa ran zai sake yin tiyata a kafadarsa ta hagu cikin watanni 2 masu zuwa.

0: tarwa kuma akwai abin da mutum zai iya kalla da aiki da shi da gaske ne
1: na kware da gaske yanzu in kin manta an yi kusan irin wannan a cikin filafin lokacin da aka yi filin wasila shekarun baya can da suka wuce a yi na ce Jamil ya shigo ya sami wasila da kwarto a dakin shi
0: mauɗa
1: kenan me ya yi ya sa hannu ne kai dauki mabuɗin motarsa dama abin da ya kawo mashi ɗaukar kyau ya fita ba mu ga ya kore ta ba ba mu ga mata cin mutunci ba kuma ita mata asiri kuma duk da su ba haihuwa masa kaminsu tun asirin ata mutum lokaci ne ka bata mai suna ka kyale shi idan mai shiriwa ne Allah shirya shi idan ba mai shiriwa bane kai dai baka taimaka wajen tun asirin sa ba wata rana sai asirin sa ya turu
0: har yanzu dai al'adar na nan ta tattaunawa akan fina-finan da ake saki a kowane mako a kafafen sada zumunta rukayya gareki.

fitaccen jaruman fina-finan Telugu wato Junior NTR ya zama sabon jaruman da ya fuskanci matsalar rashin lafiya a masana'antar Tollywood bayan ya samu rauni a kafadarsa kuma har yanzu yana ci gaba da samun kulawar likitoci bayan da suka bashi shawarar ya huta da tsawon makonni 6 zuwa 8 jaruman na ci gaba da aikin daukar film din Dragon sai dai ba a tabbatar ko ya samu raunin ne a wajen daukar film din ko a wani guri na daban ba A farkon shekarar nan shi ma fitaccen jarumi Shiran GV yayi tiyatar kafada domin gyara wata matsala da ta dade tana damun sa bayan tiyatar jarumin ya tabbatar wa magoya bayansa cewa yana murmurewa cikin koshin lafiya to haka abin yake ga dan uwansa kuma jarumi Pavan Kalyan wanda shi ma ya gamu da rauni da ta gaigayi masa tiyata a kafadarsa ta dama yayin da ake sa ran zai sake yin tiyata a kafadarsa ta hagu cikin watanni 2

0: Yanzu kuma bari mu karkata akalar shirin zuwa masana'antar Kannywood ta fina-finan Hausa inda zamu duba yadda sakonnin da ake cusawa cikin fina-finai ke kaiwa ga ƴan kallo ta hanyoyi masu kyau ko kuma akasin haka. Ga Hawwa Kabir da wannan labari ta cikin wannan rahoto nata.
1: Madalla kamar yadda muka saba leka masana'antar film ta Kannywood ta wannan makon dai mun kalli yadda sakon fina-finai ke kaiwa ƴan kallo musamman dai film din Badiya da ya maye gurbin film din Kaddara shin sakonni na kaiwa kuma akan samu irin waɗannan sakonni da ake sawa a fina-finai a Bahaushiyar al'ada musamman wannan sako na zahiri da ƴan kallo ke ci gaba da tattaunawa akai Dr. Abubakar Sarki na fannin koyar da wasan kwaikwayo a sashen harsuna da al'adun Afirka dake Jami'ar Ahmadu Bello a Zaria yayi bayani akai bayan ya kalli batun a mahangar ilimi amma kafin nan daktar me ka gano har ila yau ya sa masana'antar film ta Kannywood ta mai da hankulan ta baki daya akan fina-finai masu dogon zango
2: wato fina-finai masu dogon zango fina-finai ne da nake ganin fara ji a kansu ne saboda waɗansu muhimman dalilai musamman guda daya ba ya sata su kananan fina-finai kana yin film ɗinka kafin ka kai kasuwa wajen review wani ya sace ya kai kasuwa amma fina-finai masu dogon zango gaskiya ba sa sata shi yasa mafi yawan masu yin fina-finai suka ga nan ne arziki yake nan ne suke da kwanciyar hankali cewa ba za a musu sata ba suka rage a ciki sannan kuma hanya ce da mutum zai ta kalli da labari kwaya daya a yi ta maimaita shi a yi ta karin kananan abubuwa har a kai karshen sa shi yasa sau da yawa ma ni har yanzu ban ga wani film da aka ce an kai karshen shi ne dogon zango din ma akwai gaskiya ba su wuce gurin kullun karawa ake yin kujubi gidan ba da masu yin kullun yin sake yanzu an gama season 2 za a ci gaba dubi labari na duk da cewa an canza salon labarin amma dai shi ne dai labarin kuma sunan sa kenan so wannan shine dalili kan
1: amma kamar Kaddara dinnan da aka yi aka rufa babin shi kana ganin cewa shi
2: kaman Kaddara na kalli Kaddara tun daga lokacin da ka fara harka kare shi watakila ba na ta nan dama ya kamata ya wuce inda ya tsaya tun da magana ne akan rayuwar mace guda daya da irin matsalolin ta fuskanta harkar aure in aka ce kuma an wuce na wajen to sai labarin ya canza siga kuma
1: a ce koyaushe idan aka yi irin wannan fina-finan sai ka ga ƴan kallo suna muhawara a tsakanin su musamman a yanar gizo sai suna nuna cewa da ma a ƙara ɗauko Kaddarar wata a ƙara ba da labari
2: to me zai sa ya zama to a dinga mai Kaddarar aure auren nan ko muna so ko ba ma so addini ya kawo mana shi sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne domin na karanta mutane da yawa suna tambayan wai shi me wannan film me yake so ya nuna shin kar ai aure kar in mace ta yi aure ta dinga fuskantar matsaloli kenan me zai sa ba zai in ma zai sai ya nuna kuma yadda wata ita kuma ta fuskanci Kaddara me kyau domin ai Kaddara iri ne akwai kyakkyawan Kaddara akwai mummunan Kaddara amma aka nuna mummunan Kaddara to sakon da ake gwada mana gaskiya ba sakon arziki bane cewa akwai dai matsaloli a wurin da gaskiya ne akwai matsala a wurin amma ba dai kamar yadda ya kamata a ce ana nuna a cikin film da kuma nuna mutum ɗaya dinga fuskantar abu ɗaya ba gaskiya abu ne mai wuya
1: akwai film ɗin da bayan an gama haska Kaddara ake haska yanzu na Badiya wanda ya ɗau hankula zaka ga mutum sama da ɗari kaza suna magana akai saboda kawai yanayin salon da film ɗin ya ɗauko mace ta kama mijinta da wata amma kuma sai ta yi shiru tana neman ma ta kyautata ma wancan ta abin ake ganin
2: kamar
1: kuma anya kuwa zai faru a Bahaushiyar al'ada
2: to Hausawa mutane ne masu kishi na yadda amma kuma idan mace na son namiji kuma tana son ya samu kyakkyawan karshe wallahi tana iya abinda wannan party washa ta yi domin idan ta tona mishi asiri ta tona makanta asiri domin ga zura tsakanin su duk inda aka ce ai baban wancan shine kaza to ina ganin da tayi haka sai ta taimake shi ta taimake zuratta kuma ta taimake kanta yana iya faruwa dan ko anan jami'a na san irin wannan ya faru mace ta kama namiji da matar da wata mata a cikin ofishin shi amma kuma ta rufa
1: to kenan da kuke cewa idan za a kalli wasan kwaikwayo a mahangar ilimi akwai ilimantarwa kuma akwai abin da mutum zai iya kalla da aiki da shi
2: na kwari da gaske yanzu in kin manta an yi kusan irin wannan a cikin fina-finai lokacin da aka yi film Wasila shekarun baya can da suka wuce an yi na ce Jamilu ya shigo ya sami wasila da korto alaki
3: moda
2: ke me ya sa hannu ne kai doki mabudin motar sa dama abin da ya kawo mishi daukake ya fita bamu ga ya kore ta ba bamu ga mishi cin mutunci ba kun bi ta mata asiri kuma duk da su ba ba haihuwa masa kanin su tuna asirin aka mutun lokaci ne ka fata mai suna ka kyale shi idan mai shiriwa ne Allah shirye shi idan ba mai shiriwa bane kai dai baka taimaka wajen tuna asirin sa ba wata rana sai asirin sa ya turo
1: har yanzu dai al'adar na nan ta tattaunawa akan fina-finan da ake saki a kowane mako a kafafen sada zumunta
3: Rukayya Gareki.

0: sallallahu alaihi wasallam domin na karanta mutane da yawa suna tambayan wai shi me wannan fim me yake so ya nuna shin kar ai aure kar in mace tayi aure ta dinga fuskantar matsaloli kenan me zai sa ba zai in ma zai sai ya nuna kuma yadda wata ita kuma ta fuskanci kaddara me kyau domin ai kaddara iri ne ba ke kan kaddara a fim wannan kaddara amma aka nuna mummunan kaddara to sakon da ake gwada mana gaskiya ba sakon arziki bane cewa akwai dai matsaloli a aure da gaskiya ne akwai matsala a aure amma ba dai kamar yadda ya kamata a ce ana nuna a cikin fim da kuma nuna mutum ɗaya dinga fuskantar abu ɗaya ba gaskiya abu ne mai wuya.
1: Akwai fim ɗin da bayan an gama haska kaddara ake haska yanzu na Badiya wanda ya ɗau hankula zaka ga mutum sama da ɗari kaza suna magana a kai saboda kawai yanayin salon da fim ɗin ya ɗauko mace ta kama mijinta da wata amma kuma sai ta yi shiruwa tana neman ma ta kyautata ma wancan ta abin ake ganin kamar
0: zai kama ta kai mata gidansa
1: to an ce kuma ruɓanya kuwa zai faru a Bahaushen al'ada.
0: To Hausawa mutane ne masu kishi na yadda amma kuma idan mace na son namiji kuma tana son ya samu kyakkyawan ƙarshe wallahi tana iya abinda wannan party washa ta yi domin idan ta tona mishi asiri ta tona makan asiri domin ga zuriya tsakanin su duk inda aka ce ai baban wancan shi ne kaza to ina ganin da ta yi haka sai ta taimake shi ta taimaki zuri'arta kuma ta taimaki kanta yana iya faruwa don ko a nan jami'a na san irin wannan ya faru mace ta kama namiji da matar da wata mata a cikin ofishin shi amma kuma ta rufa.
1: To kenan da kuke cewa idan za a kalli wasan kwaikwayo a mahangar ilimi akwai ilimantarwa kuma akwai abin da mutum zai iya kalla da aiki da shi da gaske ne ke.
0: Na kwarai da gaske yanzu in kin manta an yi kusan irin wannan a cikin fina-finai lokacin da aka yi kimbo wasila shekarun baya can da suka wuce a yana ce Jamilu ya shigo ya sami wasila da kwarto a ɗakin shi.
1: Moɗa kenan.
0: Moɗa kenan. Me ya yi ya sa hannu ne kawai ɗauki mabuɗin motar sa dama abin da ya kawo mishi ɗaukar kyau ya fita ba mu ga ya kore ta ba ba mu ga masa cin mutunci ba kuma ya tura mata asiri ba kuma duk da su ba haihuwa masa kanin su tuna asirin ata mutum lokaci ne ka ɓata mai suna ka ƙyale shi idan mai shiriwa ne Allah shirya shi idan ba mai shiriwa ba ne kai dai baka taimaka wajen tuna asirin sa ba wata rana sai asirin sa ya turu.
1: Har yanzu dai al'adar na nan ta tattaunawa akan fina-finan da ake saki a kowane mako a kafafen sada zumunta. Ruqayyah Gareke.

Fitaccen jarumin fina-finan Telugu wato Junior NTR ya zama sabon jarumin da ya fuskanci matsalar rashin lafiya a masana'antar Tollywood bayan ya samu rauni a kafadarsa. Kuma har yanzu yana ci gaba da samun kulawar likitoci bayan da suka bashi shawarar ya huta na tsawon makonni 6-8. Jarumin na ci gaba da aikin daukar film din Dragon, sai dai ba a tabbatar ko ya samu raunin ne a wajen daukar film din ko a wani wuri na daban ba. A farkon shekarar nan shi ma fitaccen jarumi Shiran GV yayi tiyatar kafada domin gyara wata matsala da ta dade tana damunsa. Bayan tiyatar, jarumin ya tabbatar wa magoya bayansa cewa yana murmurewa cikin koshin lafiya. To haka abin yake ga dan uwansa kuma jarumi Pavan Kalyan, wanda shi ma ya gamu da rauni da ta gaigayi masa tiyata a kafadarsa ta dama, yayin da ake sa ran zai sake yin tiyata a kafadarsa ta hagu cikin watanni 2.

0: Yanzu kuma bari mu karkata akalar shirin zuwa masana'antar Kannywood ta fina-finan Hausa inda zamu duba yadda sakonnin da ake cusawa cikin fina-finai ke kaiwa ga ƴan kallo ta hanyoyi masu kyau ko kuma akasin haka. Ga Hawwa Kabir da wannan labari ta cikin wannan rahoto nata.
1: Madalla kamar yadda muka saba leka masana'antar film ta Kannywood to wannan makon dai mun kalli yadda sakon fina-finai ke kaiwa ƴan kallo musamman dai film din Badiya da ya maye gurbin film din Kaddara shin sakonni na kaiwa kuma akan samu irin waɗannan sakonni da ake sawa a fina-finai a Bahaushiyar al'ada musamman wannan sako na zahiri da ƴan kallo ke ci gaba da tattaunawa akai Dr. Abubakar Sarki na fannin koyar da wasan kwaikwayo a sashen harsuna da al'adun Afirka dake Jami'ar Ahmadu Bello a Zaria Ya yi bayani a kai bayan ya kalli batun a mahangar ilimi. Amma kafin nan doctor, me ka gano har ila yau ya sa masana'antar film ta Kannywood ta maida hankulanta baki daya akan fina-finai masu dogon zango?
2: Wato, fina-finai masu dogon zango fina-finai ne da nake ganin fara ji a kansu ne saboda waɗansu muhimman dalilai musamman guda ɗaya ba iya satin su. Ƙananan fina-finai kana iya yin film ɗinka kafin ka kai kasuwa wajen review wani ya sace ya kai kasuwa. Amma fina-finai masu dogon zango gaskiya ba sa satuwa. Shesa mafi yawan masu yin fina-finai suka ga nan ne arziki yake nan ne suke da kwanciyar hankali cewa ba za mu saka suka rage baki sannan kuma hanya ce da mutum zai ta kalidita labari kwaya daya a yi ta maimaita shi a yi ta karin kananan abubuwa har a kai karshen sa shesa sau da yawa ma ne har yanzu ban ga wani film da aka ce an kai karshen shi ne dogon zango in ma akwai gaskiya ba su wuce gurin kullun karawa ake yin ku dubi gidan ba da masu yin kullun yin sake yanzu an gama season 2 za a ci gaba dubi labari na duk da cewa an canza salon labarin amma dai shi ne dai labarin kuma sunan sa kenan so wannan shine dalili kan
3: amma kamar Kaddara din da aka yi akan rufe babin shi kana ganin cewa shi
2: kamar Kaddara na kalli Kaddara tun daga lokacin da ka fara harkar kare shi wata kila bana ta nan da ma ya kamata ya wuce inda ya tsaya tunda magana ne akan rayuwar mace guda daya da irin matsalolin ta fuskanta harkar aure in aka ce kuma an wuce na wajen to sai labarin ya canza siga kuma
3: a ce koyaushe idan aka yi irin wannan fina-finan sai kaga ƴan kallo suna muhawara a tsakanin su musamman a yanar gizo sai suna nuna cewa da ma a ƙara ɗauko Kaddarar wata a ƙara ba da labari
2: to me zai sa ya zamanto a dinga maita Kaddaran aure auren nan ko muna so ko ba ma so addini ya kawo mana shi sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne domin na karanta mutane da yawa suna tambayan wai shi me wannan film me yake so ya nuna shin kar ai aure kar in mace ta yi aure ta dinga fuskantar matsaloli kenan me zai sa ba zai in ma zai yi sai ya nuna kuma yadda wata ita kuma ta fuskanci Kaddara mai kyau domin ai Kaddara iri biyu ne akwai kyakkyawan Kaddara akwai mummunan Kaddara amma aka nuna mummunan Kaddara to sakon da ake gwada mana gaskiya ba sakon arziki bane cewa akwai dai matsaloli a wurin da gaskiya ne akwai matsala a wurin amma ba dai kamar yadda ya kamata a ce ana nuna a cikin film da kuma nuna mutum ɗaya dinga fuskantar abu ɗaya ba gaskiya abu ne mai wuya
3: akwai film ɗin da bayan an gama haska Kaddara ake haska yanzu na Badiya wanda ya ɗau hankula zaka ga mutum sama da ɗari kaza suna magana akai saboda kawai yanayin salon da film din ya dauko mace ce ta kama mijinta da wata amma kuma sai ta yi shiru tana neman ma ta kyautata mu wancan ta abin ake ganin kamar
2: sai ta mata kai mata gidanta
3: to an ce kuma anya kuwa zai faru a Bahaushiyar al'ada
2: to Hausawa mutane ne masu kishi na yadda amma kuma idan mace na son namiji kuma tana son ya samu kyakkyawan karshe wallahi tana iya abinda wannan party washa ta yi domin idan ta tona mishi asiri ta tona makanta asiri domin ga zuriya tsakanin su duk inda aka ce ai baban wancan shi ne kaza to ina ganin da tayi haka sai ta taimake shi ta taimake zuri'arta kuma ta taimake kanta yana iya faruwa dan ko anan jami'a na san irin wannan ya faru mace ta kama namiji da matar da wata mata a cikin ofishin shi amma kuma ta rufa
3: to kenan da kuke cewa idan za a kalli wasan kwaikwayo a mahangar ilimi akwai ilimantarwa kuma akwai abin da mutum zai iya kalla yayi aiki da shi da gaske ne
2: na kwarai da gaske yanzu in kin manta an yi kusan irin wannan a cikin fina-finai lokacin da aka yi filmin wasila shekarun baya can da suka wuce a yi na ce jamilu ya shigo ya sami wasu asila da kortuwa nake
3: mudaki
2: mai yasa hannu ne kai doki mabudin motan su dama abin da ya kawo shi daukakin ya fita bamu ga ya kore ta ba bamu ga mutuncin mutunci ba kuma ita mata asiri kuma duk da su ba ba haihuwa masa kanin su tun asirin aka mutun lokaci ne ka fata mai suna ka kyale shi idan mai shiriwa ne Allah shirye shi idan ma mai shiriwa bane kai dai baka taimaka wajen tun asirin sa wata rana sai asirin sa ya tulu
1: har yanzu dai al'adar nanan ta tattaunawa akan fina-finan da ake saki a kowane mako a kafafen sada zumunta
3: Rukayya gareki.

fitaccen jaruman fina-finan Telugu wato Junior NTR ya zama sabon jaruman da ya fuskanci matsalar rashin lafiya a masana'antar Tollywood bayan ya samu rauni a kafadarsa kuma har yanzu yana ci gaba da samun kulawar likitoci bayan da suka bashi shawarar ya huta na tsawon makonni 6 zuwa 8 jaruman na ci gaba da aikin daukar film din Dragon sai dai ba a tabbatar ko ya samu raunin ne a wajen daukar film din ko a wani guri na daban ba a farkon shekarar nan shi ma fitaccen jarumi Chiranjeevi GV yayi tiyatar kafada domin gyara wata matsala da ta dade tana damun sa bayan tiyatar jarumin ya tabbatar wa magoya bayansa cewa yana murmurewa cikin koshin lafiya to haka abin yake ga dan uwansa kuma jarumi Pavan Kalyan wanda shi ma ya gamu da rauni da ta gaigayi masa tiyata a kafadarsa ta dama yayin da ake sa ran zai sake yin tiyata a kafadarsa ta hagu cikin watanni 2 masu

0: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa cikin shirin muhallinka, rayuwarka. Wadda ke lalubowa game da tattaunawa da masu ruwa da zaki akan lamuran da suka shafi muhalli, waɗanda suka hada da sauyi ko dumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo. Wadda naku Nasiru Sani zan gabatar.
1: Muhallinka, rayuwarka.
0: A wannan makon shirin muhallinka rayuwarka zai mayar da hankali ne kan duba yanayin ayyukan manoman kasar jamhuriyar Nijar a farkon lokacin da suka fara aikin noma. Manoman dai sun fara ne da takatsantsan saboda tsallatsallar saukar ruwan shukar da suke fuskanta da kuma yadda ake samun dogon lokaci kafin saukar wani ruwan bayan saukar na farko. Abin da ke sanya shukar da suka yi ya mutu a dan wani lokaci.
2: Muhallinka rayuwarka.
0: Kusan dai irin bayanan da masana yanayi suka yi ke tabbata a tafiyar damunar bana, inda suka ce a farkon damunar za a samu fari ko rashin ruwa ko ma dogon lokaci idan an yi ruwan kafin sake wani. Irin wannan yanayi ne ya fara tsorata manoma ganin yadda a wasu sassan kasar shukar ma ta kasa zama, domin an yi ruwan manoma sun riga sun yi shukar har ta fito ta bushe ba ƙara yin wani ruwan ba. Alhaji Lawali Hamma, shugaban kungiyar gayyar manoma ta da magaram, ya faɗa mana yadda suke fama a bana.
3: Gaskiya abin da ya dan dame mu kenan wannan bayanin da ka kawo. An fara ruwa tun to, amma ruwan duka in ka nura ba na damuna bane, duka ruwa ne na ginariya haka ayinan. To kuma mutane daga an ga ruwan sai a je a shibka, to a shibka da sauransu masu shibka iri kamar su wani hatsi duka yana hutawa, kuma jiwa-jiwa an samu yayyawa duka yana tahiya. To amma a gaskiya ba shi bane matsale. Babban matsale shi ne na yanda ita damanai za ta dimke. Ita ko yanda za ta dimke shi ne a gaskiya sai an yi aiki da iri wannan na zamani, saboda shi ne yake jimirin shibka wannan da za a yi. Ana ga kamar daga baya aka yi ta, amma kuma sai ka ga ta zo har ta riga yi na harkon nina. To a bisan shi ne mutane da dama wanda suka gane yanzu ai ka ga dukkan iri wannan wanda yake na gaugawa, wanda ya zamanto gwamnati ta sa aka yi bincike daga Ikirizat zuwa Inran. To duka gaba ɗaya wanda suka gane da gaugawa duk sun zo duk sun siye shi, yana can yana hannunsu suna jiran lokaci ya yi su shibka. To daga ka shibka kurum a gaskiya a ɗan lokacin zai yi bani, tunda ka ga yanzu ka ɗauki muna da kamar hatsi su shakti wanda ya zamanto kwana 65 ya ƙare, in ka ɗauki su wake ɗan hajja wanda yake tun daga kwana 45 ya fara maɗi ya ka fara abin. To duk irin waɗannan su ne lalle ya yi dacewa a ciki, kuma a bisa wannan ne aka yi wannan hwamai, kuma ake so lalle kai mutane su gane bisa kan wannan abin nan. Da saboda a cikin yankinmu da ake cewa na Sahel, inda ya zamanto akwai sauye-sauyen yanayi, ko da yake duk duniya ana kuka da wannan, amma dai mu ya yi shahuwanmu saboda mu muke samun irin wannan harakoki na karamcin ruwa ko na jinkirin ruwa. Ka shahi gonakai da dama, surtu wannan bangare na tsakiya. Abin da ya shahi bangaren gusum wannan ba laihi, ko da shekaran jiya wannan hadarin ya yi ruwa an samu abin nan daga abin daga tsamiyar iyaka, abin da ya tafi suka gusum na an samu wannan ke ruwa. Amma abin da ya shahi wannan tsakiye wanda za a iya cewa kamar Izoet Turasan Sankan kenan, daga nan in ka halba ina tsammani hattawa duka duk ba a yi shibka ba, ana nan ana jira ne.
4: Mutane hatsinsu a ƙwarya
3: suna jira abin da ke. Amma kuma duk da wannan ba a makara ba, saboda in ruwan ya fara na damanai, kuma musamman ka riki iri wanda yake mai kyau, to baka za damuwa. Insha Allah damana ta kata ta yi.
2: Muhallinka rayuwarka.
0: Manoman da ke wurare masu tsauri sun ce suna ji a jikinsu a game da wannan shuka da suke yi, inda Abdu Seven ya ce abun fa babu sauki
5: gaskiya bana sai dai mu Allah godiya saboda alhamdulillah wannan shekara ta bana kwarai ta zo mu da canji wanda ke ba mu zaton shi ba tunda game da shekaru guda biyu suka wuce mun ga canji ne ya zo yanzu gashi Allah da ikon shi ya canza yanayin shi sautu masu wuri mai laka in kai shibka in ta danna kinan kwana na bai ruwa ba shikenan ba ta yi to sai dai ka saki wata kin ne gaskiya wannan shi ne muke fama da shi alhamdulillah dai zama Allah godiya amma gaskiya kwarai bana akwai karancin ruwa sosai sosai fiye da wanda ka zoto gaskiya ne ya sa da mu kwarai sosai amma dai kwarai da mana ta bana mun sari mata kwarai tunda gaskiya kai shibka in aka yi sati bai ruwa ba shikenan sautu munan kasa mutum ga kasa ce mai kwari in akai ruwa akai kwana biyu uku a yi ba tunda akwai wanda bai yana numba lokacin nan to balle aka ce ruwan farko ne akai kwana daya biyu ku hazati bai ruwa ba kaga ai ba zancan shi buka kuma sai an saki kun ba kai ta ni iri ba kai ka kishi uku in ka ta ni irin ka kishi daya to gaskiya ka kun ciki tunda dole in dai za ka yi noma a nan sai ka ta ni kishi ya ka kishi uku tunda kaga inda ban na yi shi ya kai nawa a gona ta da kai shi uku da nayi amma yanzu kamar sai na saki haka nan bai ta ni irin kirki ba kaga abin baiwa irin nan wanda yake yanzu na zamanin na kwarai muna ganin samun sabani gare shi baske in ka bashi dogar da shi kinan gaskiya sai ka taya karshen nan a gani akwai miskila amma irin wannan ka sama na galgajin nan gaskiya iri ne wannan alhamdulillah iya biyan bukata eh ka san dama ita shi hawatsi shi mai jin wahala amma da dawa da wake su da masu jin wahala in dai zahiya ko ana iska wannan ka'idan sai ka saki su ko kasa iri wanda bai da jimi shi wake da dawa kaske ba su jimi wala hatsi da mashi mai jimi wala wannan ko kwano yana iya har fiye da 40 hatsi ne ba ruwa amma wake da dawa kaske sai da ruwa su shi sa kenan dama yanzu dai mu nan manoma na jihar da magaran kenan dama nan gaba in dai mutum zai take zai shibka to ya dadin iri ne kirki to da kasan gona ka ba ta ce gujiya ba ta wuce ka ci gutiya gomba ko 20 to in aka zo ka tarin wannan aka zo ka zo aka yi ruwa ka danna ta kasa akai kwana ka bai ruwa kaga shikenan ta lemi yanzu ka gani alumsa ne yanzu naje gona da marice na to wani hayya mata da wurin nashi ya danna gujiya wallahi Ibrahim kun shi ta lemi babban wuri ne ya tada shi ma amma rashin karamci ruwan wallahi wannan wurin gaskiya sai dai a tsara wannan mutan to ka san shi manomi bai da hakuri kuma al'amarin ka san Allah ne baka in kai baki akai ruwa baka ruwa ba baka san abin da Allah zai ba sai ta yi kai ayi ruwan kai shibka kuma ba shi kuna ubangi mai dokan shi tunda shi ne mai to kaga dole kan gani kuma kaki ka kawo ciki dole ne ka san dan adam bai da hakuri haka ne kawai
1: muhallinka rayuwarka
0: ganin irin halin da manoma ke shiga na asarar iri kafin shukar ta zauna ne yasa kungiyoyin manoma ke fatakar da ƴan uwansu don su fahimci sauyin yanayin da ke haddasa matsaloli ga manoma da sabanin ruwan damuna. Lawan Adam mamba ne na wata kungiyar manoma a garin Sadakaram ga abin da yake cewa
6: ita damunan ta bana gaskiya musamman arewacin nan na da magaran cikin kominikin da kusa har zuwa yankin tani bakin murji kenan muna huskantar kwarai damunan tamu tana da matsala saboda a yanzu aka ba wanda zai ce ma gashi hawa kasa ce tunda a yanzu aka akwai sauran shibka a yanzu aka yi wani aka yi ruwa akwai wanda za su yi shibka to babban matsalar mu a gare mu yanzu abin da muke gani duka ba nan ba ne ba matsalar saboda shi harkar damuna abu ne na Allah kuma kullum masana suna nuna mana cewar akwai canjin yanayi to dangance da canjin yanayin mu abin da yake ba mu tsoro yanzu ka duka kaga kasan magariya mata mai deja damuna su ta yi nisa in ka dauka nan jikin murya su ma damuna ta yi nisa mu yanzu musamman ma cikin tahiyal a cikin kominikin na da kusan ka kasa ta kamar kashi uku kashi biyun wannan sai yanzu ne ma mutane suke shibka kuma ake noma wannan kashi guda shi akwai wani dan guri kamar nan wajen bridge kamar nan wani dan yanki nan wajen ungwaci da tunda wannan ya tsoho da mu na ci amma dan guri ne dan kadan to bayan shi kuma wuraren namu kamar hoge ne yau in aka yi shuka in dai ba cikin kwana biyu zuwa uku ba aka samu biko in da tai kai kwana hudu to har yau kawai wannan shuka ba ta fitowa inda kake so kenan hallo dole sai an sake yi a yanzu ka haka ne yake wannan ruwan ne shekarun je wannan shine ma wasu suka sake da tunda aka sai wancan ba sake wani ruwa ba wanda za a iya sa gujiya kuma a yanzu ka sauran shukar gujiya akwai ta a yanzu ka
7: to ku kuna daga cikin kungiyoyin manoma wanda kuke shiga maraya kuke shiga cikin me kuke gama me kuke shida ma manoma
6: yawa mu abin da muke shida ma manoma fannoni kamar hudu zuwa biyar ne tunda mi muna jan hankalin su a yanzu cikin tahiyar da ake sai mun komo ga wannan irin na zamani. Menene irin na zamani? Shine akwai hatsi fanni uku ne wanda dai su ne a cikin jihar da magaran aka amince da su lalle da suna yi. Na farko akwai ashkafe, na biyu akwai zatif, na uku akwai shakti. To amma su manoman namu wanda suka yi baiwa ƙarihin ashkafen ne, saboda fisabilillahi dan wannan me ake ce mishi shakti.

0: wasu kuma hamdala suke yi irin su Jazuli na Madina da yace sun dade basu samu damuna kamar ta yanzu ba domin wannan damunan ta musu kyau a wajen su
1: to gaskiya mu ma bangaren namu akwai hori to amma da yake mu bangaren mu kamar kyasa ne wanda ake taji gawa ne wurin rere ne to mu ban fuskanci matsalar mutuwan abu mutuwar amfani ba mu wannan dan dagawar da aka yi mu a wajen mu gaskiya alhamdulillah mu yanzu a wajen mu in kaje da ikon Allah musamman ma wannan ruwan da aka yi to mu nan da kwana 10 kawai mu mai mai zamu kama amma wannan ruwan kadan kadan mu bai zama mana matsala mu wajen mu lahiya laune mutum da dama mu rere ne ba yawan san ba san yawan ruwa muke ba a wajen namu gaskiya mu dai kamun damana dai a nan yankin mu ni a shekara 10 banga ba kyan kamun damana irin na bana a wajen mu hatsi da dawa da wake kawai gujiya ce ke da kai matsala ita ma lokacin ana wannan ruwan kadan kadan mutane suka yi tasata to in ka sa kwano 10 sai kwano 5 ya huta kwano 5 ya limi kawai gujiya ce muke da el matsala kadan wajen fitarta ita kadai ce bata yi kin huta ba a wajen mu yanzu in ka je kowa yayi noma cikin kwancin hankali ba ciyawa ba komi lokacin da aka kare ba lema lokacin da aka yi noma kowa dai ya kare noman shi cikin kwancin hankali mafi yawan mutane yanzu sun kare noma waɗanda ba su kare ba gaskiya yan kadan ne ba su da yawa wasu sun kare to noma kawai jira ake cikin ikon Allah nan da kwana 10 zuwa sati biyu kawai a koma maimai
2: halinka rayuwarka
0: to koyaya masana noma ke kallon wannan lamarin na bana Lawali Bukar injiniya ne a fannin noma ya mana ƙarin bayani
3: lalle noman namu ne shi kanshi sai mun sa mai huska kamar kin da gwamnati take da kuma kokarin da gwamnati take yi yanan duka na a shawo hankalin manoma ne a komo busa kan noma ba da rani kadai bai zama ba da damuna kadai bai zama to har rani ma ana yi kun gani in kalle kamar kasar Burkina na gani bara su har sun har noma hatsi da rani ma to komo nan wurin Allah ya albarkaci ni jarar ruwan kasa isasshe to kenan wannan ruwan shine in akwai halin da zamu dabar da za a yi ya zama to ruwan na samun shi isasshe yadda yake ba sai da damuna ba a'a rani ma ana iya noma abubuwa da yawa ko da ke zan ba da alhamdulillah manoman da sun fara ganewa an fara karkata hankali wajen aikin ranin kwarai ma da gaske wuri kana ga inda yake ana aiki da hasken rana da zahinta ana samu ana yin garake wanda yake sai ga tawarkalla kan su logokin wannan kan su masara kan su ransu kan su wata kankana da sauransu duk abubuwa wanda yake zasu amfani suke da amfani wanda ke gasu nan za a noma su kuma ana noma to kina abin da musaura ya zamanto mu sabu ruwa isassu wanda ke zasu damar da ranin shi kansa hatsin da dawak ya zamanto su kansu da ranin su kansu muna iya noma su to in aka haka nan kin Allah yarda za a ga lalle kamar gurin da gwamnati ta sa gaba in Allah yarda an cin mai na menene ne ya zamanto abinci bar zamantowa lalura ga dan Niger hankalinka ya zamanto a sai dai wani abu da za a nema na cigaba da kasa amma in wajen fannin abinci ne an wuce shi tunda koko da ake dama menene don wani taimako da za a zamanto kullun ya zamanto da mutanen mu da hankali ya karkata kullun jira ake a ce an ka taimako kullun jira ake a taimakon wannan ba wani amfani gare shi ba taimakon wannan shine ake koko ya zamanto mu bar neman shi sai dai mu bada tunda ko muna da wurare isassu inda ke zamu noma abinda yake ya wuce mu bada ya wuce mu ci ya wuce mu bada haka su duniya ma in Allah ra abun da aka noma kasan mu suna iya shiga da ra'ikon ubangiji Allah
2: halinka rayuwarka
0: wannan matsala ba ta tsaya ga manoma kadai ba har makiyaya ma sun ji a jikin su saboda rashin ruwan mai yawa ya sa ciyarwar dabbobi ya zama da matsala
4: muhallinka rayuwarka
0: mai sauraro da wannan muka kawo karshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su da sauran abokan aiki da suka taimaka wannan shiri ya zo muku cikin nasara musamman Ibrahim Malam Cello daga Jamhuriyar Niger sai kuma Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri naku Nasir Sani da na shirya da kuma gabatar ke cewa bisalam

0: Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake haduwa da ku a dandalin siyasa. Shirin da ke duba manyan lamuran siyasar Najeriya har ma ya kan tsallaka wasu yankunan nahiyar Afirka. Tushalin siyasa dai yana ci gaba da daukar dimi a Najeriya, la'akari da tunkarar manyan zabukan da za su gudana a farkon shekara mai kamawa ta 2027. Zaben da ake ci gaba da tauka muhawara kansa gami da bayyana ra'ayoyi a tsakanin waɗanda ke da ƙwarin gwiwar zai zama karɓaɓɓe da kuma waɗanda ke cewa da wuya a ga wani sauyi. Watakila wannan batu ne ya sanya hukumar zaɓe amfani da damar wajen shan alwashin baiwa mara ɗakunya. Idan aka bi sannu a hankali, za a ji tsokaci game da martanin ƙwararru, 'yan fafutuka da kuma sauran 'yan Najeriya kan wannan al'amari. Za mu kuma duba hukuncin da kotun ɗaukar ƙara ta yi na yin watsi da buƙatar soke rijistar wasu jam'iyyun adawa a Najeriya, ciki har da ADC. A Kaduna kuwa, gwamnan jihar Obasani ne ya kawo ƙarshen tsarin tikitin takarar Muslim-Muslim da jam'iyyarsa ta APC take kai. Masu sauraro, a wannan makon kuna tare da Nura Ado Suleiman, wanda zan rika wa abokinku Michael Kudusin gabatar da wannan shiri na dandalin siyasa. To, shirin zai fara ne da batun hukumar zaben Najeriya, wadda ta shaida wa 'yan kasar cewa su kwantar da hankalinsu domin za ta jajirce don tabbatar da ganin cewa ƙuri'unsu ba su tafi a banza ba yayin zabukan da ke tafe. Shugaban hukumar zaben Farfesa Josh Amofitan ne ya bayyana haka yayin sanar da kammala aikin rijistar katunan zaɓe da aka yi a ranar 26 ga watan Yulin da ya gabata. To, sai dai ga dukkanin alamu, wannan rarrashi fa bai gamsar da wasu 'yan Najeriyar ba, musamman ma masu fafutukar ganin daidaito ko kuma samar da shugabanci na gari irin su Comrade Bello Basifage.
1: Babu shakka shi wannan shugaban hukumar zaɓe na Najeriya, wato Amofitan, batun yanzu ba an daɗe ana yi masa zargi iri-iri kala-kala. Za ka ga cewa da yawa daga cikin 'yan Najeriya ba Musulmi, ba Kirista, ba ɗan kudu, ba ɗan arewa, ba a taɓa samun shugaban hukumar zaɓe da yake samun Allah wadai da ni muna yatsa daga ɓangarori da dama na ƙasar nan irin wannan mutumin ba. Kuma idan ka tsaya ka kalli bayanan da ya da kyau, za ka ga cewa babban dalilin yin bayanin irin yadda mutane suke nuna masa yatsa da ganin cewa ba mutum bane adali. Wato, magana ta fatan baki a wannan lokacin ba za ta yi tasiri ba. Abin da ya kamata ya kalla ta yi gudanar da adalci a wannan zaben, wanda in bai yi haka ba, ina tabbatar maka sunansa zai ƙara lalacewa a ƙasar nan da kuma wajen ƙasar nan, kuma ya gane hatsarin da yake tattare da murɗe zaɓe wanda yake da abubuwa na cikumur ɗa kamar wannan zaben da za a gudanar na kakar zaɓe na shekara ta 2027.
0: To, a tasa mahangar, masana siyasa kuwa mafita guda suka shawarci shugaban hukumar INEC ɗin ya runguma, wadda Farfesa Kamilu Sanufage na tsangayar koyar da ilimin siyasa a Jami'ar Bayero ya yi ƙarin bayani a kai.
2: Josh Amofitan dai yana ɗaya daga cikin shugabannin hukumar zaɓe wanda jama'a suke takace na ce a kansa. A don haka fitowarsa ya yi irin wannan magana abu ne wanda ya kamata daman ya yi. To, kuma abin da ya fi dacewa shi ne ba wai kawai ya tsaya a maganar ba, ya ga cewa yana ɗaukan matakan a tabbatar da haƙiƙanin wannan magana. Ta haka ne kawai za a iya samun amincewa da shi, kuma idan aikinsa ya tabbatar, to kaga za a yi. Amma dai a yanzu a gaskiya irin wannan mutane da yawa za su ɗauka kawai wato faɗar baka ce, sai idan har sun gani a ƙasa ya ɗauki matakin tabbatar da maganar da yi.
0: To, wani batu da ya daɗe yana tayar da ƙura a siyasar Najeriya shine kwan-gaba-kwan-baya da aka daɗe ana yi dangane da cancantar rijista ko kuma shugabancin wasu jam'iyyun adawa, lamarin da ya kai ga gurfanar wasunsu a gaban kotu domin raba gardama, yayin da a gefe guda wasu daga cikin 'yan adawar ke zargin ɓangaren gwamnati da kunno musu wuta domin yin kwanciyar magirbi a kan damarsu ta shiga takarar zaɓukan da ke tafi a baɗi, baya ga shakar mutuwar da suka ce ana yi musu. To sai dai ana iya cewa bangaren yan adawar a yanzu ya samu numfasawa a Najeriya. Domin a cikin makon da ya kare kotun daukar kara a Abuja ta yi watsi da karar da kungiyar tsaffin yan majalisun dokokin kasar ta shigar waɗanda ke buƙatar a soke rijistar jam'iyyar adawa ta ADC da kuma wasu ƙarin jam'iyyu guda hudu. Wannan sabon hukunci ya soke wanda babbar kotun tarayyar Najeriya ta bayar wanda ya umarci hukumar zabe INEC ta kwace lasisin jam'iyyin. Tun da fara dai jam'iyyar ADC ce ta daukar kara bayan da babbar kotun tarayyar ta yanke hukuncin cewa bata bi dokokin Najeriya ba wajen kafa kanta a matsayin jam'iyya, don haka ta umarci hukumar zabe ta kwace lasisinta. Bayan hukuncin da alkalan kotun uku karkashin mai shari'a Abba Muhammad suka yanke, Abdulrashid Shehu Ubasharada, hadimin dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar ADC, wato tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar, ya bayyana cewa
3: kware da gaske wannan hukunci da kotun daukar kara ta yi a yau hukunci ne wanda muka mutukan maraba da shi, duba da yadda za ga cewa tunda aka yi wannan jami'a ta hadaka ta ADC hankalin wannan gwamnati na APC ya tashi, kuma ake ta amfani da hanyoyi na ganin cewa an rage wannan jami'a karsashi, musamman wajen yin yunkuri da amfani da kotu da shi shugaba Bola Tinubu yake yi ta karkashin kasa da wasu wato makarrabansa, wurin ganin cewa kware da gaske wannan jami'a ta ADC bata yi wani tasiri ko samu irin waɗannan nasarori ya kamata a ce suna wato ta samu ba. Abu ne wanda muke maraba da shi, kuma muke ƙara yabawa irin bangaren shari'a wasu daga cikin waɗannan alƙalai waɗanda suka tsaya da gaskiyarsu wurin tabbatar da ganin cewa wannan demokradiyya ta tsaya da kafarta.
0: Bisa dokokin Najeriya dai, masu korafi na da damar ɗaukar ƙara zuwa kotun koli, damar da lauyan kungiyar tsaffin yan majalisar Najeriya wato Yakubu AH Ruba ya ce har yanzu waɗanda yake karewa suna nazarin rahoton shari'ar kafin ɗaukar mataki na gaba.
4: So da farko dai mun yi kara zuwa kotun tarayya ta Abuja, wanda kotu a ƙarshe ta ce lalle ƙarar mu ta yi daidai, kuma ta ba hukumar zaɓen umarni cewa ta soke lashin ɗin ADC da wasu jama'iyyu guda hudu kuma. To amma saboda su ba su gamsu da hukuncin da kotun kasa ta yi, suka ɗauka ƙara wanda kuma dama tsarin mulki ya ba su wannan damar, suka je kotun ɗauka ƙara ta Abuja, wanda yau an yi hukunci an ce ƙararsu ɗauka ƙararsu ta yi daidai, su a ganin su alƙalan waɗannan cewa kotun kasa ta yi kuskure. Saboda haka mu kuma mun ɗauki bayani a taƙaice na dalilin da suka bayar, kuma mun rubuta waɗanda muke wa aiki, muna jiran umarnin da za su ce mana.
5: Su waye ake yi wa aikin a takaice?
4: Wannan kungiya ce ta tsofaffin yan majalisun Najeriya, wanda ta kunshi sanatoci, yan majalisun tarayya da makamantansu, wanda su ne suka yi dokokin nan, kuma suka ga cewa duk inda aka saba tsarin mulki suna da dama su je kotu don tafasara, kuma abin da ya kai su kotun kenan. Amma dai umarni ne muke jira ga su wanda muke wa aiki, ko mu je kotun sama ko kuma a'a, saboda haka muna jiran umarnin su.
0: To bai ga ADC, sauran jam'iyyun da ake takaddama a gaban kotu kan ingancin rijistar su sun hada da jam'iyyar Accord da Zenith Party da AA da kuma APP. To da haka ne kuma shirin dandalin siyasar zai leka jihar Kaduna a Najeriya, inda gwamna mai ci sanata Ubasani ya zaɓi Jerry Adams a matsayin wanda zai taya shi takarar zaben 2027 a matsayin mataimakinsa, lamarin da ya kawo ƙarshen watannin da aka shafe ana cece kuce kan hasashen wanda gwamnan zai baiwa tikitin, wanda kuma ya kawo ƙarshen tsarin takarar da makusantan gwamnan suka ci gadaye, kamar yadda barista Tahir Umar Tahir, Darakta Janar na ma'aikatar kula da harkokin addinai a jihar Kaduna ya bayyana.
6: A halin hakika tambayanka ta zo akan gaba, kamar yadda kace sai aka ga yunwa gwamna ya tashi daga wancan tsarin inda ya gada na musulun tike da jihar Kaduna, ya yi wannan ne duba da cewa shugabancin nan da yake gudanarwa shugabanci ne da kowa da kowa ke da haƙƙi, kowa da kowa ke da ruwa da tsaki a ciki, ba shugabanci ne na khilafa ba ko kuma shugabanci ne na addini khasa ba shugabanci ne na demokradiya da ya doro akan doran bayan kundin tsarin mulki na kasa so a karkashin wannan shi yasa yaga ya kamata ya dauko mataimakin shi daga wancan bangaren wanda ya san su ma suna da some reasonable number na population na mutane kuma yana kallon wani ne zai dauko wanda zai taya shi su yi wannan aikin su sauke nauyin da Allah ya dora musu ya zabo Jerry Adams domin shi ne shugaban hukumar kula da tara haraji na jihar Kaduna mutum ne gogagge a bangaren tattalin arziki yana da tabbacin cewa zai ba da gudunmawa wajen gudanar da jihar nan kuma zai zama kusan kowa da kowa ya gamsu da me ake yi wajen gudanarwa fatan mu shine Allah ta'ala ya sa sauran jihohin su yi koyi ya wajen ba kowa haƙin shi kamar yadda addini ya karantar
0: to tunda dai bangaren yan adawa a jihar ta Kaduna suka fara kan wannan mataki na gwamnatin nasu ciki kuwa har da Malam Abbas Jiga guda daga cikin ƴaƴan jam'iyyar adawa ta ADC
7: dama mun san cewa wannan musulun da aka ce za a yi ko aka yi ma mun san ƙarya ce ba abin da musulmi zai amfana da shi sakamakon idan ka dora tun daga sama ma da aka yi musulun din menene musulmi ya amfana da shi babu abin da ya shafi aikin haji ko wani abu ko ma me wani masallaci kaga an gina wanda ya shafi wannan musulun sannan kuma muna neman alfarma da gwamnatin Jos da gwamnatin Benue na farko dai Jos akwai musulmai to kaga ya kamata su ma su yi adalci su ji tsoron Allah gwamnati ne ya dauko musulmi mataimaki haka ita ma jihar Benue su ji tsoron Allah su ma su yi kokari su dauko mataimakin su musulmi kamar yanda ake Taraba gwamnati Kirista mataimakin sa musulmi to haka haka ake amma mai girma gwamnati yanda yayi haka yayi daidai kuma abin da nake son ka gane dan jarida ita harkar siyasa abin da ake so ba matsalar addini bane matsalar adalci
0: to koyaya masana siyasa ke kallon wannan lamari Dr. El Harun Muhammad ya bayyana wasu lamura da juyin siyasar ta Kaduna ke bayyanawa
8: zaben Jerry Adams da gwamnatin jihar Kaduna ya fito da abubuwa guda uku na farko ya fito da cewa lallai sabanin da ke tsakaninsa da wanda ya gada Nasiru Rufai sabani ne sosai tunda ya fita daga tsarinsa gaba daya na biyu ya ƙara fito da tasirin addini a siyasa a ƙasa gaba daya akwai tunani da ya tafi akan cewa matan shugaban ƙasa Remi Tinubu tana da tasiri wajen fitowa da shi wannan Jerry Adams din dama kuma takunshi gwamnati ya nuna haka tun zuwan sa karfin sa ya koma wajen kudancin jiha yana tafiya da su na uku ya ƙara fito da yanayi na kalubale cewa yan takarar da suka fito da taimaki musulmi akwai jama'a da suke da tunanin cewa haka ya kamata a yi saboda su yake dalilin jaye a jiha kuma zai iya zama wani kalubale ga shi Ubasani
0: Dr. El Harun Muhammad kenan masanin siyasa a Najeriya to da haka ne kuma za mu je ga ra'ayoyin wasu daga cikin masu bibiyar mu da suka ce suna da ta cewa kan alwashin da hukumar zaben Najeriya INEC ta yi na tabbatar da ganin cewa ƙuri'unsu ba su tafi a banza ba lamarin da ga alama ya sosawa 'yan Najeriya da dama inda yake musu kaikayi
9: wannan kalaman da ya fito ya shafi fadi ne kawai abin ne wanda dama dole zai idan ya kare martaba ofishin sa da kuma shi kankin kansa amma dama ba yarda za a yi shi ya fito ya ce ai in mun zaba za a kwace mana ka gane mulki ne saboda haka abu ne wanda zai fada dan ya kare kanshi an dade ana yin ruwa kasa na shengewa in ji ba wuce saboda haka mu zabe mun daina barami ba za mu ba wani zabe da za mu ba wanda za mu zaba in mun zaba ma ba a ba mun zaba an kwace mun kara zaba an kwace ba da zan fito mai zabe abu ne wanda yana so ya dama ai shi bari fito dama ya nuna cewa zai za kwace mana mun zaba ba amma ba abin da zai iya yaka idan an yi ne kwacewa dama da shi za a daka ya kwace yau saboda haka yana kara martaba ofishin sa ne da kuma kankin kansa
10: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sunana Yusuf Ibrahim Umale daga jihar Kano Nigeria wato wannan zance na Professor Joshua Amofitan shugaban INEC na Najeriya na cewa wato kwariya kowane dan kasa za a kidaya ta ba ta tafi a banza ba wannan haƙi ce ta kowane dan kasa dama ta demokradiya tabbas kuma wannan duk da ya samo asali ne daga matasa ko kuma 'yan Najeriya da suka cewa ba za su yi zabe ba duba da suna ganin ko sun yi zaben ma ba lallai a zaba su wanda suka zaba ba ko kuma su samu abin da suke so ba. To dai amma a matsayinka na dan Najeriya abin da ya kamata ka duba shine haƙƙinka ne ka je ka yi zaɓe. Ba lallai wanda ka zaɓa shi zai ci ba, ba lallai wanda na zaɓa shi zai ci ba, amma dai mun sauke haƙƙinmu na ɗan ƙasa cewa mun fita mun kaɗa ƙuri'a. Saboda goben ƙasar da muke tunanin za ta yi kyau, muddin ba mu tashi mun miƙe mun kaɗa ƙuri'anmu ba, shi ne kaɗai makamin da za mu iya amfani da shi. To wannan shi ne ya kamata ‘yan uwana ‘yan Najeriya, ni a matsayina na ɗan ƙasa ina ba da shawaran a fita a kaɗa ƙuri'a. A fita a yi zaɓe, insha Allah zaɓenmu ba zai tafi a banza ba.
11: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. To mu dai gaskiya ni ma ina ɗaya daga cikin ‘yan Najeriya wanda nake ganin kamar yanzu fita zaɓe a babban ɓata lokaci gaskiya ne, saboda ana zargin shi kansa shugaban hukumar zaɓen da ban can goyon bayan shugaban ƙasa yake, shi yasa ma ya ɗauko shi ya ba shi kuma ƙungiyoyi da dama suna ta ƙorafi a kansa cewar ya ɗauki ɓangare na kamar na addini ko ƙabilanci. So muna ganin kamar idan aka yi zaɓen nan zai fi fifita goyon bayan shugaban ƙasa a kan rago ɗan adawa, sannan shi kan shugaban ƙasar ya mayar da hankali wajen rushe jam'iyyun adawa da ‘yan adawa gaba ɗaya, shi yasa gaba ɗaya an zare wa ‘yan ƙasa karsashi a wajen fita yin zaɓe. Ni kaina ba lallai fita yin zaɓe ba gaskiya, an da aka tafi akan wannan tsarin da aka tau. Ba zan iya fita yin zaɓe ba gaskiya, kai wanda an kwanta in bacci Allah ya ba mu sa'a.
0: To madalla, to yanzu kuma lokaci ya yi da za mu leƙa wasu ƙasashen Afirka don jin wainar da ake toyawa a fagen siyasarsu tare da abokin aiki Nasir Sani.
12: Tunura za mu fara ne da Ghana, inda ministan shari'ar kasar Dominic Ayine ya sanar da matakin gwamnatin John Dramani Mahama na amincewa da shawarar ƙara wa'adin shugabancin kasar ta Ghana daga shekaru 4 zuwa 5. Sai kuma rage yawan shekarun da ake buƙatar mai neman takarar shugabancin ƙasa ya kai daga 40 zuwa 35. Dukkanin waɗannan sauye-sauyen da yi na buƙatar gabatarwa a matsayin daftari a gaban zauren Majalisar Dokokin Ghana domin muhawara a kai nan da watan Oktoba da ke tafe. Bayan amincewa da shi kuma sai a je ga mataki na gaba, wato baiwa al'ummar ƙasar damar kaɗa ƙuri'ar jin ra'ayi wadda ake sa ran zai gudana a shekara mai kamawa ta 2027. Kafin sauyin kundin tsarin mulkin na wa'adin shugaban ƙasa da kuma rage shekarun 'yan takara ya tabbata a Ghana, ana buƙatar fitowar aƙalla kashi 40 cikin 100 na adadin waɗanda suka yi rijistar zaɓe, sannan tilas sai kaso 75 cikin 100 daga cikinsu sun kaɗa ƙuri'ar amincewa da sauye-sauyen. A jamhuriyar Benin kuma, a ranar Alhamis da ta gabata aka rantsar da Majalisar Dattijan Ƙasar tare da ƙaddamar da fara aikinta a yayin bikin da ya gudana a zauren Majalisar Dokoki da ke Porto-Novo, babban birnin ƙasar ta Benin. Ko da yake sanatoci za su riƙa gudanar da zamansu ne a birnin Cotonou. Idan za a iya tunawa dai, a watan Nuwambar bara Majalisar Jamhuriyar Benin ta amince da samar da Majalisar Dattawar Ƙasar mai mambobi 25, waɗanda kuma za su kunshi tsaffin shugabannin ƙasar da kuma wasu da suka taɓa riƙe manyan muƙamai a ƙasar. A baya da yunkurin da ya gudana a ƙarƙashin tsohon shugaban jamhuriyar Benin Patrice Talon, ya sha caccaka daga ɓangaren 'yan adawa musamman jam'iyyar Lai Democrat da ke ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban ƙasar Boni Yayi wanda shi ma ke adawa da shirin. Sai dai daga bisani ya karɓi matsayin ɗan majalisar a sabon zauren dattijan ƙasar ta Benin, matakin da ya ce ya ɗauka ne domin tabbatar da daidaiton tsarin demokuraɗiyyarsu.
0: To an gaida Nasiru Sani. Masu sauraro, na so matuƙa a ce na samu wani saƙo ko da guda ɗaya ne daga Malam Bala, to amma sai ya shaida min ya yi balaguro, abin da ya sa ni tunanin watakila ma ya bi abokin naku ne Michael Kudusin. To da haka, shirin dandalin siyasa na wannan makon ya kawo ƙarshe, sai kuma mako mai zuwa idan mai kowa mai kuma komai ya kai mu. A madadin ranka ta kafatanin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI, Nura Ado Suleiman kewa masu sauraro fatan alkhairi.
5: Kana buƙatar labarai da ɗumi-ɗuminsu da suka cancanta akan wainar da ake toyawa a siyasar Najeriya? To ku sha kurumin ku. domin daga ranar Litinin 3 ga watan Agusta sashin Hausa na Arafai zai fara yi muku jagora ga samun karin bayanin muhimman batutuwan da ke kai kawo a dandalin siyasar Najeriya a takaice za a rika bude wannan taska ce da safiyar ranakun Litinin har zuwa Juma'a ku ci gaba da bibiyar Arafai Hausa ku more
13: Tama da Allah da fatan za ku ci gaba da kasancewa tare da mu bar mu dan lumfasa da wannan dake saman na'ura

daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI bitar dai ko bi da cikin kan labaran duniya kan mi sallama kun yi cewa rundunar sojin Najeriya ta tura sojoji 86 da za su yi aiki karkashin inuwar rundunar zaman samar da zaman lafiya ta ECOWAS a Guinea-Bissau yayin da a jamhuriyar Benin shugaban kasar Romuald Wadayi ya yi wa fursunoni 369 afuwa a Guinea watanni kadan kafin kaddamar da kudin euro hukumar gina gura krisin sanar da shirin sanar cewa za su fifita kudin kasar maimakon eco duka da wannan muka kawo karshen wannan shirin a madadin kowa da kowa tunda Hussaini shi yasa da ku da sunan daukacin ma'aikatan RFI Abdullahi Isa ke cewa sai an shirin ku.

0: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka, rayuwarka. Wadda ke lalubowa game da tattaunawa da masu ruwa da zaki akan lamuran da suka shafi muhalli, waɗanda suka hada da sauyi ko dumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo. Wadda naku Nasiru Sani zan gabatar.
1: Muhallinka, rayuwarka.
0: A wannan makon shirin muhallinka rayuwarka zai mayar da hankali ne kan duba yanayin ayyukan manoman kasar jamhuriyar Nijar a farkon lokacin da suka fara aikin noma. Manoman dai sun fara ne da taka tsantsan saboda tsallatsallar saukar ruwan shukar da suke fuskanta da kuma yadda ake samun dogon lokaci kafin saukar wani ruwan bayan saukar na farko. Abin da ke sanya shukar da suka yi ya mutu a dan wani lokaci.
2: Muhallinka rayuwarka.
0: Kusan dai irin bayanan da masana yanayi suka yi ke tabbata a tafiyar damunar bana, inda suka ce a farkon damunar za a samu fari ko rashin ruwa ko ma dogon lokaci idan an yi ruwan kafin sake wani. Irin wannan yanayi ne ya fara tsorata manoma ganin yadda a wasu sassan kasar shukar ma ta kasa zama, domin an yi ruwan manoma sun riga sun yi shukar har ta fito ta bushe ba ƙara yin wani ruwan ba. Alhaji Lawali Hamma, shugaban kungiyar gayyar manoma ta Damagaram, ya faɗa mana yadda suke fama a bana.
3: Gaskiya abin da ya dan dame mu kenan wannan bayanin da ka kawo. An fara ruwa tun to, amma ruwan duka in ka nura ba na damana bane, duka ruwa ne na ginnariya haka ayinan. To kuma mutane daga an ga ruwan sai a je a shibka, to a shibka da sauransu masu shibka iri kamar su wani hatsi duka yana hutawa, kuma jiwa-jiwa an samu yayyawa duka yana tahiya. To amma a gaskiya ba shi bane matsale. Babban matsale shi ne na yanda ita damanai za ta dimke. Ita ko yanda za ta dimke shi ne a gaskiya sai an yi aiki da iri. Iri wannan na zamani, saboda shi ne yake jimirin shibka wannan da za a yi. Ana ga kamar daga baya aka yi ta, amma kuma sai ka ga ta zo har ta riga yi na harkon ne na. To a bisan shi ne mutane da dama wanda suka gane, yanzu ai ka ga dukkan iri wannan wanda yake na gaugawa, wanda ya zamanto gwamnati ta sa aka yi bincike daga Ikirizat zuwa Inran, to duka gaba ɗaya wanda suka gane da gaugawa duk sun zo duk sun siye shi. Yana can yana hannun su suna jiran lokaci ya yi su shibka. To daga ka shibka kurum a gaskiya a ɗan lokacin zai yi bani, tunda kaga yanzu ka ɗauki muna da kamar hatsi su shakti wanda ya zamanto kwana 65 ya ƙare. In ka ɗauki su wake ɗan hajja wanda yake tun daga kwana 45 ya fara maɗiya ka fara abin nan. To duk irin waɗannan su ne lalle ya yi dacewa a ciki, kuma a bisa wannan ne aka yi wannan hwamai. Kuma ake so lalle kai mutane su gane bisa kan wannan abin nan, da saboda a cikin yankinmu da ake cewa na Sahel, inda ya zamanto akwai sauye-sauyen yanayi, ko da yake duk duniya ana kuka da wannan, amma dai mu ya yi shahonmu, saboda mu muke samun irin wannan harakoki na karamcin ruwa ko na jinkirin ruwa. Na shahi gonakai da dama, surtout wannan bangare na tsakiya. Abin da ya shahi bangaren gusum wannan ba laihi, ko da shekaran jiya wannan hadarin ya yi ruwa an samu abin nan daga tsamiyar iyaka, abin da ya tahi tuka gusum na an samu wannan ke ruwa. Amma abin da ya shahi wannan tsakiye wanda za a iya cewa kamar Izoet Turasan Sankan kenan, daga nan in ka halba ina tsammani hattawa duka duk ba a yi shibka ba, ana jira ne.
4: Mutane hatsinsu a ƙwarya hanzu.
3: Hatsinsu a ƙwarya suna jira abin nan ke. Amma kuma duk da wannan ba a makara ba, saboda in ruwan ya fara na damanai, kuma musamman ka riƙe iri wanda yake mai kyau, to baka za damuwa. Insha Allah damana ta kata ta yi.
2: Muhallinka rayuwarka.
0: Manoman da ke wurare masu tsauri sun ce suna ji a jikinsu a game da wannan shuka da suke yi, inda Abdu Seven ya ce abun fa babu sauki,
5: gaskiya bana sai dai ma Allah godiya saboda alhamdulillah wannan shekara ta bana kwarai ta zo mun da canji wanda ke ba mu zaton shi ba tunda game da shekaru guda biyu suka wuce mun ga canji ne ya zo yanzu gashi Allah da ikon shi ya canza yanayin shi sautu masu wuri mai laka in kai shibka in ta danna kinan kwana nan ba ruwa ba shikenan ba ta yi to sai dai ka saki wata kine gaskiya wannan shi muke fama da shi alhamdulillah dai zama Allah godiya amma gaskiya kwarai bana akwai karancin ruwa sosai sosai fiye da wanda ke zoto gaskiya ne ya sale da mu kwarai sosai amma dai kwarai da mana ta bana mun sale mata kwarai tunda gaskiya kai shibka in aka yi sati ba ruwa ba shikenan ta sautu munan kasamu ta bana kasa ce mai kwari in aka yi ruwa aka yi kwana biyu uku ba yi ba tunda akwai wanda ba ya nuna ba lokacin nan to balle aka ce ruwan farko ne akai kwana daya biyu ku hazati ba ruwa kaga ai ba zancan shi buka kuma sai an saki kun ba kai tani iri ba kai kai kishi uku in ka tani irin ka kishi daya to gaskiya ka kun ciki tunda dole inda za kai noma anan sai ka tani kishi ya kai kishi uku inda ka gani dai wannan nayi shukumi ya kai nawa a gona ta da kai shukumi uku da nayi amma har yanzu kuma sai na saki hanke nan ba tani irin kirki ba kaga abin baiwa irin nan wanda yake yanzu na zamanin na kwarai muna ganin samun sabani gare shi baske in ka bashi dogar da shi kinan gaskiya sai ka taya karshen nan a gani akwai miskila amma irin wannan muka sama na galgajin nan gaskiya iri ne wannan alhamdulillah ya biyan bukata ka san dama ita shi hawatsi shi mai jin wahala amma da dawa da waki su da masu jin wahala in dai zahiya ko ana iska wannan kaidan sai ka saki su ko kasa iri wanda bai da jimi shi wake da dawa gaskiya ba su jimin wala hatsi da mashi mai jimin wala wannan ko kwano yana iya hafi da 40 hatsi ne ba ruwa amma wake da dawa gaskiya sai da ruwa su shi yasa kenan dama yanzu dai munan manoma na jihar da magaran kenan dama nan gaba in dai mutum zai take zai shibka to ya dadin iri ne kirki to da kasan gona ka ba ta ce gujiya ba ta wuce ka ji gutiya gomba ko 20 to in aka zo ka tarin wannan aka zo ka zo aka yi ruwa ka danna ta kasa akai kwana ka bai ruwa kaga shikenan ta lemi yanzu ka gani alhamdulillah yanzu naje gona da marice na to wani hayya mata da wurin nashi ya danna gujiya wallahi Ibrahim gujiya shi ta lemi babban wuri ne ya tada shi ma amma rashin karamcin ruwan wallahi wannan wurin gaskiya sai dai a tsara wannan mutanen to ka san shi manomi bai da hakuri kuma al'amarin ka san Allah ne baka in kai baka ruwa ba baka san abinda Allah zai ba sai ta yi kai ayi ruwan kai shibka kuma ba shi kuna ubangiji mai dokan shi tunda shi ne mai to kaga dole kan gani kuma kaki ka kawkun ciki dole ne ka san dan adam bai da hakuri haka ne kai
1: muhallinka rayuwarka
0: ganin irin halin da manoma ke shiga na asarar iri kafin shukar ta zauna ne yasa kungiyoyin manoma ke fatakar da ƴan uwansu don su fahimcin sauyin yanayin da ke haddasa matsaloli ga manoma da sabanin ruwan damuna. Lawan Adam mamba ne na wata kungiyar manoma a garin Sadakaram ga abin da yake cewa
6: ita damunan ta bana gaskiya musamman arewacin nan na da magaran cikin kominikin da kusa har zuwa yankin tani bakin burji kenan muna huskantar kwarai da muna tamu tana da matsala saboda a yanzu aka ba wanda zai ce ma gashi hawa kaza ce tunda a yanzu aka akwai sauran shibka a yanzu aka yi wani aka yi ruwa akwai wanda za su yi shibka to babban matsalar mu a gare mu yanzu abin da muke gani duka ba nan ba ne ba matsalar saboda shi harkar damuna abu ne na Allah kuma kullum masana suna nuna mana cewa akwai canjin yanayi to dangance da canjin yanayin mu abin da yake ba mu tsoro yanzu ka duka ga kasan magari ya mata mai deja damunar su ta yi nisa in ka dauka nan jikin muryar su ma damunar ta yi nisa me mu yanzu musamman ma cikin tahiyal a cikin kominikin na da kusan ka kasa ta kamar kashi uku kashi biyun wannan sai yanzu ne ma mutane suke shibka kuma ake noma wannan kashi guda shi akwai dan guri kaman nan wajen bridge kaman nan wani dan yanki nan wajen ungwaci da tunda wannan ya tsoho da muna ci amma dan guri ne dan kada to bayan shi kuma wuraren namu kamar hoge ne yau in aka yi shuka in dai ba cikin kwana biyu zuwa uku ba aka samu biko in da take kwana hudu to har yau kawai wannan shuka bata fitowa inda kake so kenan hallo dole sai an sake yi a yanzu haka haka ne ne ke wannan ruwan ne shekaran je wannan shine ma wasu suka sa gida tunda aka sai wancan ba saki wani ruwa ba wanda za a iya sa gujiya kuma a yanzu haka sauran shukar gujiyar akwai ta a yanzu haka
4: to ku kuna daga cikin kungiyoyin manoma wanda kuke shiga maraya kuke shiga cikin me kuke gama me kuke shida ma manoma
6: yawa mu abin da muke shida ma manoma fannoni kamar hudu zuwa biyar ne tunda mi muna jan hankalin su a yanzu cikin tahiyar da ake sai mun komo ga wannan irin na zamani. Menene irin na zamani? Shine akwai hatsi fanni uku ne wanda dai su ne a cikin jihar da magaran aka amince da su lalle da suna yi. Na farko akwai ashkafe, na biyu akwai zatif, na uku akwai shakti. To amma su manoman namu wanda suka yi baiwa ƙarihin ashkafen ne, saboda fi sabilillahi dan wannan me ake ce mishi shakti, in mutum ya baka kai ya shibka ya huto, in ba ya ga ya yi kai ba da kai da shi wallahi ban mai raba ku. Saboda karen shi ba irin na mu manoma na karkara ba ne muke so, shi ƙananan kara yake. To muna nuna musu cewar ga irin da ya kamata a shibka. Bayan shi akwai wake, babban matsalan ma wake ne. Na biyun shi dawa, kuma dawa mota wannan ta maraɗi fi sabilillahi har yanzu mutanenmu na karkara ba su amince mata ba. Sun yi ganiya da wannan mota dai wadda aka sani mota dai ta asali, bayan da babbadiya ta tahi wadda ta biyo bayan babbadiya, ita kaɗai ce wadda mutane suka yi ba ta muhimmanci. To a cikin ta yadda ake kuma a yanzu abin da muke kwatanta musu, dole sai an komo wannan fannin, sai an komo da wannan irin na zamani na gogowa. Tunda iri ne wanda yake da yana da jimurin ishirwa kuma yana da saurin yi. To menene yan matsalar da ake samu tasu su manoman? Yau da an yi ruwa, radda aka yi ruwa na farko, sai ka ce ka ɗauko ashkafe ka shibka. Shi kuma ashkafe da sauran hatsi wannan ba ɗaya ba ne ba, sai ka shibka shi kafin wa'incan su yi shi da ya ja ya yi, wasu tsuntsaye, wasu mutane, duka bisan shi ne za a yi can. Amma duk da haka nan dangance da yanayin canjin yanayin, dole muke jan hankalinsu kenan ga yanda ya kamata su yi. Kuma shukar muna jan hankalinsu yau taki ba sai ka gama gonarka ba, ka baza ka gama gonarka, a'a, kowane hatsi, kowane abun ga kamai ganaka wanda ake ce mishi microdose, dan takinka.

0: tambayar ka wani irin hatsi ne, in dai kurin sai ka ga mutum ya je shago, in dai hatsi ya ga ba na Najeriya bane bakin nan, kawai in ma wanne ne kashi zai shuka, sai dai in ya huto kuma ya ganin bayan da yake san shi bane. Amma kullun jin hankalin da muke musu kenan, ya kamata a san lokacin shuka. Kuma mafi yawa abin da muka yi matsawa kawai da muna da ta ɗan jinkirta kurin kowa binne yake, shi kuma binne ba kowanne bane ba ake cimma guri yake kaiwa yanda ake so. Kenan ya kai binne ka ɓata irinka, an yi ruwa bai isa ba shuka, hatsi ya fara tsunkowa, kenan ya lalace. Dan abun da ka rage har yau ka dawo ka kai ka shuka shi, halo ruwan bai isa ba, halo ya lalace. Kenan yanzu cikin ta yadda ake kawai, kowa kawai irin da mutum ya ga dama kawai shi ne ke shuka. Amma duk da haka nan muna jin hankalinsu, tun daga iri nan gashi nan a kai ma yana nan, gashi nan kuma sauran ƙungiyoyi masu zaman kansu ma sun ware irin wanda lalle shi ne mafi sauƙi a cikin tahiyar. Amma sai ka ji mutum yana ce ma ya kashe kuɗi da yawa, shi kuma iri bai da tsada. Bismillah.
1: Muhallinka rayuwarka.
2: Sai dai ba duka aka zama ɗaya ba, a yayin da waɗansu manoman ke jaje, wasu kuma handala suke yi, irin su Jazuli na Madina da ya ce sun daɗe ba su samu damuna kamar ta yanzu ba, domin wannan damunan ta musu kyau a wajensu.
3: To gaskiya mu ma ɓangaren namu akwai hori, to amman da yake mu ɓangaren mu kamar kyasa ne wanda ake caji gawa ne, wurin rere ne. To mu ban fuskanci matsalar mutuwan a mutuwar amfani ba. Mu wannan ɗan ɗagawar da aka yi mu a wajenmu, gaskiya alhamdulillahi, mu yanzu a wajenmu in ka je da ikon Allah, musamman ma wannan ruwan da aka yi, to mu nan da kwana goma kawai mu mai za mu kama. Amma wannan ruwan kaɗan-kaɗan mu bai zama mana matsala. Mu wajenmu lahiya lau ne, mutum da dama mu rere ne, ba yawan san ba san yawan ruwa muke ba a wajejen namu. Gaskiya mu dai kamun damana dai a nan yankinmu, ni a shekara goma ban gaba kyan kamun damana irin na bana a wajenmu. Hatsi da dawa da wake, kawai gujiya ce ke da kwai matsala. Ita ma lokacin ana wannan ruwan kaɗan-kaɗan mutane suka yi ta sata, to in ka sa kwano goma sai kwano biyar ya huta, kwano biyar ya limi, kawai gujiya ce muke da 'yan matsala kaɗan wajen fitarta. Ita kaɗai ce ba ta yi kyan huta ba. A wajenmu yanzu in ka je kowa ya yi noma cikin kwancin hankali, ba ciyawa ba komi lokacin da aka kare, ba lema lokacin da aka yi noma. Kowa dai ya kare noman shi cikin kwancin hankali, mafi yawan mutane yanzu sun kare noma. Waɗanda ba su kare ba gaskiya 'yan kaɗan ne, ba su da yawa. Wasu sun kare to noma kawai, jira aiki cikin ikon Allah nan da kwana goma zuwa sati biyu kawai a koma maimai.
4: Muhallinka rayuwarka.
2: To koyaya masana noma ke kallon wannan lamarin na bana? Lawali Bukar injiniya ne a fannin noma, ya mana ƙarin bayani.
5: Lalle noman namu ne shi kanshi sai mun sa mai huska. Kamar kin da gwamnati take da kuma ƙoƙarin da gwamnati take yi, yanan duka na a jawo hankalin manoma ne. A komo bisa kan noma ba da rani kadai bai zaman, ba da damuna kadai bai zaman, to har rani ma ana yi. Kun gani in kalle kamar ƙasar Burkina, na gani bara su har sun har noma hatsi da rani ma. To komo nan wurin Allah ya albarkaci ne jar ruwan ƙasa isasshe. To kenan wannan ruwan shine in akwai halin da zamu a dabar da za a yi zaman turo na ana samun shi isasshe, yadda yake ba sai da damuna ba, a'a rani ma ana iya noma abubuwa da yawa. Ko da ke zan ba da alhamdulillahi manoman da sun fara ganewa, an fara karkata hankali wajen aiki ranar kwarai ma da gaske. Wuri-wuri kana ga inda yake ana aiki da hasken rana da zahinta, ana samu ana yin garake wanda yake sai ka ga tabarakallah kansu logokin wannan, kansu masara, kansu rinsu, kansu wata kankana da sauransu, duk abubuwa wanda yake za su amfani suke da amfani wanda ke gasu nan za a noma su, kuma ana noma. To kenan abin da masara ya zamanto mu samu ruwa isassu wanda ke samu dama da ranin, shi kansa hatsin da dawak ya zamanto su kansu da ranin, su kansu muna iya noma su. To in aka haka ninkin Allah yarda, za a ga lalle kama gurin da gwamnati ta sa gaba, in Allah da an ci mai na menene ne ya zamanto abinci bar zamantowa lalura a gaɗan Niger. Hankalinka ya zamanto a sai dai wani abu da za a nema na cigaba da ƙasa, amma in wajen fannin abinci ne an wuce shi. Tunda koko da ake dama menene wani taimako da za a zamanto kullun ya zamanto da mutanen mu da hankali ya karkata kullun jira ake a ce an ka taimako kullun jira a

0: Masauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake haduwa da ku a dandalin siyasa. Shirin da ke duba manyan lamuran siyasar Najeriya har ma ya kan tsallaka wasu yankunan nahiyar Afirka. Tushalin siyasa dai yana ci gaba da daukar dumi a Najeriya, la'akari da tunkarar manyan zabukan da za su gudana a farkon shekara mai kamawa ta 2027. Zaben da ake ci gaba da tauka muhawara kansa gami da bayyana ra'ayoyi a tsakanin waɗanda ke da ƙwarin gwiwar zai zama karɓaɓɓe da kuma waɗanda ke cewa da wuya a ga wani sauyi. Wataƙila wannan batu ne ya sanya hukumar zaɓe amfani da damar wajen shan alwashin baiwa mara ɗakunya. Idan aka bi sannu a hankali, za a ji tsokaci game da martanin ƙwararru, 'yan fafutuka da kuma sauran 'yan Najeriya kan wannan al'amari. Za mu kuma duba hukuncin da kotun ɗaukar ƙara ta yi na yin watsi da buƙatar soke rijistar wasu jam'iyyun adawa a Najeriya, ciki har da ADC. A Kaduna kuwa, gwamnan jihar Obasani ne ya kawo ƙarshen tsarin tikitin takarar Muslim-Muslim da jam'iyyarsa ta APC take kai. Masu sauraro, a wannan makon kuna tare da Nura Ado Suleiman, wanda zan rikawa abokinku Michael Kudusin gabatar da wannan shiri na dandalin siyasa. To shirin zai fara ne da batun hukumar zaben Najeriya, wadda ta shaidawa 'yan kasar cewa su kwantar da hankalinsu domin za ta jajirce don tabbatar da ganin cewa ƙuri'unsu ba su tafi a banza ba yayin zabukan da ke tafe. Shugaban hukumar zaben Farfesa Josh Amofitan ne ya bayyana haka yayin sanar da kammala aikin rijistar katunan zaɓe da aka yi a ranar 26 ga watan Yulin da ya gabata. To sai dai ga dukkanin alamu, wannan rarrashi fa bai gamsar da wasu 'yan Najeriya ba, musamman ma masu fafutukar ganin daidaito ko kuma samar da shugabanci na gari irin su Comrade Bello Basi Fage.
1: Babu shakka shi wannan shugaban hukumar zaɓe na Najeriya, wato Amofitan, batun yanzu ba an daɗe ana yi masa zargi iri-iri kala-kala. Za ka ga cewa da yawa daga cikin 'yan Najeriya ba Musulmi, ba Kirista, ba ɗan Kudu, ba ɗan Arewa, ba a taɓa samun shugaban hukumar zaɓe da yake samun Allah wadai da nimuna yatsa daga ɓangarori da dama na ƙasar nan irin wannan mutumin ba. Kuma idan ka tsaya ka kalli bayanan da ya da kyau, za ka ga cewa babban dalilin yin bayanin irin yadda mutane suke nuna masa yatsa da ganin cewa ba mutum ba ne adali. Wato magana ta fatar baki a wannan lokacin ba za ta yi tasiri ba. Abin da ya kamata ya kalla ya gudanar da adalci a wannan zaben, wanda in bai yi haka ba, ina tabbatar maka sunansa zai ƙara lalacewa a ƙasar nan da kuma wajen ƙasar nan, kuma ya gane hatsarin da yake tattare da murɗe zaɓe wanda yake da abubuwa na cikumbur ɗa kamar wannan zaben da za a gudanar na kakar zaɓe na shekara ta 2027.
0: To a tasa mahangar, masana siyasa kuwa mafita guda suka shawarci shugaban hukumar INEC ɗin ya runguma, wadda Farfesa Kamilu Sani Fage na tsangayar koyar da ilimin siyasa a Jami'ar Bayero ya yi ƙarin bayani a kai.
2: Josh Amofitan dai yana ɗaya daga cikin shugabannin hukumar zaɓe wanda jama'a suke takace na ce a kansa. A don haka fitowarsa ya yi irin wannan magana abu ne wanda ya kamata daman ya yi. To kuma abin da ya fi dacewa shi ne ba wai kawai ya tsaya a maganar ba, a ga cewa yana ɗaukan matakan a tabbatar da haƙiƙanin wannan magana. Ta haka ne kawai za a iya samun amincewa da shi, kuma idan aikinsa ya tabbatar to kaga za a yi. Amma dai a yanzu a gaskiya irin wannan mutane da yawa za su ɗauka kawai wato faɗar baka ce, sai idan har sun gani a ƙasa ya ɗauki matakin tabbatar da maganar da yi.
0: To wani batu da ya daɗe yana tayar da ƙura a siyasar Najeriya shine kwan-gaba-kwan-baya da aka daɗe ana yi dangane da cancantar rijista ko kuma shugabancin wasu jam'iyyun adawa, lamarin da ya kai ga gurfanar wasunsu a gaban kotu domin raba gardama, yayin da a gefe guda wasu daga cikin 'yan adawar ke zargin ɓangaren gwamnati da kunno musu wuta domin yin kwanciyar magirbi a kan damarsu ta shiga takarar zaɓukan da ke tafi a baɗi, baya ga shaƙar mutuwar da suka ce ana yi musu. To sai dai ana iya cewa bangaren yan adawar a yanzu ya samu numfasawa a Najeriya. Domin a cikin makon da ya kare kotun daukar kara a Abuja ta yi watsi da karar da kungiyar tsaffin yan majalisun dokokin kasar ta shigar waɗanda ke buƙatar a soke rijistar jam'iyyar adawa ta ADC da kuma wasu ƙarin jam'iyyu guda hudu. Wannan sabon hukunci ya soke wanda babbar kotun tarayyar Najeriya ta bayar wanda ya umarci hukumar zabe INEC ta kwace lasisin jam'iyyin. Tun da fara dai jam'iyyar ADC ce ta daukar kara bayan da babbar kotun tarayyar ta yanke hukuncin cewa bata bi dokokin Najeriya ba wajen kafa kanta a matsayin jam'iyya, don haka ta umarci hukumar zabe ta kwace lasisinta. Bayan hukuncin da alkalan kotun uku karkashin mai shari'a Abba Muhammad suka yanke, Abdulrashid Shehu Ubasharada, hadimin dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar ADC, wato tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar, ya bayyana cewa
3: kware da gaske wannan hukunci da kotun dauka kara ta yi a yau hukunci ne wanda muka mutukan maraba da shi, duba da yadda za ga cewa tunda aka yi wannan jami'a ta hadaka ta ADC hankalin wannan gwamnati na APC ya tashi, kuma ake ta amfani da hanyoyi na ganin cewa an rage wannan jami'a karsashi, musamman wajen yin yunkuri da amfani da kotu da shi shugaba Bola Tinubu yake yi ta karkashin kasa da wasu wato makarrabansa, wurin ganin cewa kware da gaske wannan jami'a ta ADC bata yi wani tasiri ko samu irin waɗannan nasarori ya kamata a ce suna wato ta samu ba. Abu ne wanda muke maraba da shi, kuma muke ƙara yabawa irin bangaren shari'a wasu daga cikin waɗannan alƙalai waɗanda suka tsaya da gaskiyar su wurin tabbatar da ganin cewa wannan demokradiyya ta tsaya da kafarta.
0: Bisa dokokin Najeriya dai, masu korafi na da damar ɗaukar ƙara zuwa kotun koli, damar da lauyan kungiyar tsaffin yan majalisar Najeriya wato Yakubu AH Ruba ya ce har yanzu waɗanda yake karewa suna nazarin rahoton shari'ar kafin ɗaukar mataki na gaba.
4: So da farko dai mun yi kara zuwa kotun tarayya ta Abuja, wanda kotu a ƙarshe ta ce lalle karar mu ta yi daidai, kuma ta ba hukumar zaɓen umarni cewa ta soke lasin ɗin ADC da wasu jama'iyyu guda hudu kuma. To amma saboda su ba su gamsu da hukuncin da kotun kasa ta yi ba, suka ɗauka ƙara wanda kuma dama tsarin mulki ya ba su wannan damar, suka je kotun ɗauka ƙara ta Abuja, wanda yau an yi hukunci an ce ƙararsu ɗauka ƙararsu ta yi daidai, su a ganin su alƙalan waɗannan cewa kotun kasa ta yi kuskure. Saboda haka mu kuma mun ɗauki bayani a taƙaice na dalilin da suka bayar, kuma mun rubuta waɗanda muke wa aiki, muna jiran umarnin da za su ce mana.
5: Suwaye ake yi wa aikin a takaice?
4: Wannan kungiya ce ta tsofaffin yan majalisun Najeriya, wanda ta kunshi sanatoci, yan majalisun tarayya da makamantansu, wanda su ne suka yi dokokin nan, kuma suka ga cewa duk inda aka saba tsarin mulki suna da dama su je kotu don tafasara, kuma abin da ya kai su kotun kenan. Amma dai umarni ne muke jira ga su wanda muke wa aiki, ko mu je kotun sama ko kuma a'a, saboda haka muna jiran umarnin su.
0: To bai ga ADC, sauran jam'iyyun da ake takaddama a gaban kotu kan ingancin rijistar su sun hada da jam'iyyar Accord da Zenith Party da AA da kuma APP. To da haka ne kuma shirin dandalin siyasar zai leka jihar Kaduna a Najeriya, inda gwamna mai ci Sanata Ubasani ya zaɓi Jerry Adams a matsayin wanda zai taya shi takarar zaben 2027 a matsayin mataimakinsa, lamarin da ya kawo ƙarshen watannin da aka shafe ana cece kuce kan hasashen wanda gwamnan zai baiwa tikitin, wanda kuma ya kawo ƙarshen tsarin takarar da makusantan gwamnan suka ci gada ya yi, kamar yadda barista Tahir Umar Tahir, Director General na ma'aikatar kula da harkokin addinai a jihar Kaduna, ya bayyana.
6: Ana hakika tambayanka ta zo akan gaba, kamar yadda kace sai aka ga yunwa gwamna ya tashi daga wancan tsarin inda ya gada na musulmi tiket a jihar Kaduna, ya yi wannan ne duba da cewa shugabancin nan da yake gudanarwa shugabanci ne da kowa da kowa ke da haƙƙi, kowa da kowa ke da ruwa da tsaki a ciki, ba shugabanci ne na khilafa ba ko kuma shugabanci ne na addini khasa ba shugabanci ne na demokradiya da ya doro akan doran bayan kunnin tsarin mulki na kasa so a karkashin wannan shi yasa yaga ya kamata ya dauko mataimakin shi daga wancan bangaren wanda ya san su ma suna da some reasonable number na population na mutane kuma yana kallon wani ne zai dauko wanda zai taya shi su yi wannan aikin su sauke nauyin da Allah ya dora musu ya zabo Jerry Adams domin shi ne shugaban hukumar kula da tara haraji na jihar Kaduna mutum ne gogagge a bangaren tattalin arziki yana da tabbacin cewa zai bada gudunmawa wajen gudanar da jihar nan kuma zai zama kusan kowa da kowa ya gamsu da me ake yi wajen gudanarwa fatan mu shine Allah ta'ala ya sa sauran jihohin su yi koyi wajen ba kowa haƙƙin shi kamar yadda addini ya karantar
0: to tuni dai bangaren yan adawa a jihar ta Kaduna suka fara kan wannan mataki na gwamnatin nasu ciki kuwa har da Malam Abbas Jiga guda daga cikin ƴaƴan jam'iyyar adawa ta ADC
7: dama mun san cewa wannan musulun da aka ce za a yi ko aka yi ma mun san ƙarya ce ba abun da musulmi zai amfana da shi sakamakon idan ka dora tun daga sama ma da aka yi musulun din menene musulmi ya amfana da shi babu abin da ya shafi aikin haji ko wani abu ko ma me wani masallaci kaga an gina wanda ya shafi wannan musulun sannan kuma muna neman alfarma da gwamnatin Jos da gwamnatin Benue na farko dai Jos akwai musulmai to kaga ya kamata su ma su yi adalci su ji tsoron Allah gwamnati ne ya dauko musulmi mataimaki haka ita ma jihar Benue su ji tsoron Allah su ma su yi kokari su dauko mataimakin su musulmi kamar yanda ake Taraba gwamnati Kirista mataimakin sa musulmi to haka haka ake amma mai girma gwamnati yanda yayi haka ya daidai kuma abin da nake son ga gari dan jarida ita harkar siyasa abin da ake su ba matsalar addini bane matsalar adalci
0: to koyaya masana siyasa ke kallon wannan lamari Dr. El Harun Muhammad ya bayyana wasu lamura da juyin siyasar ta Kaduna ke bayyanawa
8: zaben Jerry Adams da gwamnatin jihar Kaduna ya fito da abubuwa guda uku na farko ya fito da cewa lai sabanin da ke tsakaninsa da wanda ya gada Nasiru Rufai sabani ne sosai tunda ya fita daga tsarinsa gaba daya na biyu ya ƙara fito da tasirin addini a siyasa a ƙasa gaba daya akwai tunani da ya tafi akan cewa matan shugaban ƙasa Remi Tinubu tana da tasiri wajen fitowa da shi wannan Jerry Adams din dama kuma takunshi gwamnati ya nuna haka tun zuwan sa karfin sa ya koma wajen kudancin jiha yana tafiya da su na uku ya ƙara fito da yanayi na kalubale cewa yan takarar da suka fito da taimaki musulmi akwai jama'a da suke da tunanin cewa haka ya kamata a yi saboda su yake da rurin jaye a jiha kuma zai iya zama wani kalubale ga shi Ubasani
0: Dr. El Harun Muhammad kenan masanin siyasa a Najeriya to da haka ne kuma za mu je ga ra'ayoyin wasu daga cikin masu bibiyar mu da suka ce suna da ta cewa kan alwashin da hukumar zaben Najeriya INEC ta yi na tabbatar da ganin cewa ƙuri'unsu ba su tafi a banza ba lamarin da ga alama ya sosawa 'yan Najeriya da dama inda yake musu kaikayi
9: wannan kalaman da ya fito ya shafi fadi ne kawai abin ne wanda dama dole zai idan ya kare martaba ofishin sa da kuma shikancin kansa amma dama bayar da za a yi shi ya fito ya ce ai in mun zaba za a kwace mana ka gane miliki nufi saboda haka abu ne wanda zai fada dana kare kanshi an dade ana yin ruwa kasa na shan giwa in ji ba wuce saboda haka mu zabe mun daina barami ba wani zabe da zamu ba wanda zamu zaba in mun zaba ma ba a ba mu mun zaba an kwace mun kara zaba an kwace bayar da zan fito mai zabe abu ne wanda yana so ya dama ai shi bari fito dama ya nuna cewa zai za a kwace mana in mun zaba ba amma ba abin da zai iya yaka idan an yi ne kwacewa dama da shi za a haɗa kai a kwace saboda haka yana kare martaba ofishin sa ne da kuma kankin kansa
10: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sunana Yusuf Ibrahim Umale daga jihar Kano Najeriya wato wannan zance na Professor Joshua Amofitan shugaban INEC na Najeriya na cewa wato kwariya kowane dan kasa za a kidaya ta ba ta tafi a banza ba wannan haƙƙi ce ta kowane dan kasa dama ta demokradiya tabbas kuma wannan duk da ya samo asali ne daga matasa ko kuma 'yan Najeriya da suka cewa ba za su yi zabe ba duba da suna ganin ko sun yi zaben ma ba lallai a zaba su wanda suka zaba ba ko kuma su samu abin da suke so ba. To dai amma a matsayinka na dan Najeriya abin da ya kamata ka duba shine haƙƙinka ne ka je ka yi zaɓe. Ba lallai wanda ka zaɓa shi zai ci ba, ba lallai wanda na zaɓa shi zai ci ba, amma dai mun sauke haƙƙinmu na ɗan ƙasa cewa mun fita mun kaɗa ƙuri'a. Saboda goben ƙasar da muke tunanin za ta yi kyau, muddin ba mu tashi mun miƙe mun kaɗa ƙuri'anmu ba, shi ne kaɗai makamin da za mu iya amfani da shi. To wannan shi ne ya kamata ‘yan uwana ‘yan Najeriya, ni a matsayina na ɗan ƙasa ina ba da shawaran a fita a kaɗa ƙuri'a. A fita a yi zaɓe, insha Allah zaɓenmu ba zai tafi a banza ba.
11: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Eh to mu dai gaskiya ni ma ina ɗaya daga cikin ‘yan Najeriya wanda nake ganin kamar yanzu fita zaɓe a babban ɓata lokaci gaskiya yau, saboda ana zargin shi kansa shugaban hukumar zaɓen daban goyon bayan shugaban ƙasa yake, shi yasa ma ya ɗauko shi ya ba shi kuma ƙungiyoyi dama suna ta ƙorafi a kansa cewar ya ɗauki ɓangare na kamar na addini ko ƙabilanci. So muna ganin kamar idan aka yi zaɓen nan zai fi fifita goyon bayan shugaban ƙasa a kan rago ɗan adawa. Sannan shi kan shugaban ƙasar ya mayar da hankali wajen rusa jam'iyyun adawa da ‘yan adawa gaba ɗaya, shi yasa gaba ɗaya an zare wa ‘yan ƙasa karsashi a wajen fita yin zaɓe. Ni kaina ba lallai fita yin zaɓe ba gaskiya, an da za a tafi akan wannan tsarin da aka tawo. Ba zan iya fita yin zaɓe ba gaskiya, ka ga gwandan kwanta in bacci, Allah ya ba mu sa'a.
0: To madalla, to a yanzu kuma lokaci ya yi da za mu leƙa wasu ƙasashen Afirka don jin wainar da ake toyawa a fagen siyasarsu tare da abokin aiki Nasir Sani.
12: Tunura za mu fara ne da Ghana, inda ministan shari'ar kasar Dominic Ayine ya sanar da matakin gwamnatin John Dramani Mahama na amincewa da shawarar ƙara wa'adin shugabancin kasar ta Ghana daga shekaru 4 zuwa 5. Sai kuma rage yawan shekarun da ake buƙatar mai neman takarar shugabancin ƙasa ya kai daga 40 zuwa 35. Dukkanin waɗannan sauye-sauyen dai na buƙatar gabatarwa a matsayin daftari a gaban zauren Majalisar Dokokin Ghana domin muhawara a kai nan da watan Oktoba da ke tafe. Bayan amincewa da shi kuma sai a je ga mataki na gaba, wato baiwa al'ummar ƙasar damar kaɗa ƙuri'ar jin ra'ayi wanda ake sa ran zai gudana a shekara mai kamawa ta 2027. Kafin sauyin kundin tsarin mulkin na wa'adin shugaban ƙasa da kuma rage shekarun 'yan takara ya tabbata a Ghana, ana buƙatar fitowar aƙalla kashi 40 cikin 100 na adadin waɗanda suka yi rijistar zaɓe. Sannan tilas sai kaso 75 cikin 100 daga cikinsu sun kaɗa ƙuri'ar amincewa da sauye-sauyen. A jamhuriyar Benin kuma, a ranar Alhamis da ta gabata aka rantsar da Majalisar Dattijan Ƙasar tare da ƙaddamar da fara aikinta a yayin bikin da ya gudana a zauren Majalisar Dokoki da ke Porto-Novo, babban birnin ƙasar ta Benin. Ko da yake sanatoci za su riƙa gudanar da zamansu ne a birnin Cotonou. Idan za a iya tunawa dai, a watan Nuwambar bara Majalisar Jamhuriyar Benin ta amince da samar da Majalisar Dattawar Ƙasar mai mambobi 25, waɗanda kuma za su kunshi tsaffin shugabannin ƙasar da kuma wasu da suka taɓa riƙe manyan muƙamai a ƙasar. A baya da yunƙurin da ya gudana a ƙarƙashin tsohon shugaban jamhuriyar Benin Patrice Talon, ya sha caccaka daga ɓangaren 'yan adawa musamman jam'iyyar Lay Democrat da ke ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban ƙasar Boni Yayi wanda shi ma ke adawa da shirin. Sai dai daga bisani ya karɓi matsayin ɗan majalisar a sabon zauren dattijan ƙasar ta Benin, matakin da ya ce ya ɗauka ne domin tabbatar da daidaiton tsarin demokuraɗiyyarsu.
0: To an gaida Nasiru Sani. Masu sauraro, na so matuƙa a ce na samu wani saƙo ko da guda ɗaya ne daga Malam Bala, to amma sai ya shaida min ya yi balaguro. Abin da ya sa ni tunanin watakila ma ya bi abokin naku ne Michael Kudusin. To da haka, shirin dandalin siyasa na wannan makon ya kawo ƙarshe. Sai kuma mako mai zuwa, idan mai kowa mai kuma komai ya kai mu. A madadin ranka ta kafatanin ma'aikatan sashin Hausa na Radio France International RFI, Nura Ado Suleiman ke wa masu sauraro fatan alkhairi.
5: Kana buƙatar labarai da ɗumi-ɗuminsu da suka cancanta akan wainar da ake toyawa a siyasar Najeriya? To ku sha kurumin ku. domin daga ranar Litinin 3 ga watan Agusta sashin Hausa na Arafai zai fara yi muku jagora ga samun karin bayanin muhimman batutuwan da ke kai kawo a dandalin siyasar Najeriya a takaice za a rika bude wannan taska ce da safiyar ranakun Litinin har zuwa Juma'a ku ci gaba da bibiyar Arafai Hausa kumore
13: Ta madalla da fatan za ku ci gaba da kasancewa tare da mu bar mu dan lumfasa da wannan dake saman na'ura.

0: daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI bitar dai ko bi daga cikin kan labaran duniya kan mi sallama kun yi cewa rundunar sojojin Najeriya ta tura sojoji 86 da za su yi aiki karkashin inuwar rundunar zaman samar da zaman lafiya ta ECOWAS a Guinea Bissau yayin da jamhuriyar Benin shugaban kasar Romuald Wadayi ya yi wa fursunoni 369 afuwa a Guinea watanni kadan kafin kaddamar da kudin euro hukumomin Guinea Conakry sun sanar da shirin sanar cewa za su fifita kudin kasar maimakon ECO duka da wannan muka kawo karshen wannan shirin a madadin kowa da kowa Tunde Useni shi yasa dan da ku da sunan daukacin ma'aikatan RFI Abdullahi Isa ke cewa sai an shi manku tara na dare agogon Najeriya Niger kamar Chadi wanda yazo daidai kenan da karfe 8 agogon TV da na gane sashen Hausa na Radio France International RFI Hausa kalalibu akan mitoci 22
1: Abdullahi Isa
0: jama'a barkamu da saki saduwa ga muhimman kanan labaran duniya na wannan dare Najeriya ta aika da sojoji 86 da za su yi aiki karkashin inuwar rundunar samar da zaman lafiya ta ECOWAS kenan a Guinea Bissau Shugaban Jamhuriyar Benin Romuald Wadayi ya yi wa fursunoni 369 afuwa yayin da a yau Lahadi Iran ta ce tana dab da cimma yarjejeniya da Oman kan wata sabuwar hanya ta cikin mashigin Hormuz. To ga labarin yadda muka sami su musamman tare da Najeriya inda rundunar sojan kasar ta sanar da tura sojoji 86 da za su yi aiki karkashin inuwar rundunar samar da zaman lafiya ta ECOWAS a kasar Guinea Bissau wanda hakan ke kara karfafa alakar Najeriya da sauran kasashen yankin karkashin hukumar ta ECOWAS a batutuwan da suka jibace zaman lafiya da tsaro a yankin a cikin sanarwa da ta fitar a shafukan sada zumunta a jiya Asabar rundunar ta ce jirgin da ke dauke da waɗannan sojoji ya tashi ne daga filin jirgin sama na Nnamdi Azikiwe da ke Abuja kafin ya sauka a Guinea Bissau inda kuma aka isar da sojojin zuwa rundunar ta ECOWAS da ke kasar ta Guinea Bissau wannan dai ba shine karo na farko da Najeriya ke taka rawa a zantukan da suka shafi zaman lafiya da tsaro ko a watannin da suka gabata sojojin Najeriya sun taimaka wajen dakile juyin mulki a jamhuriyar Benin shugaban jamhuriyar ta Benin Romuald Wadayi kwana ɗaya da yiwa wannan adawa afuwa yan lokuta da kawo karshen bikin zagayowar cika shekaru 66 da samun yancin kai a yau Lahadi fadar shugaban kasar a wata sanarwa da aka mika mani ba labarai na bayyana cewa shugaban yayi wa fursunoni 369 afuwa tare da bayyana cewa hakan ba zai hana su sauke nauyi da ke wuyansu ba wato tara ko kuma mayar wa hukuma kadarori da kotu ta kwace kamar yadda aka zartar su a zaman shari'ar watanni kadan kafin kaddamar da kudin ECO na kasashen yammacin Afirka karkashin inuwar ECOWAS kenan yanzu haka kasar Guinea Conakry ta sanar da matsayinta na cewa amma a maimakon amfani da kudin na ECO za ta kwamace fifita kudin ta sanarwa daga hukumar na kasar ya haifar da muhawara inda wasu ke ganin cewa rashin mika wuya ga wannan sabon tsari na kudin ECO zai iya kawo koma baya ga tsarin da aka jima ana fatan ganin ya wanzu a yammacin Afirka hukumar na Guinea na kokarin kare manufar su wacce ta shafi kare darajar kudin kasar a wani lokaci da tattalin arzikinta ya soma farfadowa
1: RFI
0: A kasar Kenya wani bincike daga hukumar kare gandun daji da jami'an tsaro ya gano cewa an yi amfani da guba da ke da nasaba da sinadarin cyanure wajen wanda ya sanadin mutuwar giwaye kusan 15 a wani daji da ke a matsayin wani wurin shakatawa hukumar kare gandun daji ta kasar ta kaddamar da bincike biyo bayan mutuwar waɗannan giwaye guda 15 tsakanin ranar 24 ga watan Yuni zuwa 24 ga watan Yuli a dajin Amboseli da ke kudancin kasar ta Kenya da kuma iyaka da Tanzania inda ake da akasarin makiyaya da manoma wasu daga cikin rahotannin farko daga masu bincike na da nuni cewa giwayen sun ci tumatiri ne mai dauke da magunguna na kashe kwari a Afrika zazzabin cizon sauro cuta ce da ke kashe dubban mutane kowace shekara wani sabon bincike ya nuna cewa zazzabin cizon sauro yana yaduwa a fadin nahiyar saboda sauyin yanayi kuma nan da shekara ta 2100 kamuwa da cutar na iya raguwa a yammaci da tsakiyar Afirka amma ta kara ta'azzara a kudancin Afirka musamman ma Afirka ta kudu kasar da aka samu raguwar waɗanda ke kamuwa da cutar yanzu haka kudancin Afirka yanki mai sanyi zai iya zama babban wuri da cutar zazzabin cizon sauro ke yaduwa kamar yadda bincike ya tabbatar wanda aka wallafa a mujallar Nature A yau Lahadi, Iran ta ce tana gab da cimma yarjejeniya da Oman kan wata sabuwar hanya ta cikin mashigin Hormuz, sa'o'i bayan da Amurka ta sanar da dakatar da kaiwa Iran hari da nufin cimma sabuwar yarjejeniya ta fuskar diplomasiya. A jiya Asabar, shugaban Amurka Donald Trump ya ce kasarsa da Isra'ila sun amince su dakatar da sabbin hare-hare da za su kaiwa Iran, yana mai cewa yankin ana dab da kama hanyar cimma yarjejeniya. Iran da Amurka sun fada yaki ta ranar 28 ga watan Fabrairu, lokacin da Amurka da Isra'ila suka kai hare-hare na ba zato ba tsammani kan Iran, ko da yake watanni bangaren diplomasiya sun yi tasiri sosai wanda ya kai ga cimma yarjejeniya da kuma samar da kwanciyar hankali na dan lokaci. Wannan yarjejeniya ba a yi ta ne ba a matsayin yarjejeniyar zaman lafiya ta ƙarshe ba, amma a matsayin matakalar tattaunawa kan yarjejeniya mai cikakken bayani, ko da yake ta haɗa da tattaunawa musamman ma kan al'amari na mashigin na Hormuz. Kamfanin dillancin labarai na Iran a yau Lahadi ya yi watsi da sanarwar da Donald Trump ya fitar cewa Tehran ta nemi alfarma daga Washington na ganin ta daina ci gaba da kai mata hari. Iran ta nisanta kanta daga irin waɗannan ɗabi'u da ta danganta da ƙanzon kurege, ta kuma jaddada cewa sojojinta na cikin shirin ko ta kwana, kuma a shirye suke su mayar da martani a duk wata tsokana daga waje. A ƙasar Peru, aƙalla mutane 13 ne akasarin su baki 'yan yawon buɗe ido suka mutu bayan da wani ƙaramin jirgin sama da ke ɗauke da su ya rikito ƙasa a jiya Asabar. Daga masu bincike sun gano cewa fasinjojin da ke cikin wannan ƙaramin jirgin sun hada da 'yan ƙasar Italiya guda 7, 'yan ƙasar Jamus guda 2 da Spain 2, sai ma'aikatan jirgin guda 2. Ga shirinmu na gaba.
1: Jama'a, barkanmu da sake haduwa cikin wani sabon shirin mu zagaye duniya, shirin da ke bitar muhimman abubuwan da suka faru a makon da muka yi bankwana. Sunana Umar Sani daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Za mu so mu shirin daga Najeriya, inda batun kirkirar ma'aikatar bogin nan karkashin jagorancin shafaffai da mai adeyi ni adeyimi, wadda ke haɓaka hulɗa da zuba jari ta sake tayar da ƙura a ƙasar. Wannan kuwa na zuwa bayan da shugabar ma'aikatan gwamnatin tarayya Mrs. Didi Esther ta amince da sakaci da aiki, lamarin da ya kai ga an samar da hukumar ta bogi, yayin da take gabatar da jawabi gaban kwamitin karta kwana da majalisar wakilai ta kafa don bincike kan wannan hukumar. Mrs. Didi ta ce ba shakka an aikata kuskure na rashin sanya idanu yadda ya kamata. Ruqayya Abba Kabara ta hada mana wannan rahoton.
2: Tun bayan billar labarin samuwar hukumar da gwamnati ta ce ta bogi ce, jama'ar Najeriya sun yi ta nuna shakku kan ingancin zargin. To sai dai a yanzu ƙwararru kan aikin gwamnati na ganin an tilastawa Mrs. Walter daukar nauyin laifin ne don kaucewa jin kunya. Alhaji Hassan Sallau tsohon darakta ne a gwamnatin tarayya, kuma shi ma yana da makamancin wannan ra'ayi.
3: Wato ita baya ta da choice ne, ba ta taɓa shemin ɗin president ba, saboda haka yanzu dole ita ta ɗau dama a kona irin balakala da aka samu, akwai dole scapegoat. To yanzu ita ta ɗau nauyin ne, amma really ba yanda za a yi ita ma ta ce, saboda ita ma kafin an yi approaching ɗinta.
2: A cewar Alhaji Sallau, ko da Mrs. Walter ta ɗauki wannan alhaki, akwai sauran shugabannin hukumomi da ma'aikatu da ya kamata a kama tare da gurfanar da su. Matsawar dai binciken na gaskiya ake son a yi.
3: Akwai budget office a ciki, akwai account general office. Ita na ta fannin ɗaukar ma'aikata ne. Wa zai create account da wayannan agency ɗin za a dinga tura mata kuɗi? Account general ne. Dole sai an bi su duk suna da hannu a ciki. Ba yanda za a yi. Ba zanu har ajiya a tura kudi a sa budget ba zai yi ba.
2: Abin jira a gani dai yanzu haka shine irin hanyoyin da gwamnati za ta bi wajen bankaɗo waɗanda suka yi sakacin da ya kai ga kafuwar hukumar ta bogi, da kuma irin hukuncin da za a yanke musu. Ruqayya Abba Kabara, RFI Hausa.
1: Najeriya da Afirka ta Kudu, dangantakar diplomasiyyar da ke tsakanin su ta sake fuskantar sabon kalubale a makon da ya gabata, bayan da shugaban kasar Bola Tinubu ya ki ganawa da wata tawagar kasar ta musamman karkashin ministan harkokin waje Ronald Lamola, inda shugaban na Najeriya ya tura su zuwa ma'aikatar harkokin waje saboda rashin bin ka'idojin diplomasiyya kafin isar su Abuja. Shamsiyya Haruna na dauke da ƙarin bayani.
4: A yayin zaman wakilan Najeriya sun buƙaci hukumomin Afirka ta Kudu da su dakatar da kisan gillar da ake yi wa 'yan ƙasar mazauna can. Wannan mataki da shugaba Tinubu ya ɗauka sako ne mai ƙarfi na diplomasiyya, sai dai mai hakan ke nunawa game da alaƙar Najeriya da wannan ƙasa tambayar kenan da muka yi wa ambasada Suleiman Dahiru tsohon jami'in diplomasiya a Najeriya.
5: Abinda Najeriya ta yi ta nuna wa Afirka ta Kudu cewa ba a ji dadin abinda suka yi ba, kuma ba su bi hanya na yanda za a sasanta da su ba. Suna gani sun yi abubuwan da suka ga dama, shikenan za a mance a ci gaba da zama iri na da, wanda kuma ba haka ake abubuwa ba. Abinda Tinubu ya yi ni a ra'ayina ya yi daidai.
4: Game da batun kisan 'yan Najeriya har 98 da aka yi cikin shekaru hudu a wannan kasa. Hakan na nufin Najeriya bata damu da mutananta da ke kasashen waje bane ko kuwa wani salo ne na diplomasiya.
5: Najeriya ba wai bata damu ba, amma ba abinda Najeriya za ta iya yi. Najeriya ba za ta tura sojoji Afirka ta Kudu don su je su kare mutananta da suke Afirka ta Kudu ba. Sai dai a yi korafi a kira jakadan Afirka ta Kudu da yake Najeriya, faɗa wa gwamnati shi cewa Najeriya bata ji daɗi ba. Ya kamata su san yanda za su magance wannan abu.
4: Kusan 'yan Najeriya 1,500 da ke fuskantar barazana, waɗanda yanzu haka ke jiran a kwashe su cikin gaggawa. Duk da cewa hukumomin Afirka ta Kudu sun yi alkawarin bincikar lamarin, sai dai masana na ganin cewa tattaunawar diplomasiya ce kawai za ta iya kawo ƙarshen wannan rikici.
1: Muna Najeriyar, inda a ƙarshen makon da muka yi bankwana, kotun ɗaukaka ƙara da ke Abuja fadar gwamnatin ƙasar ta yi watsi da ƙarar da ƙungiyar tsaffin 'yan majalisun dokokin ƙasar ta shigar da ke buƙatar a sake rijistar jam'iyyar adawa ta ADC da kuma wasu ƙarin jam'iyyu guda hudu. Wannan sabon hukuncin ya soki wanda babbar kotun tarayya ta bayar a baya da ya umarci INEC ta kwace lasisin jam'iyyun. Bisa dokokin Najeriya dai, masu kara na da damar ɗaukar kara zuwa kotun kolin jam'iyyun da ake takaddama a kai a gaban kotun dai kan ingancin lasisinsu sun hada da ADC da ACOR da Zenith Party da AA da kuma APP. Yanzu kuma sai jamhuriyar Niger, inda a kwana a tashi ranar Lahadin da ta gabata. Gwamnatin mulkin sojin kasar ta cika shekaru uku da kwace mulki daga hannun zababbiyar gwamnatin Bazoum Mohamed. Bikin na wannan shekarar na zuwa yayin da kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da 'yan fafatuka na tabbatar da tsarin demokrasiya da ma 'yan jaridu ke kokawa kan yadda shugabannin mulkin sojin ke rufe bakin masu adawa da su. Nasir Sani ya haɗa mana wannan rahoton.
6: Juyin mulkin da sojin Niger suka yi ya haifar da matsaloli da dama, wanda ya haɗa da takun saka tsakaninta da kungiyar ECOWAS, abinda ya sanya kungiyar ta yi buruz da ƙasar sakamakon juyin mulkin da ya saba wa ƙa'idojin ƙasa da ƙasa. Har ila yau kungiyar ta dakatar da Niger daga kasancewa membarta, tare da umartar ƙasashen da ke makwabtaka da ita da su gaggauta rufe iyakokinsu da ita. Ta kuma umarci gwamnatin sojin da ta hanzar ta fito da hambararren shugaban wato Muhammad Bazoum tare da mayar da shi kan karagan mulki. Akan wannan yanayi ne Najeriya ta dakatar da hanyoyin samar da wutar lantarki zuwa Niger a matsayin wani bangare na ladabtarwa ta hanyar sanya mata takunkumi a wannan bangare. Sa'ad da a wani taron kolin kungiyar ta ECOWAS da ya gudana a baya, ta yi gargadin cewa za ta iya tura dakarunta na kota kwana idan har kasar ba ta koma tafarkin demokradiyya ba. Bayan shafe shekaru uku da Bazoum ya yi a gargama a hannun sojojin kasar yayin da suke ci gaba da rike ragamar mulkin kasar, Niger ta fice daga kungiyar ECOWAS tare da kawayenta wato kasashen Mali da Burkina Faso.
1: Muna yankin Sahel, inda kasar Chadi ta bisa hun kasashen Niger, Mali da Burkina Faso wajen sanar da aniyarta na ficewa daga kotun hukunta mai laifuka ta ICC. Da wannan matakin, Chadi ta zama kasa ta biyar ta bisa hun kasashen da suka bayyana aniyar ficewa daga karkashin kotun hukunta mai laifukan ta duniya. A ranar Litinin ta gabata ne gwamnatin Chadi ta sanar da fara shirin saboda abin da ta kira gazawar kotun duniyar wajen sauke nauyin da ke wuyanta, inda ta fi karkata hukunce-hukuncenta kan kasashen Afirika. Don jin yadda masana dokoki ke kallon wannan lamarin da kuma makomar kotun duniyar, Nura Ado Suleiman ya tattauna da barista Umar Usuf Danbaito da ke Najeriya.
7: Duk ƙasa tana da abin da ake ce masa sovereignty, shi ne tana da haƙƙin ta shiga wani tsari na gamayyar ƙasashen duniya ko ta fita daga ciki. To amma fita ko rashin shiga irin wannan International Court of Criminal Justice ba zai zamanto garkuwa ga ƙasar da ta fita daga cikin tsarin cewa ɗan ƙasarsa in ya aikata laifi irin laifukan da bai kamata a yi wa ɗan adam ba, a ce kuma kotun ba ta da hurumi. Kasashe irin su Israel su ba su daga cikin membobi na International Court of Criminal Justice, amma kotun ta yi azumin din ta karɓi gabarar hurumi cewa Benjamin Netanyahu da ragowar ministocin Israel da ake ganin sun taka rawa wajen aikata laifuffukan yaƙi. Kotun ta ɗau gabara har ta ba da umarni a kama waɗannan.
8: To amma barista ba wani tasirin ta kenan da zai ragu.
7: Kasashe za su ci gaba da fita daga ciki, amma ƙarfin ikonta ba zai ragu ba.
8: Wannan na zuwa a daidai lokacin da wasu suke ganin kotun ta fi samun iko ko kuma ta fi zartar da hukunci da tuhumar waɗanda suka fito daga ƙasashe masu tasowa musamman na Afirka. Ƙungiyar Tarayyar Afirka AU, kana ga za ta iya samar da wani abu mai kama da irin wannan kotun?
7: Afirka ita AU ita ma za ta iya samar da shigen makamanciyar wannan kotun. Za su iya yin haka. To amma wannan zancen da ake yi na cewa ita wannan kotun tana zage kwanjinta a kasashen Afirka kadai.
8: Ko kasashe masu tasowa.
7: Ko masu tasowa ba haka bane. Tun da zaka ga a yanzu akwai shugaba irin su Milosevic, na tsohon shugaban kasar Yugoslavia.
8: Haka.
7: Shi ma da aka zarge shi da irin wannan laifuffukan yaƙi da take haƙƙin ɗan adam. Yanzu yana nan a gidan kaso sakamakon kamawa.
1: Daga Chadi, shirin zai karkata akalarsa zuwa Kamaru, inda masana harkokin tattalin arziki a ƙasar suka bayyana cewa yanzu haka akwai sefa triliyan 5 makare a lalitar gwamnatin ƙasar saboda rashin kammala ayyukan da suka kamata a yi amfani da su wajen aiwatarwa. Ikirarin masana na zuwa a daidai lokacin da jama'ar Kamaru ke ci gaba da ɗiga ayar tambaya dangane da halin da shugaba Paul Biya ke ciki a ƙasar waje, inda ya je jinya bayan shafe sama da kwanaki 50 baya ƙasar. Lamarin da sa masu adawa da shi ke neman ayyana kujerarsa a matsayin wadda babu mutum a kanta. Nasiru Sani ya haɗa mana wannan rahoton.
9: Kasar ta Kamaru ta ciyo bashin kuɗaɗen ne domin gudanar da wasu muhimman ayyuka da za su amfanar da al'ummar kasar, amma aka yi watsi da su tamkar ma ba a san da zaman su ba. Sannan masana tattalin arzikin kasar suka bayyana cewa wannan shine abin da ake kira kumbiya-kumbiya a harkar kuɗaɗe, a yayin da hukumar kula da lamuran kuɗi ta kasar ta Kamaru ta kiyasta cewa waɗannan kuɗaɗe, wato sefa triliyan 5 kwatankwacin dala biliyan 9, sun isa a gudanar da muhimman ayyuka a rubin farko na wannan shekara da muke ciki. Waɗannan makudan kuɗaɗen da yana daga cikin irin mabambantan basussuka da ƙasar ta karɓo da zummar amfanar da jihohi ko kuma cibiyoyi da fiyar da wasu ayyuka na tsawon fiye da shekaru 5 a sakamakon yadda aka gagara kammala wasu ayyukan al'umma, wasu kuma aka yi watsi da su. Yayin da wani fitaccen malami a ƙasar, Serge Gordon, ke cewa gwamnatin ƙasar ta ce ta kammala shirinta da ƙasa da kashi 20 cikin 100 na matakin kammala ayyukan da ke cikin kasafin kuɗin da ta yi, wanda ta tabbatar da cewa abin da ta ware ya yi matuƙar ƙaranci. Sannan ma'aikatar kuɗin ƙasar ta bayyana cewa gwamnatin na sane da wannan matsalar, wadda ta bayyana cewa an tsara matakan sake duba dukkanin ayyukan da gano irin matsalolin da aka ci karo da su, sannan in ya kasance akwai bukata a sake tsara su.
1: To a Ghana, gwamnatin ce ta amince da shawarar ƙara wa'adin mulkin shugaban ƙasa daga shekaru 4-5 tare da rage yawan shekarun da sai mutum ya kai zai iya tsayawa takarar jagorancin kasar zuwa 35. A shekarar da ta gabata ne, shugaba John Dramani Mahama ya kafa kwamitin da zai yi wa kundin tsarin mulkin kasar na shekarar 1992 garan Bawul, inda ya gabatar da shawarwarinsa ga gwamnatin. Babban lauyan gwamnatin tarayya kuma ministan shari'a na Ghana, Dominic Aine, ya ce baya ga ƙara wa'adin shugaban kasar, za a ƙara na 'yan majalisa ma domin ya yi daidai da sabon tsarin shugabanci. Idan shirin ya leka Senegal a ranar 25 ga watan da ya gabata, shugaban kasar Basiru Diomaye Faye ya kaddamar da sabuwar jam'iyyarsa ta siyasa, matakin da ya ƙara fito da yadda dangantaka ta yi tsami tsakaninsa da tsohon na hannun damarsa Usman Sanko da ke jagorantar majalisar dokokin kasar. Kaka ɗan daga cikin jawabin Diomaye Faye.
0: Abinda abokani suka yi ƙoƙarin warwarewa, za mu iya ɗinke wannan baraka. Kamar yadda tarihi ya nuna mana a kan wannan ƙasar mu ta Senegal, wannan al'umma mai cike da tarihi da na samu kaina a cikinta, tamkar hanya ce ta sake dawo da haɗin kai. A yau mun haɗu da nufin sake komawa kan turbar da muke.
10: Masararo, ka shiga shirwarka da ke damunka ta neman sanin manyan al'amura da suka ɗauki hankali a sassan duniya ta hanyar kasancewa tare da shirinmu kewaye duniya a ranakun Asabar a shirin safe na ƙarfe 7 agogon Najeriya, 6 kenan agogon Ghana, sai kuma maimaicinsa a shirinmu na dare ƙarfe 9 agogon Najeriya, 8 kenan agogon Ghana, a ranar Lahadi daga nan sashen Hausa na Arafai.
1: Yanzu kuma shirin zai leka gabar ta tsakiya, inda bayan share kwanaki na kwarekwaren zaman lafiya an sake shiga zaman dardar da zulumi a yankin biyo bayan hare-haren haɗin gwiwar Amurka da Saudiya suka kaddamar a sassan Iraki kan mayakan sa kai da ke marawa Iran baya. Nura Ado Suleiman ya hada mana wannan rahoton.
8: Bayanai sun ce jim kadan bayan matakin na Amurka da Saudiya, Iran ta kai hare-hare kan sansanonin sojin Amurkan da ke Jordan da kuma kan jiragen yakin su a mashigin ruwan Hormuz, lamarin da ya fusata shugaba Trump wanda ya sha alwashin maidawa Iran din martani. Wannan duka dai na zuwa ne bayan da Iran ta yi watsi da shirin da Oman ta gabatar kan makomar mashigin ruwan Hormuz, wanda a ƙarƙashin sa Iran din ba za ta samu cikakken iko da baki ɗayan mashigin ruwan ba, zalika babu jirgin da za a yi wa tilas wajen biyan ta haraji. Mayakan sa kai na ƙungiyar Harakat al-Nujaba da ke goyon

0: To da wannan muka zo baki ɗayan shirin mu zagaye duniya na wannan rana a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na RFI da ku da kuka ba mu aron kunnuwanku. Ni Marsan da na shirya ke cewa a huta lafiya.
1: Kana buƙatar labarai da dumudumin su da suka cancanta akan wayar da ake toyawa a siyasar Najeriya? To ku sha kurumin ku. Domin daga ranar Litinin 3 ga watan Agusta, sashin Hausa na RFI zai fara yi muku jagora ga samun ƙarin bayanin muhimman batutuwan da ke kai kawo a dandalin siyasar Najeriya a takaice. Za a rika bude wannan taskace da safiyar ranakun Litinin har zuwa Juma'a. Ku ci gaba da bibiyar RFI Hausa, ku more.
2: Daga nan sashin Hausa na Radio France International kenan. Bari mu shakata da wannan waƙar ke saman na'ura.

0: karfe 9 na dare agogon Najeriya Niger kamar Chadi wanda yazo daidai kenan da karfe 8 agogon TV da na gane sashen Hausa na Radio France International RFI Hausa kalalibu akan mitoci 22.
1: Abdullahi Isa
0: Jama'a barkamu da saki saduwa ga muhimman kanan labaran duniya na wannan dare. Najeriya ta aika da sojoji 86 da za su yi aiki karkashin inuwar rundunar samar da zaman lafiya ta ECOWAS kenan a Guinea Bissau. Shugaban Jamhuriyar Benin Romeo Lwadai ya yi wa fursunoni 369 afuwa yayin da a yau Lahadi Iran ta ce tana dab da cimma yarjejeniya da Oman kan wata sabuwar hanya ta cikin mashigin Hormuz. Ga labarin yadda muka sami su musamman tare da Najeriya inda rundunar sojan kasar ta sanar da tura sojoji 86 da za su yi aiki karkashin inuwar rundunar samar da zaman lafiya ta ECOWAS a kasar Guinea Bissau wanda hakan ke kara karfafa alakar Najeriya da sauran kasashen yankin karkashin hukumar ta ECOWAS a batutuwan da suka jibace zaman lafiya da tsaro a yankin. A cikin sanarwa da ta fitar a shafukan sada zumunta a jiya Asabar, rundunar ta ce jirgin da ke dauke da waɗannan sojoji ya tashi ne daga filin jirgin sama na Namdi Azikiwe da ke Abuja kafin ya sauka a Guinea Bissau inda kuma aka isar da sojojin zuwa rundunar ta ECOWAS da ke kasar ta Guinea Bissau. Wannan dai ba shi ne karo na farko da Najeriya ke taka rawa a zantukan da suka shafi zaman lafiya da tsaro ko a watannin da suka gabata sojojin Najeriya sun taimaka wajen daƙile juyin mulki a Jamhuriyar Benin. Shugaban Jamhuriyar ta Benin Romeo Lwadai kwana ɗaya da yi wa wannan adawa afuwa yan lokuta da kawo ƙarshen bikin zagayowar cika shekaru 66 da samun ƴancin kai. A yau Lahadi fadar shugaban kasar a wata sanarwa da aka mika mani ma labarai na bayyana cewa shugaban ya yi wa fursunoni 369 afuwa tare da bayyana cewa hakan ba zai hana su sauke nauyi da ke wuyansu ba, wato tara ko kuma mayar wa hukuma kadarori da kotu ta kwace kamar yadda aka zartasa a zaman shari'ar. Watanni kaɗan kafin kaddamar da kuɗin ECO na kasashen yammacin Afirka karkashin inuwar ECOWAS kenan, yanzu haka kasar Guinea Conakry ta sanar da matsayinta na cewa amma a maimakon amfani da kuɗin na ECO za ta kwamace fifita kuɗinta. Sanarwa daga hukumar na kasar ya haifar da muhawara inda wasu ke ganin cewa rashin mika wuya ga wannan sabon tsari na kuɗin ECO zai iya kawo koma baya ga tsarin da aka jima ana fatan ganin ya wanzu a yammacin Afirka. Hukumar na Guinea na kokarin kare manufarsu wacce ta shafi kare darajar kuɗin kasar a wani lokaci da tattalin arzikinta ya soma farfadowa.
1: RFI
0: a kasar Kenya, wani bincike daga hukumar kare gandun daji da jami'an tsaro ya gano cewa an yi amfani da guba da ke nasaba da sinadarin cyanure wajen wanda ya sanadin mutuwar giwaye kusan 15 a wani daji da ke a matsayin wani wurin shakatawa. Hukumar kare gandun daji ta kasar ta kaddamar da bincike biyo bayan mutuwar waɗannan giwaye guda 15 tsakanin ranar 24 ga watan Yuni zuwa 24 ga watan Yuli a dajin Amboseli da ke kudancin kasar ta Kenya da kuma iyaka da Tanzania, inda ake da akasarin makiyaya da manoma. Wasu daga cikin rahotannin farko daga masu bincike na da nuni cewa giwayen sun ci tumaturi ne mai dauke da magunguna na kashe kwari. A Afirka ta Kudu, zazzabin cizon sauro cuta ce da ke kashe dubban mutane kowace shekara. Wani sabon bincike ya nuna cewa zazzabin cizon sauro yana yaduwa a fadin nahiyar saboda sauyin yanayi, kuma nan da shekara ta 2100 kamuwa da cutar na iya raguwa a yammaci da tsakiyar Afirka amma ta kara ta'azzara a kudancin Afirka, musamman ma Afirka ta Kudu, kasar da aka samu raguwar waɗanda ke kamuwa da cutar yanzu haka. Kudancin Afirka yanki mai sanyi zai iya zama babban wuri da cutar zazzabin cizon sauro ke yaduwa, kamar yadda bincike ya tabbatar wanda aka wallafa a mujallar Nature. A yau Lahadi, Iran ta ce tana gab da cimma yarjejeniya da Oman kan wata sabuwar hanya ta cikin mashigin Hormuz, sa'o'i bayan da Amurka ta sanar da dakatar da kaiwa Iran hari da nufin cimma sabuwar yarjejeniya ta fuskar diplomasiya. A jiya Asabar, shugaban Amurka Donald Trump ya ce kasarsa da Isra'ila sun amince su dakatar da sabbin hare-hare da za su kaiwa Iran, yana mai cewa yankin ana dab da kama hanyar cimma yarjejeniya. Iran da Amurka sun fada yaki tun ranar 28 ga watan Fabrairu, lokacin da Amurka da Isra'ila suka kai hare-hare na ba zato ba tsammani kan Iran, ko da yake watanni bangaren diplomasiya sun yi tasiri sosai wanda ya kai ga cimma yarjejeniya da kuma samar da kwanciyar hankali na ɗan lokaci. Wannan yarjejeniya ba a yi ta ne ba a matsayin yarjejeniyar zaman lafiya ta karshe ba amma a matsayin matataklar tattaunawa kan yarjejeniya mai cikakken bayani ko da yake ta hada da tantance musamman ma kan al'amari na mashigin na Hormuz kamfanin dillancin labarai na Iran a yau Lahadi ya yi watsi da sanarwar da Donald Trump ya fitar cewa Tehran ta nemi alfarma daga Washington na ganin ta daina ci gaba da kai mata hari Iran ta nisanta kanta daga irin waɗannan ɗabi'u da ta danganta da ƙanzon kurege ta kuma jaddada cewa sojojinta na cikin shirin ko ta kwana kuma a shirye suke su mayar da martani a duk wata tsokana daga waje a ƙasar Peru aƙalla mutane 13 ne akasarin su baki ɗan yawon buɗe ido suka mutu bayan da wani ƙaramin jirgin sama da ke ɗauke da su ya rikito ƙasa a jiya Asabar daga masu bincike sun gano cewa fasinjojin da ke cikin waɗannan wannan ƙaramin jirgin sun hada da 'yan ƙasar Italiya guda 7 'yan ƙasar Jamus guda 2 da Spain 2 sai ma'aikatan jirgin guda 2 ga shirinmu na gaba
1: Jama'a barkanmu da sake haduwa cikin wani sabon shirin mu zagaye duniya shirin da ke bitar muhimman abubuwan da suka faru a makon da muka yi bankwana sunana Umar Sani daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI Zamu so mu shirin daga Najeriya inda batun kirkirar ma'aikatar bogin nan karkashin jagorancin shafaffai da mai adei ni adei mi wanda ke haɓaka hulɗa da zuba jari ta sake tayar ƙura a ƙasar wannan kuwa na zuwa bayan da shugabar ma'aikatan gwamnatin tarayya Mrs. DDS ta amince da sakaci da aiki lamarin da ya kai ga an samar da hukumar ta bogi yayin da take gabatar da jawabi gaban komitin karta kwana da majalisar wakilai ta kafa don bincike kan wannan hukumar Mrs. DD ta ce ba shakka an aikata kuskure na rashin sanya idanu yadda ya kamata Ruqayya Abba Kabara ta hada mana wannan rahoton
2: tun bayan billar labarin samuwar hukumar da gwamnati ta ce ta bogi ce jama'ar Najeriya sun yi ta nuna shakku kan ingancin zargin to sai dai a yanzu kwararru kan aikin gwamnati na ganin an tilastawa Mrs. Walter daukar nauyin laifin ne dan kaucewa jin kunya Alhaji Hassan Sallau tsohon director ne a gwamnatin tarayya kuma shi ma yana da makamancin wannan ra'ayi
3: wato ita baya ta da choice ne ba ta taba shemin din president ba saboda haka yanzu dole ita ta dau dama akwai ne irin balakala da aka samu akwai dole scapegoat to yanzu ita ta dau nauyin ne amma really ba yanda za a yi ita ma ta ce saboda ita ma ka abun ayakan anya approaching inta
2: A cewar Alhaji Sallau, ko da Mrs. Walter ta dauki wannan alhaki, akwai sauran shugabannin hukumomi da ma'aikatu da ya kamata a kama tare da gurfanar da su. Matsaurar dai binciken na gaskiya ake son a yi.
3: Akwai budget office a ciki, akwai account general office. Ita na ta fannin daukar ma'aikata ne. Wa zai create account da wayannan agency din za a dinga tura mata kudi? Account general ne. Dole sai an bi su duk suna da hannu a ciki. Ba yanda za a yi bazan har aje a tura kudi a sa budget ba zai yi ba
2: abin jira a gani dai yanzu haka shine irin hanyoyin da gwamnati za ta bi wajen bankado waɗanda suka yi sakacin da ya kai ga kafuwar hukumar ta bogi da kuma irin hukuncin da za a yanke musu Ruqayya Abba Kabara Arafai Hausa
1: Najeriya da Afirka ta Kudu dangantakar diplomasiyyar da ke tsakanin su ta sake fuskantar sabon kalubale a makon da ya gabata bayan da shugaban kasar Bola Tinubu ya ki ganawa da wata tawagar kasar ta musamman gargashin ministan harkokin waje Ronald Lamola inda shugaban na Najeriya ya tura su zuwa ma'aikatar harkokin waje saboda rashin bin ka'idojin diplomasiyya kafin isar su Abuja Shamsiya Haruna na dauke da karin bayani
4: a yayin zaman wakilan Najeriya sun buƙaci hukumomin Afirka ta kudu da sadakatar da kisan gillar da ake yi wa 'yan kasar mazauna can wannan mataki da shugaba Tinubu ya dauka sako ne mai karfi na diplomasiya sai dai mai hakan ke nunawa game da alakar Najeriya da wannan kasa tambayar kenan da muka yi wa ambassador Suleiman Dahiru tsohon jami'in diplomasiya a Najeriya
5: abinda Najeriya ta yi ta nuna wa Afirka ta kudu cewa ba a ji dadin abinda suka yi ba kuma ba su bi hanya na yanda za a sasanta da su ba suna gani sun yi abubuwan da suka ga dama shikenan za a mance a ci gaba da zama iri na da wanda kuma ba haka ake abubuwa ba abinda Tinubu ya yi ni a ra'ayi na ya yi daidai
4: game da batun kisan 'yan Najeriya har 98 da aka yi cikin shekaru hudu a wannan kasa Hakan na nufin Najeriya bata damu da mutanenta da ke kasashen waje bane ko kuwa wani salo ne na diplomasiya.
5: Najeriya ba wai bata damu ba, amma ba abinda Najeriya za ta iya yi. Najeriya ba za ta tura sojoji Afirka ta Kudu don su je su kare mutanenta da suke Afirka ta Kudu ba. Sai dai a yi korafi a kira jakadan Afirka ta Kudu da yake Najeriya, fadawa gwamnati shi cewa Najeriya ba ta ji daɗi ba. Ya kamata su san yanda za su magance wannan abu.
4: Kusan ƴan Najeriya 1,500 take fuskantar barazana, waɗanda yanzu haka ke jiran a kwashe su cikin gaggawa. Duk da cewa hukumomin Afirka ta Kudu sun yi alkawarin bincikar lamarin, sai dai masana na ganin cewa tattaunawar diplomasiya ce kawai za ta iya kawo ƙarshen wannan rikici.
1: Muna Najeriyar, inda a ƙarshen makon da muka yi bankwana, kotun ɗaukaka ƙara da ke Abuja fadar gwamnatin ƙasar ta yi watsi da ƙarar da ƙungiyar tsaffin 'yan majalisun dokokin ƙasar ta shigar da ke buƙatar a sake rijistar jam'iyyar adawa ta ADC da kuma wasu ƙarin jam'iyyu guda huɗu. Wannan sabon hukuncin ya soki wanda babbar kotun tarayya ta bayar a baya da ya umarci INEC ta kwace lasisin jam'iyyun. Bisa dokokin Najeriya dai, masu ƙara na da damar ɗaukar ƙara zuwa kotun kolin jam'iyyun da ake takaddama a kai a gaban kotun dai kan ingancin lasisinsu sun hada da ADC da ACOR da Zenith Party da AA da kuma APP. Yanzu kuma sai jamhuriyar Niger, inda a kwana a tashi ranar Lahadin da ta gabata, gwamnatin mulkin sojin kasar ta cika shekaru uku da kwace mulki daga hannun zababbiyar gwamnatin Bazoum Mohamed. Bikin na wannan shekarar na zuwa yayin da kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da 'yan fafatuka na tabbatar da tsarin demokrasiya da ma 'yan jaridu ke kokawa kan yadda shugabannin mulkin sojin ke rufe bakin masu adawa da su. Nasir Sani ya haɗa mana wannan rahoton.
6: Juyin mulkin da sojin Niger suka yi ya haifar da matsaloli da dama, wanda ya haɗa da takun saka tsakaninta da kungiyar ECOWAS, abinda ya sanya kungiyar ta yi buris da ƙasar sakamakon juyin mulkin da ya saba wa ƙa'idojin ƙasa da ƙasa. Har ila yau kungiyar ta dakatar da Niger daga kasancewa mambarta, tare da umartar ƙasashen da ke makwabtaka da ita da su gaggauta rufe iyakokinsu da ita. Ta kuma umarci gwamnatin sojin da ta hanzarta fito da hambararren shugaban wato Muhammad Bazoum tare da mayar da shi kan karagar mulki. Akan wannan yanayi ne Najeriya ta dakatar da hanyoyin samar da wutar lantarki zuwa Niger a matsayin wani bangare na ladabtarwa ta hanyar sanya mata takunkumi a wannan bangare. Sa'ad da a wani taron kolin kungiyar ta ECOWAS da ya gudana a baya, ta yi gargadin cewa za ta iya tura dakaranta na kota kwana idan har kasar ba ta koma tafarkin demokradiyya ba. Bayan shafe shekaru uku da Bazoum ya yi a gargama a hannun sojojin kasar yayin da suke ci gaba da rike ragamar mulkin kasar, Niger ta fice daga kungiyar ECOWAS tare da kawayenta wato kasashen Mali da Burkina Faso.
1: Muna yankin Sahel, inda kasar Chadi ta bisa hun kasashen Niger, Mali da Burkina Faso wajen sanar da aniyarta na ficewa daga kotun hukunta mai laifuka ta ICC. Da wannan matakin, Chadi ta zama kasa ta biyar ta bisa hun kasashen da suka bayyana aniyar ficewa daga karkashin kotun hukunta mai laifukan ta duniya. A ranar Litinin ta gabata ne gwamnatin Chadi ta sanar da fara shirin saboda abin da ta kira gazawar kotun duniyar wajen sauke nauyin da ke wuyanta, inda ta fi karkata hukunce-hukuncen ta kan kasashen Afirika. Don shin yadda masana dokoki ke kallon wannan lamarin da kuma makomar kotun duniyar, Nura Ado Suleiman ya tattauna da barista Umar Usuf Danbaito da ke Najeriya.
7: Duk kasa tana da abin da ake ce masa sovereignty, shi ne tana da haƙƙin ta shiga wani tsari na gamayyar ƙasashen duniya ko ta fita daga ciki. To amma fita ko rashin shiga irin wannan International Court of Criminal Justice ba zai zama togar kuwa ga ƙasar da ta fita daga cikin tsarin cewa ɗan ƙasarsa in ya aikata laifi irin laifuffukan da bai kamata a yi wa ɗan adam ba, a ce kuma kotun ba ta da gurbi. Kasashe irin su Israel su ba su daga cikin membobi na International Court of Criminal Justice, amma kotun ta yi azumin din ta karɓi gabarar gurbi cewa Benjamin Netanyahu da ragowar ministocin Israel da ake ganin sun taka rawa wajen aikata laifuffukan yaƙi, kotun ta ɗau gabara har ta ba da umarni a kama waɗannan.
8: To amma barista, ba wani tasirin ta kenan da zai ragu?
7: Kasashe za su ci gaba da fita daga ciki, amma ƙarfin ikonta ba zai ragu ba.
8: Wannan na zuwa a daidai lokacin da wasu suke ganin kotun ta fi samun iko ko kuma ta fi zartar da hukunci da tuhumar waɗanda suka fito daga ƙasashe masu tasowa musamman na Afirka. Kungiyar Tarayyar Afirka AU tana ga za ta iya samar da wani abu mai kama da irin wannan kotun?
7: African ita AU ita ma za ta iya samar da shigen makamanciyar wannan kotun, za su iya yin haka. To amma wannan zancen da ake yi na cewa ita wannan kotun tana zage kwanjinta a kasashen Afirka kadai
8: ko kasashe masu tasowa
7: ko masu tasowa ba haka bane tunda zaka ga a yanzu akwai shugaba irin su Milosevic na tsohon shugaban kasar Yugoslavia
8: haka
7: shi ma da aka zarge shi da irin wannan laifukan yaki da take haƙƙin dan adam yanzu yana nan a gidan kaso sakamakon kamawa
1: daga Chadi shirin zai karkata akalarsa zuwa Kamaru inda masana harkokin tattalin arziki a kasar suka bayyana cewa yanzu haka akwai sefa trillion 5 makare a lalitar gwamnatin kasar saboda rashin kammala ayyukan da suka kamata a yi amfani da su wajen aiwatarwa ikrarin masana na zuwa daidai lokacin da jama'ar Kamaru ke ci gaba da diga ayar tambaya dangane da halin da shugaba Paul Biya ke ciki a kasar waje inda ya jijinya bayan shafe sama da kwanaki 50 baya kasar lamarin da sa masu adawa da shi ke neman ayyana kujerarsa a matsayin wadda babu mutum a kanta Nasiru Sani ya hada mana wannan rahoton
9: kasar ta Kamaru ta ciyo bashin kudaden ne domin gudanar da wasu muhimman ayyuka da za su amfanar da al'ummar kasar amma kai watsi da su tamkar ma ba a san da zaman su ba sannan masana tattalin arzikin kasar suka bayyana cewa wannan shine abin da ake kira kumbiya kumbiya a harkar kudade a yayin da hukumar kula da lamuran kudi ta kasar ta Kamaru ta kiyasta cewa waɗannan kudade wato sefa trillion 5 kwatankwacin dala biliyan 9 sun isa a gudanar da muhimman ayyuka a rubayin farko na wannan shekara da muke ciki waɗannan makudan kudaden da yana daga cikin irin mabambantan basu suka da kasar ta karbo da zummar amfanar da jihohi ko kuma cibiyoyi su tafiyar da wasu ayyuka na tsawon fiye da shekaru 5 a sakamakon yadda aka gagara kammala wasu ayyukan al'umma wasu kuma aka yi watsi da su yayin da wani fitaccen malami a kasar Sash Gordon ke cewa gwamnatin kasar ta ce ta kammala shirinta da kasa da kashi 20 cikin 100 na matakin kammala ayyukan da ke cikin kasafin kudin da ta yi wanda ta tabbatar da cewa abin da ta ware yayi matukar karanci sannan ma'aikatar kudin kasar ta bayyana cewa gwamnatin na sanar da wannan matsalar wadda ta bayyana cewa an tsara matakan sake duba dukkanin ayyukan da gano irin matsalolin da aka ci karo da su sannan in ya kasance akwai bukata a sake tsara su
1: to a Ghana gwamnatin ce ta amince da shawarar ƙara wa'adin mulkin shugaban kasa daga shekaru 4 zuwa 5 tare da rage yawan shekarun da sai mutum ya kai zai iya tsayawa takar jagorancin kasar zuwa 35 a shekarar da ta gabata ne shugaba John Dramani Mahama ya kafa komitin da zai yi wa kundin tsarin mulkin kasar na shekarar 1992 garan Bawul inda ya gabatar da shawarwarin sa ga gwamnatin babban lauyan gwamnatin tarayya kuma ministan shari'a na Ghana Dominic Aine ya ce baya ga ƙara wa'adin shugaban kasar za a ƙara na 'yan majalisa ma domin yayi daidai da sabon tsarin shugabanci idan shiryen leka Senegal a ranar 25 ga watan da ya gabata shugaban kasar Bassirou Diomaye Faye ya kaddamar da sabuwar jam'iyyarsa ta siyasa matakin da ya ƙara fito da yadda dangantaka ta yi tsami tsakaninsa da tsohon hannun damarsa Ousmane Sonko da ke jagorantar majalisar dokokin kasar ga kaɗan daga cikin jawabin Diomaye Faye
0: abinda abokani suka yi kokarin warwarewa za mu iya dinke wannan baraka kamar yadda tarihi ya nuna mana akan wannan kasar mu ta Senegal wannan al'umma mai cike da tarihi da na samu kaina a cikin ta tamkar hanya ce ta sake dawo da haɗin kai a yau mun haɗu da nufin sake komawa kan turbar da muke
10: Masararo ka shiki shirwarka da ke damunka ta neman sanin manyan al'amura da suka dauki hankali a sassan duniya ta hanyar kasancewa tare da shirin mu kewaye duniya a ranakun Asabar a shirin safe na karfe 7 agogon Najeriya 6 kenan agogon Ghana sai kuma maimaicin sa a shirin mu na dare karfe 9 agogon Najeriya 8 kenan agogon Ghana a ranar Lahadi daga nan sashin Hausa na Arafai
1: yanzu kuma shirin zai leka gabar tsakiya inda bayan share kwanaki na kwarekwaren zaman lafiya an sake shiga zaman dardar da zulumi a yankin biyo bayan harharar hadin gwiwar Amurka da Saudiya suka kaddamar a sassan Iraki kan mayakan sa kai da ke marawa Iran baya Nura Ado Suleiman ya hada mana wannan rahoton
8: bayanai sun ce jim kadan bayan matakin na Amurka da Saudiya Iran ta kai harhare kan sansanonin sojin Amurkan da ke Jordan da kuma kan jiragen yakin su a mashigin ruwan Hormuz lamarin da ya fusata shugaba Trump wanda ya sha alwashin maidawa Iran din martani Wannan duka da yana zuwa ne bayan da Iran ta yi watsi da shirin da Oman ta gabatar kan makomar mashigin ruwan Hormuz wanda karkashin sa Iran din ba za ta samu cikakken iko da baki ɗayan mashigin ruwan ba zalika babu jirgin da za a yi wa tilas wajen biyan ta haraji mayakan sa kai na kungiyar Harakat al-Nujaba da ke goyen bayan Iran sun ce dakarun su akalla 20 suka mutu yayin da wasu 32 suka jikkata sakamakon hararren na Amurka da Saudiya a sassan Iraki wani batu da ke dada haifar da fargaba kan yuwar sake rincabewar rikici a yankin gabas ta tsakiya kuma shine atasayan sojin da aka rawaito cewa hadin gwiwar dakarun kasashen yankin Gulf na yi a Bahrain kamar yadda babban hafsan sojin kasar ya tabbatar
11: to a yankin gabas ta tsakiya kungiyar Hamas mai gwagwarmaya da makami wanda ke samun goyon bayan Iran a cikin makon da ya gabata ta miƙa makamanta domin ceto shirin shugaban Amurka Donald Trump na samar da zaman lafiya a zirin Gaza wannan mataki ya biyo bayan watanni da aka kwashe ana tattaunawa tsakanin Hamas da kasashen da suka shiga tsakani kamar su Masar Qatar da Turkiya yajejine ta tanadi cewa Hamas za ta miƙa makamanta a cikin matakai daban-daban sannan sojojin Isra'ila za su fice daga yankin Gaza tunu kungiyar Hamas ta tabbatar da amincewarta da wannan tsarin ta baki da kuma a rubuce inda ta bayyana cewa ta sadaukar da wasu abubuwa ne domin kare al'ummar Gaza wasu majiyoyin diplomasiya na Isra'ila sun bayyana cewa ba za su janye sojojinsu ba har sai an tabbatar da cewa an kwance wa Hamas da mara gaba daya ana sa ran nan da kwanaki 14 za a fito da cikakken tsarin yadda za a aiwatar da yarjejeniyar
12: RFI
11: yanzu kuma sai nahiyar Turai bayan da Prime Minister Spain Pedro Sanchez ya kammala wata ziyara da ya kai a yankin Ceuta dake kan iyakar kasar da Morocco rahotanni sun nuna cewa bakin haure kusan 50,000 sun tsallaka iyakar da ta hada kasashen biyu a cikin sa'o'i 24 kacal Zainab Ibrahim ta hada mana wannan rahoto
13: sanarwar da kamfanin dillancin labaran Spain EFE ta fitar ta tabbatar da cewa adadin bakin hauren da suka tsallaka teku zuwa yankin arewacin Ceuta na kasar Spain a yan kwanakin nan ya doshi 60,000 a nashi bangaren shugaban yankin na Ceuta Juan Jesus Vivas ya shaidawa manema labarai cewa akalla ba kin haure 34 ne suka mutu hanyar su ta tsallakawa tun a safiyar juma'an nan Prime Minister Spain Pedro Sanchez ya kai ziyara yankin na Ceuta inda ya bayyana girman lamarin a matsayin babbar barazana ga kasar dalilin da ya sanya gwamnati daukar matakin yin duk mai yiwuwa wajen dakile matsalar cikin kankanin lokaci gwamnatin Spain ta kuma sanar da jibge jami'an soji a birnin dan hada karfi da sauran jami'an tsaron da ke iya kokarin su wajen shawo kan matsalar ta kwararren bakin haure a yankin na Ceuta tuni dai shugaban nin yankin Turai suka bayyana damuwar su dangane da yanayin kwararar bakin haure a Spain inda suka sha alwashin tsaurara matakan tsaro akan iyakokin teku har ila yau Prime Minister Britania Andy Bonham da shugaban Faransa Emmanuel Macron sun miƙa hannun taimakawa Spain a irin yanayin nan da suka shiga

0: To da wannan muka zo baki ɗayan shirin mu zagaye duniya na wannan rana a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na RFI da ku da kuka ba mu a ran kunnuwanku. Ni Marsan da na shirya ke cewa a huta lafiya.
1: Kana buƙatar labarai da dumi-dumin su da suka cancanta akan wayanar da ake toyawa a siyasar Najeriya? To ku sha kurumin ku. Domin daga ranar Litinin 3 ga watan Agusta, sashin Hausa na RFI zai fara yi muku jagora ga samun ƙarin bayanin muhimman batutuwan da ke kai kawo a dandalin siyasar Najeriya a takaice. Za a riƙa buɗe wannan taska ce da safiyar ranakun Litinin har zuwa Juma'a. Ku ci gaba da bibiyar RFI Hausa, ku more.
2: Daga nan sashin Hausa na Radio France International kenan. Bari mu shakata da wannan waƙar ke saman na'ura.

shekarun sashen Hausa na Radio Faransa International kenan muje ga bitar wasu daga cikin kanun labaran duniya kayan mi sallama kun ji cewa Najeriya ta aike da sojoji 86 za su aiki karkashin inuwarin da samar da zaman lafiya a kasar Guinea Bissau karkashin kungiyar nan ta aiko wasu yayin da shugaban jamhuriyar Benin yayi wa fursunoni 369 abuwa kusan kwana ɗaya kenan bayan bikin zagayowar cika shekaru 66 da kasar ta Benin ta samu 'yancin kai duka da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin kowa da kowa da sunan daukacin ma'aikatan sashen Hausa na RFI Tunde Hussein shi sada da ku Abdullahi Isa ke cewa sai Allah mai kowa mai komi ya saki sada mu da alheri mu kwana lafiya.

0: karfe 9 na dare agogon Najeriya Niger kamar Chadi wanda yazo daidai kenan da karfe 8 agogon TV da na gane sashen Hausa na Radio France International RFI Hausa kalalibu akan mitoci 22.
1: Abdullahi Isa
0: jama'a barkamu da saki saduwa ga muhimman kanan labaran duniya na wannan dare. Najeriya ta aika da sojoji 86 da za su yi aiki karkashin inuwar rundunar samar da zaman lafiya ta ECOWAS kenan a Guinea Bissau. Shugaban jamhuriyar Benin Romeo Lwadai ya yi wa fursunoni 369 afuwa yayin da a yau Lahadi Iran ta ce tana dab da cimma yarjejeniya da Oman kan wata sabuwar hanya ta cikin mashigin Hormuz. Ga labaran yadda muka sami su musamman tare da Najeriya inda rundunar sojan kasar ta sanar da tura sojoji 86 da za su yi aiki karkashin inuwar rundunar samar da zaman lafiya ta ECOWAS a kasar Guinea Bissau wanda hakan ke kara karfafa alakar Najeriya da sauran kasashen yankin karkashin hukumar ta ECOWAS a batutuwan da suka jibanci zaman lafiya da tsaro a yankin. A cikin sanarwa da ta fitar a shafukan sada zumunta a jiya Asabar, rundunar ta ce jirgin da ke dauke da waɗannan sojoji ya tashi ne daga filin jirgin sama na Nnamdi Azikiwe da ke Abuja kafin ya sauka a Guinea Bissau inda kuma aka isar da sojojin zuwa rundunar ta ECOWAS da ke kasar ta Guinea Bissau. Wannan dai ba shi ne karo na farko da Najeriya ke taka rawa a zantukan da suka shafi zaman lafiya da tsaro ko a watannin da suka gabata sojojin Najeriya sun taimaka wajen daƙile juyin mulki a jamhuriyar Benin. Shugaban jamhuriyar ta Benin Romeo Lwadai kwana ɗaya da yi wa wannan adawa afuwa yan lokuta da kawo ƙarshen bikin zagayowar cika shekaru 66 da samun yancin kai. A yau Lahadi fadar shugaban kasar a wata sanarwa da aka mika mani ma labarai na bayyana cewa shugaban ya yi wa fursunoni 369 afuwa tare da bayyana cewa hakan ba zai hana su sauke nauyi da ke wuyansu ba, wato tara ko kuma mayar wa hukuma kadarori da kotu ta kwace kamar yadda aka zartasa a zaman shari'ar. Watanni kaɗan kafin kaddamar da kuɗin ECO na kasashen yammacin Afirka karkashin inuwar ECOWAS kenan, yanzu haka kasar Guinea Conakry ta sanar da matsayinta na cewa amma a maimakon amfani da kuɗin na ECO za ta kwamfaci fifita kuɗinta. Sanarwa daga hukumar na kasar ya haifar da muhawara inda wasu ke ganin cewa rashin mika wuya ga wannan sabon tsari na kuɗin ECO zai iya kawo koma baya ga tsarin da aka jima ana fatan ganin ya wanzu a yammacin Afirka. Hukumar na Guinea na kokarin kare manufarsu wacce ta shafi kare darajar kuɗin kasar a wani lokaci da tattalin arzikinta ya soma farfadowa.
1: RFI
0: a kasar Kenya, wani bincike daga hukumar kare gandun daji da jami'an tsaro ya gano cewa an yi amfani da guba da ke da nasaba da sinadarin cyanure wajen wanda ya sanadin mutuwar giwaye kusan 15 a wani daji da ke a matsayin wani wurin shakatawa. Hukumar kare gandun daji ta kasar ta kaddamar da bincike biyo bayan mutuwar waɗannan giwaye guda 15 tsakanin ranar 24 ga watan Yuni zuwa 24 ga watan Yuli a dajin Amboseli da ke kudancin kasar ta Kenya da kuma iyaka da Tanzania, inda ake da akasarin makiyaya da manoma. Wasu daga cikin rahotannin farko daga masu bincike na da nuni cewa giwayen sun ci tumatiri ne mai dauke da magunguna na kashe kwari. A Afirka ta Kudu, zazzabin cizon sauro cuta ce da ke kashe dubban mutane kowace shekara. Wani sabon bincike ya nuna cewa zazzabin cizon sauro yana yaduwa a fadin nahiyar saboda sauyin yanayi, kuma nan da shekara ta 2100 kamuwa da cutar na iya raguwa a yammaci da tsakiyar Afirka, amma ta kara ta'azzara a kudancin Afirka, musamman ma Afirka ta Kudu, kasar da aka samu raguwar waɗanda ke kamuwa da cutar yanzu haka. Kudancin Afirka yanki mai sanyi zai iya zama babban wuri da cutar zazzabin cizon sauro ke yaduwa, kamar yadda bincike ya tabbatar wanda aka wallafa a mujallar Nature. A yau Lahadi, Iran ta ce tana gab da cimma yarjejeniya da Oman kan wata sabuwar hanya ta cikin mashigin Hormuz, sa'o'i bayan da Amurka ta sanar da dakatar da kaiwa Iran hari da nufin cimma sabuwar yarjejeniya ta fuskar diplomasiya. A jiya Asabar, shugaban Amurka Donald Trump ya ce kasarsa da Isra'ila sun amince su dakatar da sabbin hare-hare da za su kaiwa Iran, yana mai cewa yankin ana dab da kama hanyar cimma yarjejeniya. Iran da Amurka sun fada yaki ta ranar 28 ga watan Fabrairu, lokacin da Amurka da Isra'ila suka kai hare-hare na ba zato ba tsammani kan Iran, ko da yake watanni bangaren diplomasiya sun yi tasiri sosai wanda ya kai ga cimma yarjejeniya da kuma samar da kwanciyar hankali na ɗan lokaci. Wannan yarjejeniya ba a yi ta ne ba a matsayin yarjejeniyar zaman lafiya ta karshe ba amma a matsayin matataklar tattaunawa kan yarjejeniyar mai cikakken bayani ko da yake ta hada da tanade musamman ma kan al'amari na mashigin na Hormuz kamfanin dillancin labarai na Iran yau Lahadi ya yi watsi da sanarwar da Donald Trump ya fitar cewa Tehran ta nemi alfarma daga Washington na ganin ta daina ci gaba da kai mata hari Iran ta nisanta kanta daga irin waɗannan ɗabi'u da ta danganta da ƙanzon kurege ta kuma jaddada cewa sojojinta na cikin shirin ko ta kwana kuma a shirye suke su mayar da martani a duk wata tsokana daga waje a ƙasar Peru aƙalla mutane 13 ne akasarin su baki ɗan yawon buɗe ido suka mutu bayan da wani ƙaramin jirgin sama da ke ɗauke da su ya rikito ƙasa a jiya Asabar daga masu bincike sun gano cewa fasinjojin da ke cikin wannan ƙaramin jirgin sun hada da 'yan ƙasar Italiya guda 7 'yan ƙasar Jamus guda 2 da Spain 2 sai ma'aikatan jirgin guda 2 gashirinmu na gaba
1: Jama'a barkanku da sake haduwa cikin wani sabon shirin mu zagaye duniya shirin da ke bitar muhimman abubuwan da suka faru a makon da muka yi bankwana sunana Umar Sani daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI Zamu so mu shirin daga Najeriya inda batun kirkirar ma'aikatar bogin nan karkashin jagorancin shafaffai da mai adei ni adei mi wanda ke haɓaka hulɗa da zuba jari ta sake tarar ƙura a ƙasar wannan kuwa na zuwa bayan da shugabar ma'aikatan gwamnatin tarayya Mrs. Didi Esther ta amince da sakaci da aiki lamarin da ya kai ga an samar da hukumar ta bogi yayin da take gabatar da jawabi gaban kwamitin karta kwana da majalisar wakilai ta kafa don bincike kan wannan hukumar Mrs. Didi ta ce ba shakka an aikata kuskure na rashin sanya idanu yadda ya kamata Rukayya Abba Kabara ta hada mana wannan rahoton
2: tun bayan billar labarin samuwar hukumar da gwamnati ta ce ta bogi ce jama'ar Najeriya sun yi ta nuna shakku kan ingancin zargin to sai dai a yanzu kwararru kan aikin gwamnati na ganin anti stawa Mrs. Walter daukar nauyin laifin ne dan kaucewa jin kunya. Alhaji Hassan Sallau tsohon director ne a gwamnatin tarayya kuma shi ma yana da makamancin wannan ra'ayi.
3: Wato ita baya ta da choice ne. Ba ta taba shemin din president ba. Saboda haka yanzu dole ita ta dau dama akona irin balagala da aka samu. Akwai dole scapegoat. To yanzu ita ta dau nauyin ne. Amma really ba yanda za a yi ita ma ta ce saboda ita ma kafin a yakan anya approaching inta
2: a cewar Alhaji Sallau ko da Mrs. Walter ta dauki wannan alhaki akwai sauran shugabannin hukumomi da ma'aikatu da ya kamata a kama tare da gurfanar da su matsaurar da binciken na gaskiya ake son a yi
3: akwai budget office a ciki akwai account general office ita na ta fannin daukar ma'aikata ne wa zai create account da wayannan agency din za a dinga tura mata kudi Accountant General ne dole sai an bi su duk suna da hannu a ciki ba yanda za a yi ba zanu har aje a tura kudi a sa budget ba zai yi ba
2: abin jira a gani dai yanzu haka shine irin hanyoyin da gwamnati za ta bi wajen bankado waɗanda suka yi sakacin da ya kai ga kafuwar hukumar ta bogi da kuma irin hukuncin da za a yanke musu Rukayya Abba Kabara Arafai Hausa
1: Najeriya da Afirka ta Kudu dangantakar diplomasiyyar da ke tsakanin su ta sake fuskantar sabon kalubale a makon da ya gabata bayan da shugaban kasar Bola Tinubu ya ki ganawa da wata tawagar kasar ta musamman gargashin ministan harkokin waje Ronald Lamola inda shugaban na Najeriya ya tura su zuwa ma'aikatar harkokin waje saboda rashin bin ka'idojin diplomasiyya kafin isar su Abuja Shamsiya Haruna na dauke da karin bayani
4: a yayin zaman wakilan Najeriya sun buƙaci hukumomin Afirka ta kudu da sadakatar da kisan gillar da ake yi wa 'yan kasar mazauna can wannan mataki da shugaba Tinubu ya dauka sako ne mai karfi na diplomasiya sai dai mai hakan ke nunawa game da alakar Najeriya da wannan kasa tambayar kenan da muka yi wa ambasada Suleiman Dahiru tsohon jami'in diplomasiya a Najeriya
5: abinda Najeriya ta yi ta nuna wa Afirka ta kudu cewa ba a ji dadin abinda suka yi ba kuma ba su bi hanya na yanda za a sasanta da su ba suna gani sun yi abubuwan da suka ga dama shikenan za a mance a ci gaba da zama iri na da wanda kuma ba haka ake abubuwa ba abinda Tinubu ya yi ni a ra'ayina ya yi daidai
4: game da batun kisan 'yan Najeriya har 98 da aka yi cikin shekaru hudu a wannan kasa hakan na nufin Najeriya bata damu da mutanen ta da ke kasashen waje bane ko kuwa wani salo ne na diplomasiya
5: Najeriya ba wai bata damu ba, amma ba abinda Najeriya za ta iya yi. Najeriya ba za ta tura sojoji Afirka ta Kudu don su je su kare mutanenta da suke Afirka ta Kudu ba. Sai dai a yi korafi a kira jakadan Afirka ta Kudu da yake Najeriya, faɗa wa gwamnati shi cewa Najeriya ba ta ji daɗi ba, ya kamata su san yanda za su magance wannan abu.
4: Kusan 'yan Najeriya 500,000 take fuskantar barazana, waɗanda yanzu haka ke jiran a kwashe su cikin gaggawa. Duk da cewa hukumomin Afirka ta Kudu sun yi alkawarin bincikar lamarin, sai dai masana na ganin cewa tattaunawar diplomasiya ce kawai za ta iya kawo ƙarshen wannan rikici.
1: Muna Najeriyar, inda a ƙarshen makon da muka yi bankwana, kotun ɗaukaka ƙara da ke Abuja fadar gwamnatin ƙasar ta yi watsi da ƙarar da ƙungiyar tsaffin 'yan majalisun dokokin ƙasar ta shigar da ke buƙatar a sake rijistar jam'iyyar adawa ta ADC da kuma wasu ƙarin jam'iyyu guda huɗu. Wannan sabon hukuncin ya soki wanda babbar kotun tarayya ta bayar a baya da ya umarci INEC ta kwace lasisin jam'iyyun. Bisa dokokin Najeriya dai, masu ƙara na da damar ɗaukar ƙara zuwa kotun kolin. Jam'iyyun da ake takaddama a kai a gaban kotun dai kan ingancin lasisinsu sun haɗa da ADC da ACOR da Zenith Party da AA da kuma APP. Yanzu kuma sai jamhuriyar Niger, inda a kwana a tashi ranar Lahadin da ta gabata. Gwamnatin mulkin sojin kasar ta cika shekaru uku da kwace mulki daga hannun zababbiyar gwamnatin Bazoum Mohamed. Bikin na wannan shekarar na zuwa yayin da kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da 'yan fafatuka na tabbatar da tsarin demokrasiya da ma 'yan jaridu ke kokawa kan yadda shugabannin mulkin sojin ke rufe bakin masu adawa da su. Nasir Sani ya haɗa mana wannan rahoton.
6: Juyin mulkin da sojin Niger suka yi ya haifar da matsaloli da dama, wadda ya haɗa da takun saka tsakaninta da kungiyar ECOWAS, abinda ya sanya kungiyar ta yi burusda kasar sakamakon juyin mulkin da ya saba wa ka'idojin ƙasa da ƙasa. Har ila yau kungiyar ta dakatar da Niger daga kasancewa mambarta, tare da umartar ƙasashen da ke makwabtaka da ita da su gaggauta rufe iyakokinsu da ita. Ta kuma umarci gwamnatin sojin da ta hanzarta fito da hambararren shugaban wato Muhammad Bazoum tare da mayar da shi kan karagan mulki. Akan wannan yanayi ne Najeriya ta dakatar da hanyoyin samar da wutar lantarki zuwa Niger a matsayin wani bangare na ladabtarwa ta hanyar sanya mata takunkumi a wannan bangare. Sa'ad da a wani taron kolin kungiyar ta ECOWAS da ya gudana a baya, ta yi gargadin cewa za ta iya tura dakarunta na kota kwana idan har kasar ba ta koma tafarkin demokradiyya ba. Bayan shafe shekaru uku da Bazoum ya yi a gargama a hannun sojojin kasar yayin da suke ci gaba da rike ragamar mulkin kasar, Niger ta fice daga kungiyar ECOWAS tare da kawayenta wato kasashen Mali da Burkina Faso.
1: Muna yankin Sahel, inda kasar Chadi ta bisa hun kasashen Niger, Mali da Burkina Faso wajen sanar da aniyarta na ficewa daga kotun hukunta mai laifuka ta ICC. Da wannan matakin, Chadi ta zama kasa ta biyar ta bisa hun kasashen da suka bayyana aniyar ficewa daga karkashin kotun hukunta mai laifukan ta duniya. A ranar Litinin ta gabata ne gwamnatin Chadi ta sanar da fara shirin saboda abin da ta kira gazawar kotun duniyar wajen sauke nauyin da ke wuyanta, inda ta fi karkata hukunce-hukuncenta kan kasashen Afirka. Don jin yadda masana dokoki ke kallon wannan lamarin da kuma makomar kotun duniyar, Nura Ado Suleiman ya tattauna da barista Umar Usuf Danbaito da ke Najeriya.
7: Duk ƙasa tana da abin da ake ce masa sovereignty, shine tana da haƙƙin ta shiga wani tsari na gamayyar ƙasashen duniya ko ta fita daga ciki. To amma fita ko rashin shiga irin wannan International Court of Criminal Justice ba zai zamanto garkuwa ga ƙasar da ta fita daga cikin tsarin cewa ɗan ƙasarsa in ya aikata laifi irin laifuffukan da bai kamata a yi wa ɗan adam ba, a ce kuma kotun ba ta da hurumi. Kasashe irin su Israel, su ba su daga cikin membobi na International Court of Criminal Justice. Amma kotun ta yi azumin ɗin ta karɓi gabarar hurumi cewa Benjamin Netanyahu da ragowar ministocin Israel da ake ganin sun taka rawa wajen aikata laifuffukan yaƙi, kotun ta ɗau gabara har ta ba da umarni a kama waɗannan.
8: To amma barista, ba wani tasirin ta kenan da zai ragu?
7: Kasashe za su ci gaba da fita daga ciki, amma ƙarfin ikonta ba zai ragu ba.
8: Wannan na zuwa a daidai lokacin da wasu suke ganin kotun ta fi samun iko ko kuma ta fi zartar da hukunci da tuhumar waɗanda suka fito daga ƙasashe masu tasowa musamman na Afirka. Kungiyar Tarayyar Afirka AU, kana ga za ta iya samar da wani abu mai kama da irin wannan kotun?
7: Afirka ita AU ita ma za ta iya samar da shigen makamanciyar wannan kotun, za su iya yin haka. To amma wannan zancen da ake yi na cewa ita wannan kotun tana zage kwanjinta a kasashen Afirka kadai
8: ko kasashe masu tasowa
7: ko masu tasowa ba haka bane tunda zaka ga a yanzu akwai shugaba irin su Milosevic tsohon shugaban kasar Yugoslavia
8: haka
7: shi ma da aka zarge shi da irin wannan laifukan yaki da take haƙƙin dan adam yanzu yana nan a gidan kaso sakamakon kamawa
1: daga Chadi shirin zai karkata akalarsa zuwa Kamaru inda masana harkokin tattalin arziki a kasar suka bayyana cewa yanzu haka akwai sefa trillion 5 makare a lalitar gwamnatin kasar saboda rashin kammala ayyukan da suka kamata a yi amfani da su wajen aiwatarwa ikrarin masana na zuwa a daidai lokacin da jama'ar Kamaru ke ci gaba da diga ayar tambaya dangane da halin da shugaba Paul Biya ke ciki a kasar waje inda ya jejinya bayan shafe sama da kwanaki 50 baya kasar lamarin da sa masu adawa da shi ke neman ayyana kujerarsa a matsayin wadda babu mutum akan ta Nasiru Sani ya hada mana wannan rahoton
9: kasar ta Kamaru ta ciyo bashin kudaden ne domin gudanar da wasu muhimman ayyuka da za su amfanar da al'ummar kasar amma aka yi watsi da su tamkar ma ba a san da zaman su ba sannan masana tattalin arzikin kasar suka bayyana cewa wannan shine abin da ake kira kumbiya kumbiya a harkar kudade a yayin da hukumar kula da lamuran kudi ta kasar ta Kamaru ta kiyasa cewa waɗannan kudade wato sefa trillion 5 kwatankwacin dala biliyan 9 sun isa a gudanar da muhimman ayyuka a rubin farko na wannan shekara da muke ciki waɗannan makudan kudaden da yana daga cikin irin mabambantan basu suka da kasar ta karbo da zummar amfanar da jihohi ko kuma cibiyoyi da fiyar da wasu ayyuka na tsawon fiye da shekaru 5 a sakamakon yadda aka gagara kammala wasu ayyukan al'umma wasu kuma aka yi watsi da su yayin da wani fitaccen malami a kasar Serge Gordon ke cewa gwamnatin kasar ta ce ta kammala shirinta da kasa da kashi 20 cikin 100 na matakin kammala ayyukan da ke cikin kasafin kudin da ta yi wanda ta tabbatar da cewa abin da ta ware yayi matakar karanci sannan ma'aikatar kudin kasar ta bayyana cewa gwamnatin na sanar da wannan matsalar wadda ta bayyana cewa an tsara matakan sake duba dukkanin ayyukan da gano irin matsalolin da aka ci karo da su sannan in ya kasance akwai bukata a sake tsara su
1: to a Ghana gwamnatin ce ta amince da shawarar ƙara wa'adin mulkin shugaban kasa daga shekaru 4 zuwa 5 tare da rage yawan shekarun da sai mutum ya kai zai iya tsayawa takar jagorancin kasar zuwa 35 a shekarar da ta gabata ne shugaba John Dramani Mahama ya kafa komitin da zai yi wa kundin tsarin mulkin kasar na shekarar 1992 garan Bawul inda ya gabatar da shawarwarin sa ga gwamnatin babban lauyan gwamnatin tarayya kuma ministan shari'a na Ghana Dominic Aine ya ce baya ga ƙara wa'adin shugaban kasar za a ƙara na 'yan majalisa ma domin yayi daidai da sabon tsarin shugabanci Idan shiryen leka Senegal a ranar 25 ga watan da ya gabata, shugaban kasar Basiru Diomaye Faye ya kaddamar da sabuwar jam'iyyarsa ta siyasa, matakin da ya ƙara fito da yadda dangantaka ta yi tsami tsakaninsa da tsohon na hannun damarsa Usman Sanko da ke jagorantar majalisar dokokin kasar. Kaka ɗan daga cikin jawabin Diomaye Faye.
0: Abinda abokani suka yi kokarin warwarewa, za mu iya dinke wannan baraka. Kamar yadda tarihi ya nuna mana akan wannan kasar mu ta Senegal. Wannan al'umma mai cike da tarihi da na samu kaina a cikin ta. Tamkar hanya ce ta sake dawo da haɗin kai. A yau mun haɗu da nufin sake komawa kan turbar da muke.
10: Masararo ka shi kishirwarka dake damunka ta neman sanin manyan al'amura da suka dauki hankali a sassan duniya ta hanyar kasancewa tare da shirin mu kewaye duniya a ranakun Asabar a shirin safe na karfe 7 agogon Najeriya shi da kenan agogon Ghana sai kuma maimaicin sa a shirin mu na dare karfe 9 agogon Najeriya 8 kenan agogon Ghana a ranar Lahadi daga nan sashin Hausa na Arafai
1: yanzu kuma shirin zai leka gabar ta tsakiya inda bayan share kwanaki na kwarekwar zaman lafiya an sake shiga zaman dardar da zulumi a yankin biyo bayan harharar hadin gwiwar Amurka da Saudiya suka kaddamar a sassan Iraki kan mayakan sa kai da ke marawa Iran baya Nura Ado Suleiman ya hada mana wannan rahoton
8: bayanai sun ce jim kadan bayan matakin na Amurka da Saudiya Iran ta kai harhare kan sansanonin sojin Amurkan da ke Jordan da kuma kan jiragen yakin su a mashigin ruwan Hormuz lamarin da ya fusata shugaba Trump wanda ya sha alwashin maidawa Iran din martani Wannan duka da yana zuwa ne bayan da Iran ta yi watsi da shirin da Oman ta gabatar kan makomar mashigin ruwan Hormuz wanda a ƙarƙashin sa Iran din ba za ta samu cikakken iko da baki ɗaya mashigin ruwan ba zalika babu jirgin da za a yi wa tilas wajen biyan ta haraji mayakan sa kai na kungiyar Harakat al-Nujaba da ke goyen bayan Iran sun ce dakarun su akalla 20 suka mutu yayin da wasu 32 suka jikkata sakamakon hararen na Amurka da Saudiya a sassan Iraki wani batu da ke dada haifar da fargaba kan yuwar sake rincabewar rikici a yankin gabas ta tsakiya kuma shine atasayan sojin da aka rawaito cewa hadin gwiwar dakarun kasashen yankin Gulf na yi a Bahrain kamar yadda babban hafsan sojin kasar ya tabbatar
1: to a yankin gabas ta tsakiya kungiyar Hamas mai gwagwarmaya da makami wadda ke samun goyon bayan Iran a cikin makon da ya gabata ta miƙa makamanta domin ceto shirin shugaban Amurka Donald Trump na samar da zaman lafiya a zirin Gaza wannan mataki ya biyo bayan watanni da aka kwashe ana tattaunawa tsakanin Hamas da kasashen da suka shiga tsakani kamar su Masar Qatar da Turkiya yajejeniyar ta tanadi cewa Hamas za ta miƙa makamanta a cikin matakai daban-daban sannan sojojin Isra'ila za su fice daga yankin Gaza tuni kungiyar Hamas ta tabbatar da amincewarta da wannan tsarin ta baki da kuma a rubuce inda ta bayyana cewa ta sadaukar da wasu abubuwa ne domin kare al'ummar Gaza wasu majiyoyin diplomasiya na Isra'ila sun bayyana cewa ba za su janye sojojinsu ba har sai an tabbatar da cewa an kwancewa Hamas da mara gaba daya ana sa ran nan da kwanaki 14 za a fito da cikakken tsarin yadda za a aiwatar da yarjejeniyar
11: RFI
1: Yanzu kuma sai nahiyar Turai bayan da Prime Minister Spain Pedro Sanchez ya kammala wata ziyarar da ya kai a yankin Ceuta dake kan iyakar kasar da Morocco